orí ọ̀fẹ́ láti ṣe é ó fi fún wa lórúkọ Jésù. Abẹ̀yìn wí pé Ọlọ́run ẹ̀mí fún ara rẹ̀ yóò ṣe ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí fún wa kí a ba lè jẹ́ àjùmọ̀dí ogún pẹ̀lú Jésù Kristì nítòótọ́, kí èrè kíkún àti èrè pípé kí ó lè wà fún àwọn iṣẹ́ wa nínú Olúwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí a ń wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórí èso àti èrè iṣẹ́ wa. Èso àti èrè iṣẹ́ wa. Yẹ kí a wo Kọ́rìntì kìíní orí kẹẹ̀dógún láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn. Nítorí náà ẹ̀yin ará mi olùfẹ́, ẹ máa dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí ẹ sì máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ní ìwọ̀n bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé iṣẹ́ ẹ̀yin kìí ṣe asán nínú Olúwa. Níhìn-ín ni a rí Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì, ẹni tí ó kún fún iṣẹ́ ìsìn sí Ọlọ́run, ẹni tí ó ti fi ayé rẹ̀ jìn, tí ó ti fi ara rẹ̀ rúbọ kí ó ba lè ṣe ohun gbogbo tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó ṣe nínú iṣẹ́ Ọlọ́run, ẹni tí ó ti rin ìrìn àjò púpọ̀ lójú ọ̀nà, lójú omi, ní gbogbo ìgbà tí ó ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí, ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́gbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbọ́n, ọ̀dọ̀ àwọn Héléènì àti ọ̀dọ̀ àwọn Hébérù, tí ó ti ń sọ fún wọn nípa ohun tí Jésù Kristì tí ó ṣe lórí igi àgbélébòó. Níhìn ni a rí ọkùnrin yìí, ẹni tí ó ti jìyà púpọ̀ fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run, tí ó ń gba àwọn ará Kọ́rìntì ní ìyànjú wípé bí wọ́n ti jẹ́ ará nínú Olúwa àti olùfẹ́ àyànfẹ́ pẹ̀lú wípé kí wọn kí ó rí pé wọ́n dúró ṣinṣin láì yẹsẹ̀, kí wọn kí ó máa pọ̀ sí i nínú iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Níwọ̀n bí wọ́n ti mọ̀ wípé iṣẹ́ wọn kì í ṣe asán nínú Olúwa. Bí a bá rí ẹnìkan tí ó yẹ kí a fetí sí bí ó bá ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ Olúwa, òun ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì. Nítorí wípé omi odò jíjìn púpọ̀ ni Pọ́ọ̀lù ni ó là kọjá. Nítorí pé nínú iṣẹ́ Ọlọ́run a lè sọ wípé Pọ́ọ̀lù nígbà gbogbo ni ó rìn ní àfonífojì òjìji ikú. Ìgbà púpọ̀ ni a sọ lókuta, ìgbà púpọ̀ ni a nà án, ìgbà púpọ̀ ni a gbé sọ sí inú túbú. Bí a bá rí ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí a dáyàpọ̀, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ọkàn rẹ̀ pòrúurù, ẹnikẹ́ni tí ó yẹ kí ó sọ wípé òun kò ní ṣe iṣẹ́ kankan fún Ọlọ́run mọ́, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ìbájẹ́ Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì. Ṣùgbọ́n rárá, títí ó fi idà rẹ̀ lélẹ̀ ní ẹsẹ̀ àgbélébòó, idà ti ẹ̀mí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń wàásù, títí ó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ títí di ojú ikú, ni a rí wípé ọkùnrin yìí ó jẹ́ olóòótọ́ sí ìpè tí a pè é. Ó wá ń sọ fún wa wípé àwa tí a ti di ará nínú Olúwa, àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, àwa tí a ti di ẹbí Ọlọ́run, wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti yàn wá fẹ́, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn wá, nítorí wípé ó rán Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo kí ó ba lè kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, a sì ti jẹ́ kí ó yé wa, a sì ti ronúpìwàdà àti di ọmọ Ọlọ́run. Ó ní ó yẹ kí a dúró ṣinṣin, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ni ó ṣe é ṣe kí ó jà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àríwísí ni ó ṣe é ṣe kí a rí láti ọ̀dọ̀ èṣù àti ọ̀dọ̀ àwọn ẹmẹ̀wá rẹ̀. Ó ní ṣùgbọ́n kí a rí wípé bí ìjì tilẹ̀ ń jà, bí afẹ́fẹ́ tilẹ̀ ń fẹ́, bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé èṣù àti àwọn ẹmẹ̀wá rẹ̀ wọ́n ń pariwo, ó ní kí a dúró ṣinṣin, kí a rí wípé a ò yí ẹsẹ̀, kí a rí wípé ní ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹsẹ̀ wa ò yẹ̀, kí a rí wípé nínú iṣẹ́ Ọlọ́run a ò yí ẹsẹ̀, wípé kì í ṣe pé kí a dúró sí ojú kan, wípé kí a máa pọ̀ sí i ní iṣẹ́ Olúwa ní ìgbà gbogbo. Ìbàjẹ́ ní àkókò àjínde.
tabi ni akoko keresimesi ibere odun ni tabi arin odun ni osan ni tabi ni asale ni igba ti akun fun ojuse ninu ebi ni tabi ni igba ti owo dile oni ni igba gbogbo ke a ma po si ni ise oluwa ni won bi ati mo we pe ise ti a nse fun olorun ki se lasan ninu oluwa opolopo ninu aye wa isinsin yi ni won kun fun ise won kun fun ojuse o si je ohun ti o wu ni lori wi pe awon eniyan ti won je aladugbo wa yala won sise ni oja yala won sise pelu ijoba tabi won sise ni ibi ile idase sile ari wi pe ohun kan ti o ma nwa lokan won ni wi pe won fe ki aye ti awon wa yi nipa ti ara ki o dara ju be lo nipa ise owo won awon ti won se oju titi awon ti won se afara ti moto ngba awon ti won ko ile awon ti won se opolopo ise miran erongba okan won ilepa won ni wipe ki awon ki o fi aye sile dara ju bi awon ti ba lo nipa ise ti won se sugbon ye ki a mo wipe ise ti a ba se ninu Kristi ki a si se fun ogo olorun nikan soso ni yo ni ere ni orun ati ni aye raye awon opolopo Christiani onigbagbo ni ari wipe won ma ngba ohun popo lati owo olorun nigba ti won ti wo ijoba olorun won ti gba igbala o sese ki won ti ri iwosan ni opolopo igba nipa adura ati ebe won ti gba ohun popo lowo olorun sugbon o se ni laanu bi a ba wo igbesi aye won won o ti se ohun popo ti o se pataki ti won yo fi so wi pe won ti sise ti o lere ni ijoba olorun opolopo ti won ro wi pe won je ni mimo won je olododo ninu ijo ni o je wi pe ni ikehin won o farahan ni waju olorun lowo opo won o si je aboshi eni ti ko lere kankan ni waju olorun titi aye raye ki eyi ki o ma ba je ipin wa oni a fi so loni we pe o ye ki a sise fun olorun ati ko lorin we pe ki a foriti ki a foriti ki a ma sona ki a ma sora ki a si ma sise titi Jesu Kristi oluwa wa yo fi de ati ko lorin we pe a n se ipinu we pe a o sise omo olorun saani wa ati wipe a o tele ona ti oluwa wato se omo ona ti oluwa wato o sise fun olorun o se ife olorun oni o so wipe o nje ohun ni ati se ife olorun ki ohun ki o se pari ise re ati wipe nigba ti ohun wa le aye ohun je imole aye ohun si ni lati sise ni akoko isinsin nitori pe oru n bo nigba ti enikan ki yo le sise ati jo ko lorin papo we pe a o sise ki a ba le fi ounje mi bo awon ti ebi n pa ati ki a ba le ko awon alaare wa si orisun iye oni ninu ise wa ninu agbelebo Kristi la o ma sogo oni nigba ti a ba n kede wi pe ofe ni igbala ori ti a ko yi o so fun wa wipe ise ti a n so nipa re o je ise igbala okan tabi ise ijere okan ki a ba le ma so fun gbogbo awon eniyan ti won wa ninu ijoba okunkun awon ti won ti sina awon ti won ti jina rere si olorun wipe igbala n be ninu Jesu wipe o ye ki won ki o wa sodo Jesu Kristi nitori be gege bi ati ko lorin o ye ki enikokan wa ki o se ipinu wipe a o sise Paul apostle sin je ki o da wa loju wipe bi a ba mu ipinu yi se ti a duro sisin ninu ise olorun ti a o yese ninu ise olorun ti a po si ninu ise olorun ni igba gbogbo wipe ere yo wa fun wa lodo oluwa ohun meta ni a fe gbe yewo ninu iwaasu ti oni ikini ise ti o lere ise ti o lere opolopo ise
ni o je wipe ko lere oju olorun opopolopo ise ni o je wipe be ati nse ki a ma ko iyepe ati awon nkan aye yi ki a ma ko wonjo awon nkan ti o ba ni tale awon nkan ti a o fi ile ninu aye awon nkan ti a o ni mu lo sorun awon nkan ti ko ni ni ere ni waju olorun opopolopo ise ti awon eniyan se nipa bayi ni won tin padanu ere sugbon loni a fe so nipa ise ti o lere apa keji ninu iwasu yi eso ise nipa ti emi ise ti a nse nipa ti emi kini eso ti a nri nipa re iketa ere fun ise wa ere fun ise wa ikini ise ti o lere je ki a wo Thessalonica kini ori kini ese iketa ki a wo ise ti a le se ti yo mu ere wa ni waju Oluwa ise ti o lere Thessalonica kini ori kini ese iketa li a isimi le a wa ranti ise igbagbo yin ati laala ife ati suru ireti yin ninu Oluwa wa Jesu Kristi ni waju Olorun ati baba wa nihi ni Paulu ni o nko we si awon onigbagbo ni Thessalonica o nso fun wi pe o ranti nkan meta nipa won ikini igbagbo ikeji ife iketa ireti o si nso fun wa nipa awon nkan meta yi o nso nipa ise igbagbo o nso nipa laala ti ife o nso nipa suru ti o ni ireti o meta yi ni a ri wi pe o ye ki o wa ni igbesi aye onigbagbo se oranti korinti kini ori ketala ese ketala ti o so wi pe nje nisisiyi igbagbo ireti ati ife nbe awon meta yi sugbon eyi ti o tobi ju ninu won ni ife awon meta yi a ko le ya won nipa igbagbo ireti ati ife bi e ba nfe sise fun Oluwa o ye ki a mo wi pe ipile ise ti a nse fun Oluwa o ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi lai ni igbagbo a o le se ise ti yo te Olorun lorun lai ni igbagbo ninu Oluwa ninu Jesu Kristi igbagbo wipe o ku fun ese wa igbagbo wipe nipa eje Jesu Kristi ni a nwe wa mo igbagbo wipe ohun ni o wa lati ko ese ara aye lo igbagbo wipe agbagbo fun ese wa gangan ni o ku lori igi agbelebo lai ni igbagbo yi gbogbo ise ti a nse o je oku ise nitori eni ti ko ba ni igbagbo ninu Jesu Kristi eni ti o ba je oku ninu ese eni ti o ba je oku ninu awon nkan aye wonyi ti o fi oso aye irin aye ise aye ese ti o wa ninu aye ti o fi yi ara re ka ti emi ati okan re ti o ku ti ko ni iye Olorun iru eni be gbogbo ise ti o nse ise oku ni sugbon lakoko wi pe ki a gba Oluwa gbo yi ni a fi ma nri awon elomiran ni tosi wa ni opopolopo ile isin ati awon die ninu ile isin wa nihi ise ti won se ko mu igbagbo ninu Jesu Kristi lowo o sese ki a ri eni ti o fi gbogbo akoko re ti o fi nse ise ti o ro we pe ise fun Olorun ni sugbon ko ni igbala o wa ninu ese sibe ko ko ese re sile ko je ki a fi eje Jesu Kristi weun ki a si we funfun ju snow lo iru eni be ni a nso fun wi pe ise re ko je itewogba ni waju Oluwa ipile lori eyi ti a nko ile igbagbo ise igbagbo si ni igbagbo wa ninu Jesu Kristi ki se be nikan ife wa fun Olorun bi a ti mo wi pe o fe wa awa na nitori ife re awa si fe pelu bi eyi ni a fi le se laala ninu Oluwa ki laala wa ki o ma ba ja si asan ye ki a tun wo ninu Heberu ori kefa ese ikewa
nitori olorun ki se alaisododo ti yo fi gbagbe ise eyin ati ife ti eyin fi han si oruko re nipa ise iranse ti e ti se fun awon eniyan mimo ti e si nse ohun ti o ye ki o ye wa nihin ni we pe bi o tin so nipa ise wa be ni o nso nipa ife ti a ni ninu Oluwa bi abaya nkan meji yi nipa a o ri we pe awon mejeji won ko ni je itewogba ni waju Oluwa bi aba so wi pe ani ise lowo ki se ise ti ara sugbon ise ti a nse ninu ile isin ise ti a nse fun ijoba Olorun ise ti a nse lati jire okan awon elomiran ise ti a nse lati sin Olorun bi ko ba mu ife Olorun lowo bi o ba je wi pe a kan se lai ni igbagbo ninu Jesu a nse lai ni ife Olorun a nse lai ni ireti iye ni pekun pelu Olorun loke orun iru ise be ki yo je itewogba a ri awon ti won se iru ise be igbala Jesu Christi ko ti je ti won idariji ese nitori ohun ti Jesu Christi se lori oke Calvary ko ti je ti won lojojumo ni won dese lojojumo ni won je wo ese sugbon won ko je ko ese sile iru awon be bi won ti le fi gbogbo owo won fun ijo bi won ti le fi gbogbo akoko won fun ijo fun ise esin ki yo je itewogba ni waju Oluwa nitori be ise lai si ife Olorun ise lai si igbagbo ninu Christi ise lai si ireti iye ni pekun ko je itewogba ni waju Oluwa eda keji ni ife lai si ise awon elomiran won ma gbadura won ma so fun Olorun wi pe awon feran Olorun popo sugbon ife won si Olorun ko mu igboran igbagbo lowo ife won si Olorun ko mu igboran lati se ohun ti Olorun pa lase lati se ife won si Olorun ko mu ki won ki o ni edun okan si awon ti o nse gbe lati le wa won lo lati le wa awon agotan ti o sonu lati le mu won wa sinu ijoba Olorun won kan so wi pe awon ni ife ife ni enu sugbon ife ti won ko mu si ise iru ife be ko je itewogba ni waju Oluwa nitori be ohun ti Olorun bi lo wa ni we pe ki a ni ki a se laala tabi ki a se ise ti o ni ipile ninu igbagbo Jesu Christi ti o si je wi pe ohun ti o nti wa lati se awon nkan wonyi ni ife wa si Olorun ife wa si awon ara ife wa fun awon elese nitori wi pe a ko fe ki won ki o se gbe iru ife yi ni o ma je ki a sise fun Olorun bi a ba ri enikeni laarin wa ti a ri wi pe o je afafa fun Olorun a ri wi pe o n se laala fun Olorun o n fi akoko owo ohun ini ati nkan miran ti o ni o n fi sise fun Olorun iridi re ni wi pe o ni ife si Olorun o ni ife si awon ara o ni edun okan lati gba awon elese kuro ninu orun igbe ti won lo je ke wo Nehemiah Nehemiah ori kerin lati ese ikokandilogun mo si so fun awon ijoye ati fun awon olori ati fun awon eniyan yoku pe ise na tobi o si po a si ya ara wa lori odi ikini eni ikini jina si eni keji ese ikokan le logun be ni awa se ise na idaji won di oko mu lati kutukutu woro titi irawo fi yo nihi ni a nri Nehemiah je eni ti o n sise ni afi oba tele tele awon elomiran ro wi pe enikan ti o je oraye eyan eni ti o ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun Olorun awon elomiran ro wi pe awon ti ko kawe de university awon ti ko ni ise ijoba awon ti ko se ise debi ti won le ra moto awon ti ko se ise debi ti owo won ti o le je ki won ki o ko ile tabi ki won ki o jeun tabi ki won ki o gbo bukata ebi
awon oraye eyan ti ko ni ise lowo ni o ye ki o ma sise fun olorun sugbon a ri wi pe Nehemiah ki se ru eniyan be o je eni ti o ni ise ipo giga o je eni ti ipo re ni afin oba ti ko si eni ti o le kuro nibe sugbon o be si ni gbo wi pe odi Jerusalem ni ati wo pale ati wi pe ati fi ina sun awon ilekun re o be si ni edun okan fun Jerusalem o be si ni edun okan fun awon olugbe Jerusalem nitori Jerusalem ni olu ilu o ni ibe ni Olorun fun ara re ti o fi adehun si wi pe ogo Olorun yo wa nibe ati lati ibe lo ni imole ihinrere imole oro Olorun ti a ti ko won yo lo si gbogbo aye o si wa je edun okan fun Nehemiah nitori eyi ni o fi kuro ni ipo giga ti o wa nje ari enikeni ninu wa ti o ti je ipe Olorun ari enikeni ninu wa ti o pa ipo ola ti o wa ti o pa ati ti o n fe lati sise fun Olorun iru eni be yo dabi Nehemiah nihi ni ari wi pe o ko awon eniyan won ijo ati ijoye ati awon olori awon elomiran a ma ro wi pe bi a ba je ijoye bi a ba je agba ninu ijo bi a ba je ologbon ninu ijo ati olori ninu ijo wi pe ohun ti o ye ki a se ni ki a ka ogbera ki awon mekunu awon ti won ro pe ko je nkan kan ninu ijo ki won ki o ma se ise na rara ko ri be nihi ni a ri wi pe Nehemiah ati awon ijoye ati awon olori ati gbogbo awon eniyan ti o ku won so fun ara won wi pe ise na tobi o si po ise wo ni won se ti won so wi pe ise na tobi o si po ise wi pe won fe wo won fe ko odi Jerusalem ti ati wo pale nje o mo wi pe ijoba Olorun o ni odi ti ati wo pale ti awon woli eke ti won ti wo pale ti awon alake so elesin ti won ti wo pale ti awon ti ko mo bibeli daju daju si igbala okan ti won ti wo pale ti awon alagaba gebe esin ti won ti wo pale o wa je ise ti re o je ise temi ise npe fun enikokan wa wi pe a o lo a o jere okan odi ti a ti wo pale ni ijoba Olorun wi pe a o ko odi ti awon eleko eke awon woli eke awon ti awon alarin kiri ti won fi esin se jeun jeun odi ti won ti wo pale wi pe iwo ati emi wi pe a o gbe ero a o wasu ihinrere a o je ki imole ihinrere ki o de ti igbo awon ti se gbe ni ese kokan le ni ogun ni won ti so fun a wi pe bi be ni a wa se ise na o jeun ti o wo ni lori won ni be ni a wa se ise na bi a ba le so eyi nipa ijo wa bi a ba le so eyi nipa enikokan wa be ni a wa se ise na o je ise ti o lere sugbon ki a to le se ani lati ni okan lati sise okan lati sise wo ese ikefa be ni a wa mo odi na gbogbo odi na le a si mo kan ara won titi de ida meji re nitori kiyesi daadara nitori awon eniyan na ni okan lati sise sugbon je kin je ki o yi o bi ki ba se wi pe won feran Olorun won ki ba ti ni okan lati sise nitori bi Nehemiah bi o ti de Jerusalem ti o pe awon ijoye ti o pe awon olori ti o pe awon eniyan jo wi pe ki won wo ki won ko odi ti a ti wo pale be ni a ri wi pe awon eniyan be si ni fi esun eke sun won be ni won be si ni se inu ribini si won be ni won be si ni ko iwe si awon elomiran wi pe awon eniyan won yi je aladamo aladase be ni won be si ni so wi pe Nehemiah fe gbe ara re kale gege bi olori awon eniyan na be ni won be si ni so ohun ko bakun gbe fun Nehemiah ati si awon eniyan na se o mo wi pe awa paapa ninu ise Oluwa bi ke ba se wi pe ani ife Olorun bi ke ba se wi pe ani ireti ogo bi ke ba se wi pe ani igbagbo ninu Jesu Christi a oni le se ise na nitori wi pe awon elesun eke won po awon ti won ro wi pe boya a nwa owo
boya a n wa iyawo ni boya a n wa oko ni boya a n fe nkan aye yi boya a n fe di eni gbojumo ninu ijo opolopo oro ko bakungbe ni awon eniyan ni won le ma so si wa wi pe a fe di agbateru ihinrere a fe di alakatakiti elesin opolopo oruko ni o sese ki won ki o ma pe wa sugbon a so nipa awon eniyan won yi o pe won ni okan lati sise iwo paapa bi o ba feran Jesu o ranti wi pe opolopo nkan ni a se si Jesu Kristi o ranti wi pe Paul apostle ati awon apostle miran opolopo igba ni won lo si inu tubu kini se ti won duro ninu ise Olorun kini se ti won ko ja fara ninu ise Olorun kini se ti ese won ko ye ninu ise Olorun kini se ti ifara eni rubo won ko diku ninu ise Olorun ohun kan lari nipa won won ni okan lati sise eyi ni akoko ti re eyi ni akoko temi wi pe o ye ki eni kokan wa papa ki a ni okan ati emi lati sise fun Oluwa ati so fun wa wi pe akoko ipago ti ajinde o nbo a si n fe ki eni kokan wa ki o jade lo ni awon ile ti o yi wa ka awon ore ti o yi wa ka ki a so fun won wi pe ki won ki o wa ri Jesu ki won ki o wa wo Jesu Kristi Olugbala ki won ki o wa lati gba igbala Olorun ma je ki ohun kun ki o di olowo iba ase oko tabi aya tabi ise miran tabi inu ni bini tabi oro ti awon elomiran so ohun kun ni won le so iwo ni o ye ki o mo wi pe ati fi ipepe o ipe lati odo Olorun ati wi pe ise yi agbe ile olowo nitori be ma se ja fara nitori be ma se gbeyin ninu ise yi ki o ri wi pe o se ise ti a pe o si lati se ninu Johanu ori kerin ese ikerin le logbon Jesu wi fun won pe ounje mi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi apere pipe wa Jesu Kristi eni ti an tele Jesu Kristi olugbala wa Jesu Kristi eni ti o ye ki a ma wo gege bi olupilese ati alase pe igbagbo wa o ni ounje mi ni lati se ise lati se ife eni ti o ran mi kini itumo ede yi o mo ti an pe ni ounje bi enikan ko ba jeun ni ooro ojo kan a o ri wipe oju re yo yato bi enikan ko ba jeun sule ojo kan a o ri wipe agbara re yo ma dinku bi ko ba jeun fun ose kan o somo iti bebe ku o ti Jesu Kristi so fun ani wipe o nje ohun ohun ti o n gbe ara duro ohun to n gbe emi ohun duro ohun to je ko wa laaye ati laaye ni igba na ohun ni lati se ife eni ti o ran ohun bi ohun ti n ji laaro bi awon elomiran ti n jeun ounje ti ohun fe je ni ife Olorun losan ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ni asale ounje ti ohun lepa re ni ife Olorun ati wipe lati pari ise re iwo na mo gege bi agbalagba wipe ohun ti a ko bere a ki pari re nje je ki n bi o le ri ibeere kan nigba wo lo pari ise ti Olorun gbe le olowo bi o ba ti bere jo se se fun o lati pari bi o ba ti bere ise jere okan ise ki a ma kaakiri ki a ma ti oju ile kan de oju ile keji lati so fun won nipa igbala ofe ti o wa lati odo Jesu Kristi nipa iku Jesu Kristi lori igi agbelegbo bi o ba ti bere nigba wo lo pari re sugbon Jesu Kristi so fun wa gege bi apere wa gege bi asaju wa ti o ye ki a ma tele ounje emi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re ko fi mo nibe nikan soso wo ese ti o tele eyin ko ha wi pe o ku osu merin ikore yo si de wo mo wi fun yin egbe oju yin soke ki e se wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na o ti an pe ni ikore nihin ni we pe ki a kore awon okan eniyan si ijoba Olorun ki a so fun wi pe Jesu n gbala Jesu n tuni sile Jesu n dariji
Jesu nwe ni mo ki awon pa pa ki o se wa lati inu aye ki won ki o wa sinu Kristi ki won ki o di omo ijoba Olorun bi won ba se be o je wi pe akore won sinu ijoba Olorun eni o ye ki a sise le lori eni o ye ki a se laala fun je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa ese iketa din logbon e ma se sise ponje ti segbe ninu bibeli lai lai o so wi pe e ma sese laala fun onje ti segbe sugbon ponje ti wa titi di iyi aini pekun eyi ti omo eniyan yo fi fun yin nitori pe ohun ni ani baba olorun baba ti fi didi di ise ti opolopo nse loni iba je ise ki a di okun morun tabi ise ki a je olukoni fun awon omode ni ileiwe tabi ise wipe ibi ti a ti da ile ise sile awon ti won ro nkan kan tabi awon ti won se nkan gbogbo awon ise won ti a le daruko won je ise onje ti nsegbe nitori wipe a nse ise won yi ki a ba le jeun ki a ba le dasobo ara wa tabi ki a ba le kole sugbon o ye ki a mo wipe awon ise won yi ohun ti won le fun wa ni awon omule mo fo aye yi ohun afowo ba file ti aye eni Jesu Kristi so wipe ki a ma se lo gbogbo akoko wa lori ise fun onje ti segbe sugbon ki a kunkun ma sise ki a ma se laala fun eyi ti so ni di aye ninu Olorun ati eyi ti yo ni ere iye aini pekun nitori be o ye ki a mo we pe ise ti a pe wa si ise ti o lere ohun ni ise ijire okan ise fun ijoba Olorun kini eso iru ise be eni o mu a lo si apa keji eso ise ti a nse nipa ti emi eso akoko ni wepe a o ni iwa ododo iwa rere iwa mimo ni igbesi aye wa bi a ba so pe a nsise fun Olorun ti a o so eso iwa mimo eso irele eso ododo eso ki a ma rin deede eso ki a ma rin ni yiye ninu ijoba Olorun iru ise be ko le je etewogba niwaju Olorun o ye ki ise yi ki o koko so eso ni igbesi aye ti wa wo iwe owe iwe owe ori ikokanla ese ogbon owe ori ikokanla ese ogbon eso ododo ni igi iye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni bi o ba ti fa ila si ese yi ninu bibeli re o ye ki o se be eso ododo ni igi iye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni o n so fun anihin wi pe eso ti o ye ki ise wa ninu Kristi ise wa ninu ijoba Olorun eso ti o ye ki o koko so ni eso ododo eso ododo Filipi ori kini ese ikewa ati ese ikokanla ki eyin ki o le dan ohun ti o yato wo ki ese jasi olododo ati alaije ohun ikose titi fi di ojo Jesu Kristi lehin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi fun ogo ati eyin Olorun nihin ni ati je ki o ye wa wepe eso ti onigbagbo nso o je eso ti o yato ti awon ti o wa ninu aye eso wo la ri lowo awon ti o wa ninu aye eso iwa ife kufe igberaga isoro odi eso ti o je eso kikan eso ti ki mu ki aye awon aladugbo won ki o rorun
ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa ó ní kí ẹ̀yin kí ó lè dán ohun tí ó yàtọ̀ wò. Èyí ni wípé kí èso ìgbésí ayé rẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run.

wa ise wa ki o ma se ko enikeni lese awon elomiran ti won wa sinu ijo iwa won a ma je ki awon alaigbagbo ki o ni ariwisi si ijo won a ma so wipe ah iwo ti o ti le nwa asu o jaju kini lo iwo ti o je wipe looto lo nwa asu o ti o kuro nile re iwa ibaje ko kuro lowo re siga mimu nko irede oru nko faya won nko o le jija nko oro ke oro ti an so ti an fi oro kele ba ni keji wa je nko iwo ti o so wipe o je oni wasu o je adari idapo ojule sugbon amo iru oro ti an ba lenu re oni ki o ma se ri be bi o ba ri be o je wipe a je ohun ikose fun awon elomiran oni leyin igba ti e ti kun fun eso ododo lati odo Jesu Kristi Oluwa fun ogo ati iyin olorun nitori be eso akoko ti o ye ki aso ni igbese aye wa oni we pe a je eni bi itinu olorun iwa wa ti ye pada irin wa ti ye pada oro enu wa ti ye pada a je ayan fe olorun ni toto a si je olododo ikeji ni we pe a yi okan pada tun pada lo si iwe owe ori ikokanla iwe owe ori ikokanla ese ogbon oni eso dodo ni igiye eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni kini ati ri eyi si eni ti o ba si yi okan eniyan pada ologbon ni awon eniyan ti won tin ro ninu okan won wi pe olorun jina rere sugbon ti iwo yi okan won pada ti won mo wi pe olorun wa ni tosi o gba ogbon olorun awon eniyan ti won ti joko sinu okunkun ti won ro we pe agbara okunkun ni won fe fi se bi sadi won sugbon ti o lo ba won soro ti o yi okan won pada ti won mo we pe ko si agbara miran leyin agbara Jesu Kristi ologbon ni ru eniyan be awon ti won ti fi aye won dogo si owo esu ti won ti so wi pe laye lorun won o ba esu ku sugbon ti o lo yi won pada ti o so fun won wipe bi won ba joko ti esu bi won ba fi okan won sowo esu wipe won o segbe ni ayeraye sugbon ti won ba wa si odo Jesu Kristi ti won ke pe Jesu Kristi olugbala wipe won o di eni igbala o yi okan iru eni be pada ologbon ni iru eniyan ti o ba le se be awon ti o ti ro wipe igbadun wa ninu ese ninu agbere ninu ki a ma fi okunrin bara eni je won ti ro wipe igbadun wa ninu oti mimu ninu siga mimu ninu irede oru ninu ka ma jo kaakiri ka ma jebo kaakiri ti o lo ba won ti o so fun won wipe igbadun tooto inu Jesu lo wa igbadun tooto inu iwa mimo lo wa igbadun tooto ninu alaafia olorun lo wa bi o ba yi okan won pada be ologbon ni iru eni ti o ba se be yi ni a fi so wipe ohun ti o ye ki ijire okan ki o se eso ti o ye ki ise wa ki o so ninu olorun ni wipe a n yi okan pada a je ologbon so fun mi awa ti a wa nihin wo kaakiri wo eyin ki o wo iwaju ki o wo egbe re awa ti a wa nihin bi o ba se se fun eni kookan wa bi a ba je ipe olorun bi a ba so fun olorun wipe ogbon lati le yi awon elomiran pada a n fe ki olorun ki o fun wa ogbon lati le je ki awon elomiran ki o ni igbara ninu Jesu Kristi a n fe ki olorun ki o fun wa bi eni kookan wa ti a wa nihin bi a ba le jere okan enikan soso sinu ijoba olorun ni osu kan gbogbo awa ti a jere won ati awon ti a jere ninu osu ti o tele ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele gbogbo awon ti won wa ninu ijo ni osu keji yi ki a tun jere okan kookan ninu osu ti o tele ninu odun kan o je mo wipe ibi ti a wa yi ko ni le gba wa nitori be o ye ki a kun fun ise o ye ki a kun fun ojuse ki se ojuse wipe ki a kan ma dari idapo ojule nikan awon ti won wa ni idapo ojule se won ti ni igbala se won ti mo oluwa se a ti yi won pada se olorun ti fun wa ni ogbon ti a fi le ma ba won soro ti yo je ki won ki o lo si ori ekun won lati gbadura agba yori si igbala ti ta fi yi igbese aye won pada eyi ni eso ti olorun reti lati owo re ati lati owo mi lati owo eni kookan wa ki a ba le ma mu awon okan kookan wa sinu ijoba olorun ki si ni ere ti o wa fun iru ise be bi o ba bere loni.

kepe oruko Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o so fun Olorun ohun ti o je aini re nipa ti emi aini re nipa ti ara aini re nipa ti ebi jidide ki o so fun Olorun ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki a ba le pa agbara ota ni igbese aye re ki a ba le pa agbara ese ni igbese aye re ki a ba le da o sile ki a da o need ni igbese aye re jidide ki o kepe oruko Oluwa jidide ki o kepe oruko Oluwa jidide ki oru ara re soke ki o di ileri Olorun mu ki o di ileri Olorun mu ki o re ofe igbala Olorun anu Olorun isodi mimo tooto ati agbara emi Olorun ki o ba le je tire ru ara re soke ki o kepe oruko Oluwa.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli ori iketa pelu o wi fun mi pe omo eniyan je on ti wori ye ika iwe yi si lo ba ile Israeli soro mo si yenu mi o si mu mi je ika iwe na o si wi fun mi pe omo eniyan mu ki ikun re je ki o si fi ika iwe yi ti emi fi fun okun inu re nigba na ni mo je o si dabi oyin lenu ni didun o si wi fun mi pe omo eniyan lo to ile Israeli lo ki o si fi oro mi ba won soro nitori akoran o si eniyan ede ajeji ati si soro sugbon si ile Israeli I se si opolopo eniyan ede ajeji ati ede si soro oro eni ti iwo ko le gbo ni tooto emi ba ran o si won iba gbo ti re sugbon ile Israeli ko ni gbo ti re nitori ti won ko fe gbo ti emi nitori alafojudi ati olokan lile ni gbogbo ile Israeli kiyesi mo ti so oju re di lile si oju won ati waju re di lile si waju won bi okuta diamondi ti o leju okuta ibon ni mo se waju re ma se beru won be ni ki o ma se poya oju won bi won ti le je olote ile pelu o wi fun mi pe omo eniyan gba gbogbo oro ti emi o so fun o si okan re si fi eti re gbo won si lo to awon ti igbekun lo awon omo eniyan re si ba won soro ki o si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi bi won o gbo tabi bi won o ko emi si gbe mi soke mo si gbo ohun iro nla leyin mi on wi pe ibukun ni fun ogo oluwa lati ipo re wa mo si gbo ariwo iye awon eda alaye ti o kan ara won ati ariwo awon keke ti o wa pelu won ati ariwo iro nla be ni emi na gbe mi soke o si mu mi kuro mo si lo ni ibinu je ati ninu gbigbona okan mi sugbon owo oluwa le lara mi nigba na ni mo to awon ti igbekun ti tela bibi lo ti won gbe eba odo kebari mo si joko nibi ti won joko enu si ya mi bi mo ti wa laarin won ni ijo meje o si di igba ti o se ni opin ijo meje oro oluwa wa sodo mi wi pe omo eniyan mo ti fi iwo se oluso fun ile Israeli nitori na gbo oro le enu mi si kilo fun won lati odo mi wa nigba ti emi wi fun eniyan buburu pe iwo oku ni tooto ti iwo ko si kilo fun ti iwo ko soro lati kilo fun eniyan buburu lati kuro le ona buburu re lati gba emi re la eniyan buburu na yo ku ninu ese re sugbon eje re le emi o bere le owo re sugbon bi iwo ba kilo fun eniyan buburu ti ko si kuro le ona buburu re ti ko yi pada kuro le ona buburu re yo ku ninu ese re sugbon orun re mo ewe nigba ti olododo ba yi pada kuro ninu ododo re ti o si da ese ti mo si fi ohun idigbolu si waju re yo ku nitori ti iwo ko kilo fun yo ku ninu ese re aki yo ran ti ododo re ti o ti se sugbon eje re le mi o bere le owo re sugbon bi iwo ba kilo fun olododo ki olododo ki o ma dese ti o n ko si se yo ye ni tooto nitori ti a kilo fun orun re si mo owo oluwa si wa lara mi nibe o si wi fun mi pe dide lo si petele emi o si ba o soro nibe mo si dide mo si lo si petele si kiyesi ogo oluwa duro nibe bi ogo ti mo ri leba odo kebari mo si doju mi bole emi si wo inu mi lo o si gbe mi duro le ese mi o si ba mi soro o si so fun mi pe lo ara re mo ile re sugbon iwo omo eniyan kiyesi won si fi de le o won si fi de o iwo ki yo si jade laarin won emi o si mu ahan re le mo oke enu re iwo o si yade iwo ki yo je abani wi si won nitori olote ile ni won sugbon nigba ti mo ba ba o soro emi o ye enu re iwo o si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi eni ti o gbo ye ki o gbo eni ti o ko ye ki o ko nitori olote ile ni won iwe woli Ezekieli ori ikerin iwo omo eniyan mu awo kan ki o si fi si iwaju re ki o si se aworan ilu Jerusalemu sinu re ki o si doti ki o si mo ile iso ti ki o si mo odi ti ki o si gbe ogun si ki o si to oluyika mu awo irin kan ki o si gbe duro bi odi irin laarin re ati ilu naa ki o si koju si a o si doti iwo o si doti eyi o je ami si ile Israeli fi iha o si re dubule ki o si fi ese ile Israeli sori re gege bi iye ojo ti iwo dubule sori re ni iwo ru ese won nitori mo ti fi odun ese won le olori gege bi iye ojo naa ewa din ni irinwo ojo be ni iwo ru ese ile Israeli nigba ti iwo ba se pari won tun fi egbe re otun dubule ìwọ sì wo ẹ̀ṣẹ̀ ilé Júdà lé ogójì ọjọ́. Mo ti yan ọjọ́ kan fún ọdún kan fún ọ. Nítorí náà, ìwọ kọjú sí dídó ti Jerusalemu, ìwọ kì yóò sì bo apá rẹ, ìwọ sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí. Sì kíyèsí, èmi ó fi ìdèlé ara rẹ, ìwọ kì yóò sì yí padà láti ìhà kan dé èkejì, títí ìwọ fi parí gbogbo ọjọ́ dídó ti rẹ. Sì mú àlìkámà àti ọkà bàbà, eré àti lẹ́ńtílè àti mílétì àti ẹwẹ, fi wọ́n sínú ìkòkò kan, kí o sì fi wọ́n ṣe àkàrà. Gẹ́gẹ́ bí iye ọjọ́ tí wò ó dùbúlẹ̀ lé ẹ̀gbẹ́ rẹ, ẹ̀wá dín ní irinwó ọjọ́ ni ìwò jẹ nínú rẹ̀. Ìwò sì jẹ oúnjẹ rẹ nípa ìwọ̀n. Ogún ìwọ̀n ṣékélì rí ọjọ́ kan, láti àkókò dé àkókò ni ìwò jẹ́. Ìwò sì mu omi nípa ìwọ̀n, ìdá mẹ́fà òṣùwọ̀n kí nìkan, láti àkókò dé àkókò ni ìwò mú. Ìwò sì jẹ́ bí àkàrà ọkà bàbà. Ìwò sì fi ìgbé ènìyàn dín lé ojú wọn. Olúwa sì wí pé báyìí ni àwọn ọmọ Ísíráẹlì yóò jẹ àkàrà àìmọ́ wọn láàrin àwọn kèfèrí níbi tí èmi ó lé wọn lọ. Nígbà náà ni mo wí pé, Olúwa Ọlọ́run, kíyèsí, a kò tíì sọ ọkàn mi di àìmọ́, nítorí láti ìgbà èwe mi wá títí di ìsinsìnyí, èmi kò tíì jẹ nínú ohun tí ó kú fún ara rẹ̀ tàbí ti àpàyà pẹ́rẹpẹ̀rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ẹran èèwọ̀ kò tí ì wọ̀ mí lé ẹnu rí. Nígbà náà ni ó wí fún mi pé, wò ó, mo ti fi ẹlẹ́bọ́tọ̀ fún ọ dípò ìgbẹ́ ènìyàn, ìwọ sì fi ṣe àkàrà rẹ. Ó sì wí fún mi pé, ọmọ ènìyàn, kíyèsí, èmi ó ṣe ọ̀pá oúnjẹ ní Jerusalemu, wọ́n sì jẹ àkàrà nípa ìwọ̀n àti pẹ̀lú ìtọ́jú, wọ́n sì mu omi nípa ìwọ̀n àti pẹ̀lú ìyanu, kí wọn kí ó lè ṣe aláìní àkàrà àti omi, kí olúkúlùkù wọn kí ó lè yanu sí ọmọnìkejì rẹ̀, kí wọ́n sì run nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìwé wòlíì Ezekiẹ́lì, orí ìkarùn-ún. Ìwọ ọmọ ènìyàn, mú ọ̀bẹ mímú, mú abẹ onígbàjámọ̀, kí o sì mú kọjá lé orí rẹ, àti ní irungbọ̀n rẹ, sì mú òṣùwọ̀n láti wọ̀n, kí o sì pín irun náà. Ìwọ sì fi iná sun ìdámẹ́ta lé àárín ìlú. Nígbà tí ọjọ́ dídó ti bá pé, ìwọ sì mú ìdámẹ́ta, kí o sì fi ọbẹ̀ bù ú káàkiri. Ìdámẹ́ta ni ìwọ sì túká sínú ẹ̀fúùfù. Èmi ó sì yọ ìdàtẹ̀lé wọn. Ìwọ sì mú iye díẹ̀ níbẹ̀, ìwọ sì dì wọ́n sí etí aṣọ rẹ. Sì tún mú nínú wọn, kí o sì sọ wọ́n sí àárín iná, kí o sì sun wọ́n nínú iná. Láti inú rẹ̀ wá ni iná ti jáde wá sí gbogbo ilé Ísíráẹlì. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, èyí ni Jerusalemu, èmi ti gbé e kalẹ̀ lé àárín àwọn orílẹ̀-èdè àti àwọn ilẹ̀ tí ó wà yìí káàkiri. Ó sì ti pa ìdájọ́ mi dà sí búburú ju àwọn orílẹ̀-èdè lọ, àti ìlànà mi ju ilẹ̀ tí ó yí káàkiri. Nítorí wọ́n ti kọ ìdájọ́ àti ìlànà mi, wọn kò rìn nínú wọn. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, nítorí tí ẹ̀yin ṣe ju àwọn orílẹ̀-èdè tí ó yí yín káàkiri lọ, tí ẹ̀yin kò rìn nínú ìlànà mi, tí ẹ kò pa ìdájọ́ mi mọ́, tí ẹ kò sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tí ó yí yín káàkiri. Nítorí náà, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, kíyèsí, èmi, àní èmi dojú kọ ọ́, èmi ó sì ṣe ìdájọ́ ní àárín rẹ ní ojú àwọn orílẹ̀-èdè. Èmi ó sì ṣe nínú rẹ ohun tí èmi kò ṣe rí, irú èyí tí èmi kì yóò sì ṣe mọ́, nítorí gbogbo ohun ìríra rẹ. Nítorí náà, àwọn baba yóò jẹ àwọn ọmọ lé àárín rẹ, àti àwọn ọmọ yóò sì jẹ àwọn baba wọn. Èmi ó sì ṣe ìdájọ́ nínú rẹ, àti gbogbo ìyókù rẹ lèmi ó túká sí gbogbo ẹ̀fúùfù. Nítorí náà, Olúwa Ọlọ́run wí pé, bí mo ti wà ní tòótọ́, nítorí tí ìwọ ti sọ ibi mímọ́ mi di àìmọ́ nípa ohun ẹ̀gbin rẹ, àti pẹ̀lú gbogbo ohun ìríra rẹ, nítorí náà lèmi ó ṣe dín ọ kù. Ojú mi kì yóò dá sí, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò ṣàánú fún ọ. Ìdámẹ́ta rẹ yóò kú nípa àjàkálẹ̀ àrùn, wọn ó sì run lé àárín rẹ nípa èèyàn. Ìdámẹ́ta yóò sì ṣubú nípa ìdà yí ọ káàkiri. Èmi ó sì tú ìdámẹ́ta ká sí gbogbo ẹ̀fúùfù. Èmi ó sì yọ ìdàtẹ̀lé wọn. Báyìí ni ìbínú mi ó ṣe. Èmi ó sì mú ìbínú mi dúró lórí wọn. Inú mi yóò sì tutù. Wọn ó sì mọ̀ pé èmi Olúwa ti sọ nínú ìtara mi, nígbà tí mo bá parí ìbínú mi nínú wọn. Èmi ó sì fi ọ́ ṣòfò. Èmi ó sì sọ ọ́ di ẹ̀gàn láàrin àwọn orílẹ̀-èdè tí ó yí ọ káàkiri lé ojú gbogbo àwọn tí ń kọjá. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì di ẹ̀gàn àti ẹ̀sín,
2: ẹ̀kọ́
1: àti ìyanu sí àwọn orílẹ̀-èdè tí ó wà yí ọ káàkiri. Nígbà tí èmi ó ṣe ìdájọ́ nínú rẹ, nínú ìbínú àti nínú ìrunú ohun ìbáwí ìrunú, èmi Olúwa ni ó sọ ọ́. Nígbà tí èmi ó ran ọfà búburú èèyàn sí wọn, èyí tí yóò jẹ́ fún ìparun wọn, èyí tí èmi ó ran láti run yín, èmi ó sì sọ èèyàn di púpọ̀ fún yín, èmi ó sì ṣẹ́ ọ̀pá oúnjẹ yín. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ó ran èèyàn àti ẹranko búburú sí yín, wọn ó sì gbà ọ́ lé ọmọ. Àjàkálẹ̀ àrùn àti ẹ̀jẹ̀ yóò sì kọjá láàrin rẹ. emi o si mu idawa sori re emi oluwa ni o ti so iwe woli esikieli ori ikefa oro oluwa si to mi wa wipe omo eniyan oju re si awon oke nla israeli si so tele si won si wipe eyin oke nla israeli egbo oro oluwa olorun bayi ni oluwa olorun wi si awon oke nla si awon oke kekeke si awon odo sisan ati si awon afonipoje ki esi emi ani emi o mu idawa sori yin emi o si pa ibi giga yin run pepe yin yo si di ahoro ere yin yo si po oku yin ni emi o si gbeju siwaju orisa yin emi o si te oku awon omo israeli siwaju orisa won emi o si tu egungun yin ka yi pepe yin ka ilu nla ni a o parun ninu gbogbo ebugbe yin ibi giga yo si di ahoro ki a le run pepe yin ki a si so di ahoro ki a si le fo orisa yin ki o si tan ki a si le kere yin lu ile ki ise eyin si le pare oku yo si subu le arin yin eyin o si mo pe emi le oluwa sugbon emi o fi iyoku sile ki eyin le ni die ti yo bo lowo ida laarin awon orilede nigba ti a o tun yin ka gbogbo ile awon ti o bo ninu yin yo si ranti emi laarin awon orilede nibi ti won gbe di won ni igbekun lo nitori ti mo ti fo okan agbere won ti o ti lo kuro lodo mi ati pelu oju won ti n sagbere lo sodo orisa won won si so ara won nitori iwa ibi ti won ti ku ninu gbogbo irira won won si mo pe emi ni oluwa emi ko wi lasan pe emi o se ibi yi si won bayi ni oluwa olorun wi patewo re si fi ese re ki ile si wi pe o se fun gbogbo irira buburu ile israeli nitori won o subu nipa ida nipa eyan ati nipa ajakale arun eni ti o jina rere yo ku nipa ajakale arun ati eni ti o sumo tosi yo subu nipa ida ati eni ti o ku ti a si doti yo ku nipa eyan bayi ni emi o mu irunu mi se lori won nigba na ni eyin o mo pe emi ni oluwa nigba ti oku won yo wa laarin ere won yi pepe won ka lori oke kekeke gbogbo lori isonso ori oke giga gbogbo ati labe igi tutu gbogbo ati labe gbogbo igi oaku bibo ibi ti won ti rubo orun didun si gbogbo ere won be ni emi o na owo mi jade sori won emi o si so ile na di aporo nitooto yo di aporo ju aginju ihadi blati lo ninu gbogbo ebugbe won won si mo pe emi ni oluwa
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli, ori ikeje, oro oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan. Bayi ni oluwa olorun wi pelu si ile Israeli. Opin, opin de sori igun mẹrẹẹrin ile, opin de si owa yi, emi o si ran ibinu mi sori re, emi o si da o lejo gege bi ona re, emi o si san gbogbo irira re pada si o lori, oju mi ki yo si da si, be ni emi ki yo saanu. Sugbon emi o san ona re pada si o lori ati irira re yo wa le arin re eyin o si mo pe emi ni oluwa bayi ni oluwa olorun wi ibikan soso kiyesi o de opin de o ji si o kiyesi o de ile mo iwe ni tin gbe ile na akoko na de ojo wahala sumo to si ki si se ariwo awon oke nla ni isisin yi ni emi o da ikanu mi si o lori emi o si mu ibinu mi se si o lori emi o si da o lejo gege bi ona re emi o si san fun o nitori gbogbo irira re oju mi ki o si da si be ni emi ki o saanu emi o si san fun o gege bi ona re ati irira re tin be laarin re eyin o si mo pe emi ni oluwa tin kolu kiyesi ojo na kiyesi o de ile ti mo opa ti tana irira ti rudi iwa ipa ti dide di opa buburu okan ninu won ki yo ku tabi ninu opolopo won tabi ninu ohun kan won be ni ki yo si ipon rere ekun fun won akoko na de ojo na sumo itosi ki olura ma se yo be ni ki oluta ma se gba awe nitori ibinu de ba gbogbo won nitori oluta ki yo pada si eyi ti ata bi won ti le wa laaye nitori iran na kan gbogbo eniyan ibe ti ki yo pada be ni ko si eni ti yo mu ara re le ninu ese re won ti fun ipe lati je ki gbogbo won mura sugbon ko si enikan ti o lo si ogun nitori ibinu mi wa lori gbogbo won ida nbe lode ajakale arun ati iyan si nbe ninu eni ti o wa le opo yo ku nipa ida eni ti o wa ninu ilu iyan ati ajakale arun ni yo si je run sugbon awon ti o bo ninu won yo sala won si wa lori oke bi adaba afonipoje gbogbo won o ma gba awe olukuluku nitori aise dede re gbogbo owo ni yo ro gbogbo ekun ni yóò sì di àìlera bí omi. Aṣọ ọ̀fọ̀ ni wọ́n fi gbàjá pẹ̀lú. Ìbẹ̀rù ikú yóò sì bò wọ́n mọ́lẹ̀. Ìtìjú yóò sì wà lójú gbogbo wọn. Èépá yóò sì wà lé orí gbogbo wọn. Wọ́n ó sọ fàdákà wọn sí ìgboro. Wúrà wọn ni a ó sì mú kúrò. Fàdákà wọn àti wúrà wọn kì yóò sì lè gbà wọ́n là lé ọjọ́ ìbínú Olúwa. Wọn kì yóò tẹ ọkàn wọn lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò kun inú wọn nítorí òun ni ìdìbòlù àìṣedédé wọn. Bí ó ṣe ti ẹwà ohun ọ̀ṣọ́ rẹ̀ ni. Ó gbé e ka ibi ọlá ńlá. Ṣùgbọ́n wọ́n yá èrè ìríra wọn àti ohun ìkórìíra wọn nínú rẹ̀. Nítorí náà ni èmi ṣe mú jìnà sí wọn. Èmi ó sì fi í sí ọwọ́ àwọn àlejò fún ìjẹ àti fún ènìyàn búburú ayé fún ìpógún. Wọn ó sì bà á jẹ́. Ojú mi pẹ̀lú ni èmi ó yí padà kúrò lọ́dọ̀ wọn. Wọn ó sì ba ibi ìkọ̀kọ̀ mi jẹ́ nítorí àwọn ọlọ́ṣà yóò wọ inú rẹ̀. Wọn ó sì bà á jẹ́. Rọ ẹ̀wọ̀n kan nítorí ilẹ̀ náà kún fún ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀. Ìlú ńlá náà sì kún fún ìwà ipá. Nítorí náà ni èmi ó mú àwọn kèfèrí tí ó burú jù lọ. Wọn ó sì jogún ilé wọn. Èmi ó sì mú ọ̀ṣọ́ ńlá àwọn alágbára tán pẹ̀lú. Ibi mímọ́ wọn ni a ó sì bàjẹ́. Ìparun ń bọ̀ wá. Wọn ó sì wá àlàáfíà. Kì yóò sì sí. Túláàsì yóò gorí túláàsì. Ìrọ́kẹ̀kẹ̀ yóò sì gorí ìrọ́kẹ̀kẹ̀. Nígbà náà ni wọn ó béèrè lọ́dọ̀ wòlíì. Ṣùgbọ́n òfin yóò ṣègbé kúrò lọ́dọ̀ àlùfáà àti ìmọ̀ kúrò lọ́dọ̀ àwọn àgbà. Ọba yóò ṣọ̀fọ̀. A ó sì fi ìdákoro wọ ọmọ aládé. Ọwọ́ àwọn ènìyàn ilẹ̀ náà ni a ó wàhálà. Èmi ó ṣe sí wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà wọn. Àti gẹ́gẹ́ bí ẹjọ́ wọn ti rí, èmi ó dáa fún wọn. Wọn ó sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa. Ìwé Wòlíì Èsíkíẹ́lì, orí ìkẹjọ. Ó sì ṣe ní ọdún ẹ̀kẹfà ní oṣù ẹ̀kẹfà, ní ọjọ́ karùn-ún oṣù, tí mo ti jókòó ní ilé mi, tí àwọn àgbààgbà Júdà sì jókòó níwájú mi, ní ọwọ́ Olúwa Ọlọ́run bà lé mi níbẹ̀. Nígbà náà ni mo wò, sì kíyèsí. Àwòrán bí ìrí iná láti ìrí ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ àní dé ìsàlẹ̀ iná. Àti láti ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ dé òkè bí ìrí dídán bí àwọ̀ amberi. Ó sì na àwòrán ọwọ́ jáde. Ó sì mú mi ní ìdí irun orí mi. Ẹ̀mí sì gbé mi sókè lágbede méjì ayé ohun ọ̀run. Ó sì mú mi wá ní ìran Ọlọ́run sí Jerusalemu, sí ilẹ̀kùn ẹnu ọ̀nà ti inú tó kọjú sí àríwá, níbi tí ìjókòó èrè owú wà tí ń múni jowú. Sì kíyèsí, ògo Ọlọ́run Ísírẹ́lì wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran tí mo rí ní pẹ̀tẹ́lẹ̀. Nígbà náà ni ó wí fún mi pé, ọmọ ènìyàn, gbé ojú rẹ sókè ní ìsinsìnyí sí ọ̀nà ìhà àríwá. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbé ojú mi sókè sí ọ̀nà ìhà àríwá. Sì kíyèsí, èrè owú yìí ní ìhà àríwá lé àti wọlé ọ̀nà pẹpẹ. Pẹ̀lúpẹ̀lú, ó wí fún mi pé, ọmọ ènìyàn, ìwọ rí ohun tí wọ́n ń ṣe, àní ìríra ńlá tí ilé Ísírẹ́lì ń ṣe níhìn yìí, kí èmi ba lè lọ jìnà kúrò ní ibi mímọ́ mi. Ṣùgbọ́n sì tún yí padà, ìwọ ó sì rí ohun ìríra tí ó jù wọ̀nyí lọ. Ó sì mú mi wá sí ẹnu ọ̀nà àgbàlá. Nígbà tí mo sì wò, kíyèsí, ipò lára ògiri. Nígbà náà ni ó wí fún mi pé, ọmọ ènìyàn, dá ògiri náà lu ní ìsinsìnyí. Nígbà tí mo sì ti dá ògiri náà lu tán, kíyèsí, ilẹ̀kùn. Ó sì wí fún mi pé, wọ ilé kí o sì wo ohun ìríra búburú tí wọ́n ń ṣe níhìn. Bẹ́ẹ̀ ni mo wọlé, mo sì rí, sì kíyèsí, gbogbo àwòrán ohun tí ń rápò àti ẹranko ìríra àti gbogbo òrìṣà ilé Ísírẹ́lì lé àyà lé àwòrán lára ògiri yí káàkiri. Àádọ́rin ọkùnrin nínú àwọn àgbà ilé Ísírẹ́lì sì dúró níwájú wọn. Jaasania ọmọ Ṣafani sì dúró láàrin wọn, olúkúlùkù pẹ̀lú àwo tùràrí lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ̀ẹ́fín ṣíṣú dúdú ti tùràrí sì gòkè lọ. Nígbà náà ni ó sì wí fún mi pé, ọmọ ènìyàn, ìwọ rí ohun tí àwọn àgbà ilé Ísírẹ́lì ń ṣe ní òkùnkùn, olúkúlùkù nínú iyàrá òrìṣà tirẹ̀, nítorí wọ́n wí pé, Olúwa kò rí wa, Olúwa ti kọ ayé sílẹ̀. Ó sì wí fún mi pé, tún yí padà, ìwọ ó sì rí ohun ìríra tí ó tóbi jù yìí tí wọ́n ń ṣe. Nígbà náà ni ó mú mi wá sí ilẹ̀kùn ẹnu ọ̀nà ilé Olúwa tí ó wà ní ìhà àríwá. Sì kíyèsí, àwọn obìnrin jókòó, wọ́n ń sọkún fún támúsì. Nígbà náà ni ó sọ fún mi pé, ìwọ rí èyí, ìwọ ọmọ ènìyàn, tún yí padà, ìwọ ó sì rí ohun ìríra tí ó tóbi jù wọ̀nyí lọ. Ó sì mú mi wá sí inú àgbàlá ilé Olúwa. Sì kíyèsí, lé ẹnu ọ̀nà tẹ́ḿpìlì Olúwa, láàrin ìloro àti pẹpẹ, ni ìwọ̀n ọkùnrin 25 wà tí wọ́n kẹ̀yìn sí tẹ́ḿpìlì Olúwa, tí wọ́n sì kọjú sí ìlà ọrùn, wọ́n sì foríbalẹ̀ fún oòrùn sí ìlà ọrùn. Nígbà náà ni ó wí fún mi pé, ìwọ rí èyí, ọmọ ènìyàn, ohun kékeré ni fún ilé Júdà láti ṣe ohun ìríra tí wọ́n ń ṣe níhìn-ín. Nítorí wọ́n fi ìwà ipá kún ilẹ̀ náà, wọ́n sì ti padà láti mú mi bínú. Sì kíyèsí, wọ́n tẹ ẹ̀ka igi bọ imú wọn. Èmi pẹ̀lú yóò sì fi ìrunú bá wọn lò. Ojú mi kì yóò dá sí, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò ṣàánú. Àti bí ó tilẹ̀ ṣe pé wọ́n fi ohùn rárá kígbe ilé etí mi, síbẹ̀ èmi kì yóò gbọ́ tiwọn.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli, ori ikesan, o si fi ohun rara kigbe ile eti mi wipe, mu gbogbo awon alase ilu sumo itosi, olukuluku to nti ohun ija iparun le owo re, ti kiyesi, okunrin mefa jade lati enu ilekun oke wa, ti wa ni hariwa, olukuluku to nti ohun ija ipani le owo re, okunrin kan ninu won si wo aso ogbon. Pelu iwo tadawa akọwe ile egbe re won si wo inu ile won si duro leba pepe ide ogun olorun israeli si ti goke kuro lori kerubu eyi ti o ti wa si iloro ile o si pe okunrin na ti o wa aso ogbon ti o ni iwo tadawa akọwe ile egbe re oluwa si wi fun pe laarin iluja laarin jerusalemu ki o si sami si iwaju awon okunrin ti n kedun ti won si n kigbe nitori ohun irira ti won se laarin re o si so fun awon iyoku ile ti mi pe e tele la ilu lo e si ma kolu e ma je ki oju yin da si pe ni e ma se saanu e pa arugbo ati omode patapata awon wundia ati omo kekeke ati obirin sugbon e ma se sumo enikan lare ni ti ami na wa e si bere lati ibi mimo mi pe ni won bere lati odo awon agba ti o wa ninu ile oluwa o si wi fun won pe e so ile na di aimo e si fi okunkun agbala na e jade lo won si jade lo won si pa eniyan ni ilu o si se nigba ti won pa won ti a si fi emi sile mo da oju mi bo ile mo si kigbe mo si wi pe oluwa olorun iwo a pa gbogbo awon iyoku israeli run nipa dida irunu re jade sori jerusalemu o si wi fun mi pe aise dede ile israeli ati ti juda po gidigidi ile na si kun fun eje ilu si kun fun iye ejo po nitori won wi pe oluwa ti ko aye sile oluwa ko riran bi o si se ti emi ni oju mi ki o da si be ni emi ki o saanu sugbon emi o san ona won pada si ori won ti kiyesi okunrin ti o wa aso ogbon ti o ni iwo tadawa le egbe re royin wi pe mo ti se gege bi o ti pase fun mi
2: olorun baba wa ati baba jesu kristi oluwa wa adupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo oro ti mu ni ye oro ti o man le iku pada leyin eni oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo olorun elada wa laja adupe fun anfani yi a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa bi a si se ye oro re wo ni asale yi je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa
3: amen
2: ki o si wa lori awon omo wa
3: amen
2: ati lori awon ara ile wa
3: amen
2: ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin
3: amen
2: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
3: amen
2: a o soro le ona si ibukun olorun ti o fe wa ti o si nfe ire wa o ti se eto pupo fun igbesi aye wa ti o je wipe bi a ba farabalẹ ti a si tẹti lele ti a gbọ ohun ti ẹni ti o fẹ wa ti o si n se aniyan lori wa ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye ẹnikọọkan wa o daju wipe ibukun ti a n reti eyi ti a ti n fi ọkan da aniyan nipa rẹ o daju wipe yio je ti wa sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu eni kookan ati eda kookan ni a ma ro wipe olorun se bi eni pe a je oni igbese a si ma n sa fun olorun bi olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe o n bere wa amaro we pe o ti mu kumo dani o si ti mu iwe idajo wa dani amansa fun olorun asiman so fun awon ti o wa ni tosi pataki awon ti o wa su oro olorun fun wa tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro olorun pe ki won so fun olorun wipe a o si nile nitori pe a ro pe a ti je igbese to po a o si mo bi a o se san igbese na bi a ba si foju kan olorun ati ro wipe idajo ni olorun fe gbe ko wa loju nitori be a ma nsa fun olorun a si ma nka kiri a nfe ibukun sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju o si fo won loju si ire ati anu ati ibukun ti olorun ni fun won sugbon awa ti ati so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti an saka akiri ti a si wa ibukun mo fi lo fun oloni wepe bi o ba nfe ibukun tooto owo olorun ni ire re ati alaafia re ni o wa ibukun ti a si nfe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si nbere lowo re wepe ibukun wada o daju wipe ko si bi ati le sare to tabi ti ati le gbiyanju to ibukun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni wipe ona si ibukun wa mo je so fun o pe ibukun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo bee naa ni ibukun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibukun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wipe ibukun ni fun okunrin naa ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si n pe o wipe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si n wo ki se wipe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma n funi ni iwe bi o ba ti n fe wole a wo ibi ti o ti n bo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba tin fe wole awo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ke a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi abani ase papo kan ni a tin wo awon ti a fi iwe pe won si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibukun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi sin fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma fun ni ti a fi ma da ara wa lola wi pe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi o si tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o nfe wo o nfe wo boya ohun ti abi obi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesin ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun ko ni si sile e ni a fi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun a wi pe aye buru wi pe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wi pe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wi pe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun a wi pe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni wi pe ona si ibukun wa o so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fu okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a npe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki nporo le kokan bi ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ke atun ni kan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti iyawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wipe aju ese sile ni iru ati eya ese o so fun wa wipe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gba awe a le sokun a le so wipe ati gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri ebere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n bere ati n wa kiri a si ti n kolekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eredi re ni we pe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wi pe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a npe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye Noah won le je ki a mo apere awon ti a npe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye Noah awon ti Noah ti o wa asu si ti o nso fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara koni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi a ti le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe lojo kan ibukun yo de orire ti wa yo de awon wonyi ni a npe ni elegan bi Noah ti n kan oko ni o n so fun wipe e mura sile idajo n bo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asa ti n dese ti pe idajo o se de awon wonyi ni a npe ni elegan olorun wa n kilo fun o wipe ma joko nitosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibujoko awon omuti ni ibujoko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta leni ogun ewe owe ori keta leni ogun ese ikokandini ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe laini di tali oni iponju awon ti o duro pe ni bi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti an gbe mi ti o ndun ni ikehin ohun abuni san bi ejo ase bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wepe won lumi kodumi won lumi emi ko simo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegant bi atile ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o ni mo fun a wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko ri ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o nse tele tele aronu pe ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o nse asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibokun to nfe ri ibokun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o nse asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo ku fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o nse asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wipe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wipe eko bibeli iba je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o ti le je wipe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa li osan ati li oru ole maro ki ninu okan re ki o si ma je oleri wipe abajo ti ibukun jina si mi nitori wipe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wipe o je ohun ti o ma mo egun olorun bani lati ma duro ni ona awon elese ati ni ibojoko wa ni oro ona awon elegan ni temi nitori ae mo kan be aba ti de lati ibi ise ki a gbe ijoko sita pelu awon elegan pelu awon a fi oro olorun ati ilana olorun se efe ke gbe joko sita ka ma jo sefe tele tele nko mo wipe o buru emi ro wipe a ma nsin olorun ni ojo isimi bi o ba si ti di ojo monday titi di ojo saturday a se ife nu ti ara wa a sin esu die a jo fu esu die a lulu fu esu die a si lo si bi apeje yala o je awon moti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wipe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wipe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wipe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wipe bi a se se wahala to ku si ibukun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si n bebe lodo olorun wipe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun wa ni ese keta wipe yi o si dabi igi ti a gbin mo fe ki o fiyesi gidigidi o so wipe yi o si dabi igi ti a gbin o le fe bi mi lere wipe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbin igi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma n bu iledu si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba tin wu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o ti le sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin Jesus si so fun we pe gbogbo igi ni bi ki bi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan bo a o fa tu awon igi won yi won ko le serere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo kan re oro olorun ni o fin ji oro olorun ni o fin jeun oro olorun ni o fin sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti agbin se ti pa odo tin so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye ni kokan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti an reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi igi ti a gbin se o mo wipe a o le gbin igi bi a ba mu lowo ko se se ke ma fi owo kan ti a gbin nje olorun ti fowo kan o ko le gbin o bi o ba fowo kan o bi o ba mu o kuro nibi ti o wa tele tele bi o ba mu o kuro ninu ise aye irin aye isoro ti aye ati ese ti o tin da tele tele bi owo olorun ko ba ti kan o ko ti gbin o sugbon nigba ti olorun ba mu o nigba ti olorun ba fowo kan o nigba ti o ba yo kuro ninu egbe awon elese ti o wa ti o si mo wa si ijoba olorun nigba ti o ronu po ada nigba ti o wi pe olorun o se mi laanu wi pe mo ti ma rin ni ona temi mo ti ma so oro ti ara mi sugbon lati oni lo mo ronu po ada mo si fe je ti re olorun a fi owo kan o a si mu gbogbo ese re a mu kuro a fi idi re kale a fi ojoko si ijoba olorun nibi ti owara ibukun nibi ti o gbe isan o so fun a wi pe ati ewe re ki yo si re ewe re ki yo si re mo se bi awon ewe re ni awon omo re awon ara ile re nje o ti ri awon aladugbo re ti omo won ku mo won loju ti won bi ti o nku ti won bi ti o nku bi won ti nkunle ti won bi be ni aye ati esu ati iku be le o ngba le owo won ewe won re ni lai ti pe ojo an gba ibukun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura.
2: Baba wa tin be le orun adupe lowo yin wi pe ani yin gege bi balogun loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adupe wi pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kikun nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo iponju wi pe esi wa loju wi pe esi wa niye esi je ki a mo ona igbana yi egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o n gbe igbe aye won lai ni reti awon ti o n gbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni e je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati n gbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki a gbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi oluwa wa loni a n wo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu a n wo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi eni kookan ni idile wa gege bi eni kookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Kristi ti so yi fun wa tele tele wipe nigbati opin aye ba nsomo to si wipe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Kristi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri o to nsele loni wipe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wipe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o n gbo ninu radio tabi o n ka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wipe ewo lo tun de ba aye yi a dabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Kristi omo Olorun o ti so tele wipe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Kristi ti o so gege bi asotele je ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan wonyi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Kristi nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan wonyi o je iponju sugbon Jesu nso fun wa wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si guro ogun ati idagiri ogun ekiyesi ke eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan wonyi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu ti n lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gba ti awa papa bi a ba n ka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa se aye nisisin wi pe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan wonyi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aba nso wi pe a o ri onje je to bi aba nso wi pe oda tabi eyan o de si orile ede pupo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi a ba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo eyin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eyi ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori kerinlelogun yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi a ba ni idayapo inu ni bi ni lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari we pe awon ti o wa ninu aye won ma fitina iru eni be won ma je iru eni be niya won ma pon iru eni be loju e a se we pe o se eyan Olorun e a se we pe Olorun ko mo nipa re e a se we pe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wi pe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele we pe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wi pe o se se ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o se se ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o se se nigba miran bi a ba gbo inu ni bi ni ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o se se ki won se awon nkan miran ti a ma ro wi pe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Christi ti je ki o di imo fun wa wi pe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba kori ti titi de opin ohun na le o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma nfa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigbati a ti de ni igbala ki lo de nigbati a ti di omo olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igbati awon fi aye won fun Christi awon ro wipe koni si inu ni bi ni awon ro wipe koni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nigbati o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigbati o ba kon won sile o seese isu ni lati binu nitori wi pe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nitori be ni inu fi ma n bi isu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se ya wa lenu wi pe a ri iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won wi pe bi eniyan ba je onigbagbo tooto pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han wi pe a ko mo olorun ko fi han wi pe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori wi pe a ti ni olorun elomiran ma so wi pe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti olorun Jesu ti so fun wa o ni a o ri iponju o ni iya le de ohun ko le sele o ni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon omo israeli nigba ti a mu won lo si ile egypt lati odo Joseph ti Jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si Egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt o fe mu won lo si ile Kenani petisimi daradara nigba ti won tedo si Egypt ti ara tu won won ranti wi pe Kenani wa won ranti wi pe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wi pe awon ton fe jade mo eyi ni olorun fi gba farao ti ko mo Joseph lo fi gba alaye gba ti inu ni bi ni de gba ti iya de gba ti iponju de ni won be si ni gbadura wi pe olorun ran ti wa o olorun ran ti ileri re olorun ran ti wi pe Egypt ki se ile wa olorun ran ti ileri to ti se fun Abraham baba nla wa wi pe o mu wa jade kuro ni Egypt eyi ni olorun wa fi so wi pe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa sokale nisisiyi lati gba won la lati mu won kuro ni Egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran a kiran ti wi pe aye yi ki se ile wa a kiran ti wi pe orun ni ile a kiran ti wi pe Jesu Christi ti lo pese aye sile fun wa ati wi pe o n bo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani sheku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ile gbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa an fi oko kan paro miran ni iru igba be a ki ranti o pe aye ki se ile wa sugbon ni igba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan wonyi to nde ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raaye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re e ni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kokan sugbon ti mo nso ni we pe Jesu Kristi o ti so fun wa wi pe awon nkan wonyi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan wonyi nsele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le sala ise sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo mark yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li aogbala enje ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun Jesu Kristi bi abati gba okan wala eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wala a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo Olorun lai lai omo Olorun la o ma je Jesu Kristi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro wi pe gba ti awon ti ni gbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti je omo Olorun ni gba kan ri titi lai ni o ma je omo Olorun won ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe ni gba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese re ji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye Olorun wi pe titi lai ni o ma je omo Olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala sugbon Jesu Kristi nso o ni igba ti a ba ri awon nkan wonyi awon iponju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye we pe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo we pe awon nkan wonyi ko le sala iri be we pe o ti le ju be lo bi a ba wo Luke ori kokanlelogun Luke ori kokanlelogun ese kokanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li orun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye sugbon a je ki o ye wa wi pe ki a tujuka a je ki o ye wa wi pe ki a gbekele Olorun eyi ni a fi n be lowo ara wa wi pe kini bibeli so wi pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti e le rowo ile san ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kini to so ohun ti o ye ki a se je ki n fi to leti wipe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o n sele lórílẹ̀ èdè ayé àti ní àrọ́wọ́tó wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú ní àkókò àìsàn ní àkókò inú níbíni ní àkókò tó jẹ́ wípé ìpọ́njú pọ̀ fún àwọn ènìyàn ìkan àwọn ẹlòmíràn wọn a máa pokùnso. Jẹ́ kí a wo Samuel kejì orí kẹtàdínlógún Samuel kejì orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wepe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wepe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wepe bi Dafidi bi ba segun Absalom o daju wepe oni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati sori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo poko so eni a ma nri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wi pe o sese bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lo ro nitori aini reti won nitori aini igbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wi pe ko tun se o ti androde iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi boya o ro wi pe o n fe pokun so lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so we pe ki a lo pokun so o ye ki a mo we pe a ni Olorun o ye ki a mo we pe Olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo we pe Olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a ro lu Olorun ki a lo si odo Olorun ki a gbadura ki a wole fun Olorun ki a so fun wi pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wi pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wipe iru eke abo eke be wipe omi ti o kun gege bi idaje Olorun ni o gba won lo ati wipe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo ikuda wipe idaje Olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nporuro igba ogun o je igba ti irewesi ma n de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma n daamu pupo iru akoko yi ni Saul wa won ti wo pe Saul je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wepe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wepe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wepe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saul si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro soran ti pe mo ni solu yi tele tele o ni yi pada okan e je ohun ti a ma npe ni igbala ninu majemo titun e je ohun ti a ma npe ni ki eniyan ki o de atunbi ninu majemo titun afun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo lorun soro mo ko mo wepe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni yi pada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o to ye ke a se ni wupe o ye ke a rolu olorun o ye ke a do ba le gba laja ni waju olorun ke a so po olorun wupe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a nfe ki olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a fi ri wupe ise se Saulu yi nihi je ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun

iwo to ti l'Olorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je won na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa peyinda eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se to tun je wipe iwo lo tun lo iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso funfun ah ki se dipa lo nlo ni saaranso fun mo mo nkan toju mi nri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade eh omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nra aso fun fun mi ebi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon osho awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ah ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo deeper ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to run eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba Olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko fori ti ni Matthew ori kerin lelogun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran tun ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o tile je wipe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wipe ki a le to won si ona ti o dara ohun to ma nse ni pe won kan ko iwe herehere kan won so pe oluso agutan o pe ti mo ti n gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon mo ro n jeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi n lo e bayi n se nitori be

ki o gbe igbese ti o to ki igbala olorun ki o ba le je ti re atun pada sinu johanu ori keta ese ikerin din logun ki atun gbe yewo le kan si wi pe ife olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to gani o si fe wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba segbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisha tabi o wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala oni nitori olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye aye raye eni kokan wa o sin so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisiyi yo ni iya ni pekun ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu kristi ninu petero ninu johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti olorun ni si wa gbo ki igbala olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu olorun ati olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro olorun lode si awon nkan ti olorun fun ara re ti o lode si ki a ko won sile bi a ba tin ko won sile e je wi pe a ronu po ada bi a ba si tin ronu po ada ki a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gbagbo bi a ba tin gbagbo ni igbala idariji iya ni pekun yo ma je ti enikokan wa ki a mo wi pe igbala ti a n so nipa re o n je ti awon ti won gbagbo o dro lori wipe bi a ba gba ife re ti o ni si wa bi a ba gba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile ise kan igbala wa ki se lori wi pe mo fun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se ise owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa o ni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a n so wa di aye ninu kristi ninu johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo si wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketadinlaadota erin eje iketadini adota looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi enikan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu eri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan
ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se we pe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye ainipekun bo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Christi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul tin so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife Olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o nso fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisinsinyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa Jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ore ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iye nipekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be
wipe otigba Jesu bi o ba ri be wipe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisisin yi oni idani loju iya eni pekan nitori wipe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kon si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christi oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori only o ko feran wa awa feran re nitori only o ko feran wa bi o ba je pe ni toto ni otito adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni otito ife Olorun wo bi o ba je pe ni toto ni ore ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ase o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Christi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Christi si Olorun nje o farajo ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan won yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Christi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran Olorun ni akoko airije jo feran Olorun ni akoko iponju jo feran Olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won shaoti nje o feran Olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran Olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni a nso fun nipa ife Christi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun ni iya ni pekan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re
ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya nipekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese kedogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fin bere iru ibere yi on ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dahun o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su yin rere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Kristi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Kristi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun o ni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe o ni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun o ni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wepe tori pe a n kigbe hallelujah
tabi wipe a nko orin ni gba gbogbo tabi wipe a ma nwa si ile isin nikan ni a fi mo wipe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese keta nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe olowa olorun re ki o ye wa wipe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wipe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti ngboran bi aba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na nibi so won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so n ta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife kristi ninu iru eni be lo n soro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wipe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n boju to a o si di agbado inu igo e je wipe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fi so wipe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fo okan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini
awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki o ku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisinsin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinun fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye ai ni pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu christ gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fi olorun ju aye lo o fi olorun ju ebi lo o fi olorun ju enikeni jo nkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni jo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun alaanu awa so waju yin loni. Awa pelu igbagbo wi pe e o ba wa pade. Agbagbo wi pe e o ton soro wa. Agbagbo wi pe awon ti o dabi eni wi pe aye npon loju. Ti le nle ti ona nna. Ti o dabi eni pe a fi aisan si won lara. Tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won. Abebe loni wi pe ki e da won sile ni oruko Jesu. Gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni. E da won adura awon eniyan yin. A dupe wi pe e ti gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketa dilogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa dilogun ese iketa dilogun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni wo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi ohun ti woli Isaiah je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igbaye re ni wi pe bi o ti leje wi pe ota pupo le o dide si won ti awon ota won yi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota nse sini awon mo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba ti jo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po ṣugbọn Isaiah je ki o di mimo fun awon eniyan wonyi wi pe bi won ba le gbekele Olorun wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni Olorun si tun fun aloni wi pe bi o ti le dabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo yo dalebi bi o ba je omo Olorun bi o ba je iranse Olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si Jacobo beni ko si aposhe si Israeli ni sisi ile ama we ni ti Jacobo ati ni ti Israeli ohun ti Olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si omo Israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe Olorun lo ndabira ti o si nse ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti Olorun fun wa abo ti Olorun fun wa ore ti Olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun ṣugbọn a je ki o di mọ fun wi pe awon ti o gbẹkẹle nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta lati ese iketa le logun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala Israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo rubo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro we pe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli n so fun wi pe lasan ni awon ti o nlo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o nlo si petele tabi awon ti o nlo si ikorita tabi awon ti o nlo si eti okun tabi awon ti o lo nse irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otu bante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi dande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigbati ati pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si ya ni lenu pupo wi pe awon woyi ti a ti gba sile awon woyi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iran lowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore Olorun awon ti won gbo eri igbala Olorun awon ti won mo ise iyanu ti Olorun se nipa gbigbanila nipa soni di mimo nipa fifi agbara emi Olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti Olorun ma wo san nihi o ma ya ni lenu o si ma ko wa lominu lati ri awon ti won tun so kale lo si awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atunbi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni tohun eyi ni oro Olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt ti won wa iran lowo ni ibi ti ko si iran lowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele eleshin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa nigbati a ba ri eni ti o so wipe ati gba nkuro ni Egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wipe iru eni be o ti ko Olorun alaye sile o ko eni mimo Israeli sile o ko igbala ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri enikeni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se tohun abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni igbesi aye re tabi awon ajalu ti o nde ba o to nde ba wi pe awon nkan won yi yo kuro bi a ba ri eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti nke pe Oluwa ti o ti mo ruko Jesu Christ Oluwa ti o tin we ninu eje Jesu Christ pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wi pe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu Olorun o ti so awon kan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala Olorun ninu okan re o ti Olorun fe ki a se ni wi pe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbekele ohun ni toto bi a ba fe gbekele ohun ki a ko iborisa sile nitori wi pe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju Olorun ki o si le je anfani ti awon omo Olorun je ki a wo Korinti kini ori kefa ese ikesan Korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi a tin ka bibeli to yi se akoti mo wi pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni bi a tin somo Olorun to ti an wa si lesi to se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun gege bi iwa Olorun ti a mo gege bi isesi Olorun ti a mo gege bi a ti mo wi pe Olorun je eni mimo o si je olooto se akoti mo wi pe alaise oto ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma setan yi je o ki se awon agbere tabi awon aborisa se ori fun ara re wi pe awon aborisa papa won ko leto si ijoba Olorun oni ki a ma setan ara wa je ki a wa funra wa papa ki a ma tan ara wa je ki a ma je ki enikeni ki o tan wa je wi pe ki se awon aborisa ni yo le jogun ijoba Olorun ninu Korinti kini kan na ninu ori kewa ese ikerinla o nso ojuse ti ani lati se o nso fun wa wi pe bi a ba ti n se iborisa ohun ti ani lati se ni wi pe ki a ko iborisa sile ki a ke pe oruko Olowa ninu Korinti kini ori kewa ese ikerinla nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa wi pe ironupo ada ni o ye elese ironupo ada ni o ye aborisa ironupo ada ni o ye eni ti o nse agbere ironupo ada ni o ye eni ti o nre opin Olorun koja oni nitori na bi a ba nfe itoni Olorun bi a ba nfe itoju Olorun bi a ba nfe aabo lati odo Olorun bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu oruko Jesu ki o je fun wa bi a ba nfe ki agbara ti o wa ninu eje Jesu ki o je ti wa bi a ba nfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi a ba nfe ki agbara Olorun ki o ma le ota ki o ma le esosa ni igbesi aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olufe mi e sa fun iborisa bi a ba nso nipa ironupo ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti a nda ironupo ada yi yo fa awon nkan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ sì wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn ọ̀pọ̀ àwọn tí ó gbàgbọ́ wọ́n wá àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí ó sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ ní ìkọ̀kọ̀ tí wọn kò lè darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí kì í ṣe àwọn tí wọ́n sọ wípé wọ́n gba orúkọ Jésù Kristì gbọ́ ṣùgbọ́n tí wọn kò jẹ́ kí a mọ̀ wípé onígbàgbọ́ ni wọ́n jẹ́ ní ìgboro ó sọ wípé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí tí wọ́n gbàgbọ́ ní tòótọ́ wọ́n wá wọ́n jẹ́wọ́ wọ́n sì fi iṣẹ́ wọn hàn kì í sì ṣe díẹ̀ nínú àwọn tí ń ṣe ìṣekúṣe lì ó kó ìwé wọn jọ wọ́n sì dáná sun wọ́n lójú gbogbo ènìyàn wọ́n sì ṣírò iye wọn wọ́n sì rí i ó jẹ́ 1,500 ìwọ̀n fàdákà ohun tí a ń jẹ́ kí ó yé wa níhìn ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn wọ̀nyí gbàgbọ́ wọ́n ṣe ohun tí ó wúni lórí wọ́n ṣe ohun tí ó fi hàn wípé wọ́n ti gbàgbọ́ ní tòótọ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn tí ó ti dàbí alálòpàyídà nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé wọ́n ń ṣe ìṣekúṣe tàbí iṣẹ́kúṣẹ́ nínú wọn àwọn tí ó ti dàbí ẹni wípé àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn agbára òkùnkùn ni wọ́n ti gbẹ́kẹ̀lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn aṣọ àwọn ìwé awon nkan ti o je mo iborisha tabi alupaida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won but won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana san won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisha sile o daju wi pe awon orisha ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran e ti o nso mode e to nso mowo e to nde morun e to ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan won yi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise boburo won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won kojule ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won kisi ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro lo wa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti amu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi abarunu po ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi abarin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo Olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere Olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ke mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si ogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti Olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu Olorun ti won ti ko ese sile ti won ko iborisha sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo Olorun awon ti o ti ko isu ati ise re iborisha ati awon nkan ti o ro mo iborisha awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo Olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a to ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara waru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni ije rere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wiwen iwenu mo eje Jesu awon ni a n pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le koju oja se wa bi a ba je ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun wepe ati ko ese wa sile wepe ati di omo Olorun wepe ati fi eje Jesu Kristi wewa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi a ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkeramuramu gege bi kiniun o daju wipe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wepe awon aye ara aye won ni wa sinu
2: won si takasi wa wipe wo se wa nibi o daju wipe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo to to ni wa bi abasimile olorun ti agbekele olorun ibi kibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori anything be ninu yin to bi ju anything be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o da bi eni wipe oye koye bi won ba gbo wipe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo wipe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ni emi emiri won ma beru bi won ba gbo wipe enikan ti o da bi esu fun ara re wipe o da bi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o da bi omo isu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi abaje onigbagbo to to anything be ninu wa o to bi jo anything be ninu aye lo nitori be bi abari enikeni enikeni le hale enikeni le so nko ti o fe so se amo wi pe ihale farao o po se awon omo israeli sugbon ta lo segun awon omo israeli lo segun se amo wipe ihale Nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe Shadraki Meshaki ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wipe bi abaje ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni wipe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon nkan ti o wa ninu aye sile bi o tin ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o tin gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wipe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wipe iwo lo segun ninu Romu ori 14 te ogun o so fun a wipe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo we pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye Olorun ti o yo awon mo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt Olorun ti o gba Shadraki Meshaki ati Abednego sile Olorun ti o da bobo Danieli ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo tani osho tani aje tani elebo logun tani awon ti o n kakiri be bi pidan pidan bi satani ba di itemole le atelese re o daju pe awon wonyi ti won sora won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fasi oni gbangba o daju wipe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye bubu.

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé agbára yín kì í bá tì ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí à ń gbọ́ lójoojúmọ́. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí ó ń sọ fún wa nípa ìdáhùn sí àdúrà. A dúpẹ́ wípé agbára yín wà bákan náà títí di òní. A sì dúpẹ́ wípé bí ẹ ti ń ṣe fún àwọn ẹlòmíràn, bẹ́ẹ̀ lẹ ń ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ gbà pé àtìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ a gbàdúrà lónìí wípé ibikíbi tí àìsàn bá wà, ibikíbi tí ìnira tàbí ìṣòro tàbí ìpọnilójú tàbí ìdààmú tí ó bá wà, ẹ mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Ẹ gbọ́ àdúrà wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó là fún wa nínú òkùnkùn ayé yìí, kí a lè rìn ìrìn ìgbàgbọ́ pẹ̀lú ayọ̀ àti pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹ kò jẹ́ fi wá sílẹ̀ nígbà kan. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. Nínú orin Dáfídì, orin Dáfídì orí ìkẹrìndínlọ́gọ́je, òkan, èjì, ẹ̀fà ni a ti ń ka Bíbélì wa. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára. Ìdáǹdè kúrò lọ́wọ́ ìnilára tàbí kúrò nínú ìnilára. Nínú orin Dáfídì yìí ni a ti rí ohun tí Ọlọ́run lè ṣe àti ohun tí Ọlọ́run ṣe ní lọ́ọ́lọ́ọ́ báyìí fún àwọn tí ó jẹ́ tirẹ̀. Ó sọ fún ọ ní nígbà tí Olúwa mú ìkó lọ sí òní padà, àwa dàbí ẹni tí ń làálà. Nígbà náà lè ẹnu wa kún fún ẹ̀rín àti ahọ́n wa kọ orin. Nígbà náà ni wọ́n wí nínú àwọn kèfèrí pé Olúwa ṣe ohun ńlá fún wọn. Olúwa ṣe ohun ńlá fún wa, nítorí náà àwa ń yọ̀. Olúwa mú ìkó lọ wa padà bí ìṣàn omi ní gúúsù. Àwọn tí ń fi omijé fún irúgbìn yóò fi ayọ̀ ka. Ẹni tí ń fi ẹkún rìn lọ tí ó sì gbé irúgbìn lọ́wọ́ lóòótọ́ yóò fi ayọ̀ padà wá, yóò sì ru ìtì rẹ̀. Kí n tó ṣe àlàyé lórí èyí tí a kà yìí, mo fẹ́ kí a lọ sí orin Dáfídì orí 30 ẹsẹ 5, nítorí pé ní ìṣẹ́jú kan ni ìbínú rẹ̀ pẹ́, ní ojú rere rẹ̀ ni ìyégbé wà, bí ẹkún pẹ́ di alẹ́ kan, ṣùgbọ́n ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Níhìn ni a ti ń ka ohun tí Dáfídì kọ, nítorí Dáfídì ó jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run fi sí ipò gíga bí ọba. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó jẹ́ jagunjagun, ó jẹ́ ẹni tí ó rí wàhálà, ẹni tí ó ní ìṣòro, ẹni tí ó rí ìnilára ní orílẹ̀-èdè tirẹ̀. Kí ó tó di ọba, ó ní wàhálà. Gbà tó tún di ọba tán, ó ní wàhálà. Ní ìdílé, ó ní wàhálà, ṣùgbọ́n ó mọ agbára Ọlọ́run, èyí tí túni sílẹ̀, èyí tí dani ní ìdè. Agbára Ọlọ́run, èyí tí mú kí gbogbo èdè ọ̀tá kí ó já ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́. Èyí ni olórin yìí ló fi ń sọ fún wa wípé bí ẹkún pẹ́ di alẹ́ kan. Ó ń sọ fún wa wípé ó dájú wípé ayọ̀ ń bọ̀ lé òwúrọ̀. Àwọn ẹlòmíràn, wọ́n máa ṣe bí ẹni tí kò ní ìrètí. Ìbìnújẹ́ dorí àgbàkodò. A di wípé kí wọ́n máa sun ẹkún àsunrìn láìmọ̀ wípé Ọlọ́run wa ẹni tí máa nu omi jénu ni. Ṣùgbọ́n wọ́n á gba ìpọ́njú tàbí ìnilára tàbí àwọn ẹrù tí ayé dì lé wọn lórí. Wọ́n á gba nǹkan wọ̀nyí láti jẹ́ kí wọn kí ó ní ìbànújẹ́. Wọ́n á máa sun ẹkún àsundẹ́kun. Wọ́n á jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì kí ó dé bá ọkàn wọn. nkan yi ki je ke awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun wa wi pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ke akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan bo le oworo ke akunkun so le ona ti a mo wi pe o ba igbesi aye wa mu wi pe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wi pe o daju wi pe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wi pe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wi pe ooro jina si igba ti a sun wi pe daju daju ooro yo de ohun ti a nso ni wi pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan adabi odun kan loju o wa eni olorin yi fin so fun a wi pe bi ekun ti le pe de ale kan bi banuje ti le pe de ale kan bi irewesi ti le pe de ale kan bi ini lara aini bi o ti le pe de ale kan o daju wi pe ayo ati ipese ati itura wi po nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dafidi ori kerin din ni adoje o kan eji efa o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni ti nlaala kini de ti a so be o ti o se won ni wipe wo mo wipe atun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be ni kan awon omo won lati so di eru ki se be ni kan awon papa o ni ireti ola ireti ojo ti nbo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yi o ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti a isan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wi pe bi won o ba se se abe wi pe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wi pe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi to to to ni mori iwosan yo ni o dabi ala loju o wa oni nigba na ni enu wa kun fun erin o da mi loju wi pe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyo suti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wi pe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko se jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja church to nlo o ye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande tire ojo itusile tire ojo iwosan tire yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun o ni awon tin fi omije forogbin yo fi ayo ka ewo ni o so nipa wi pe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o ma nse ise agbe popo awon ti o si ma nse daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won ije a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota Olorun mo awon midiani o mu okuro o le won jina rere o wa di wi pe ni to to ni won fi omi je furugbin sugbon nisisin yi won fi ayo ka ke mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re loju orun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabi eni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabi eni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu iku lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru itire ni ikore oko ti o ti gbin tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara wonyi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele oluwa kini ini lara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oni waasu ori keje ese keje iwe oni waasu ori keje ese keje ni toto ini lara mu ologbo eniyan siwin ni toto ini lara mu ologbon eniyan siwin ohun ti a n sọ fun wa nihin ni wi pe ẹni ti a ti mọ si ọlọgbọn tẹlẹtẹlẹ ẹni ti a ti mọ si ọmọlúwàbí tẹlẹtẹlẹ ẹni ti kii ja kii da si ọrọ ọlọrọ tẹlẹtẹlẹ ṣugbọn ko ti mọ ọlọrun o kan jẹ ọlọgbọn eniyan oniwọ tutu eniyan o jẹ ọmọlúwàbí ṣugbọn inilara deba iponju deba iru eniyan bẹẹ ti a ti ma ri ọrọ ọgbọn lẹnu rẹ nigbati awọn elomiran ti wọn ba wa ninu isoro bi a ba bere ọrọ lọwọ rẹ a sọrọ pẹlu ọgbọn nigbati iponju ba de ba ẹni yi fun ara rẹ nigbati inilara ti o ba de ba ẹni yi fun ara rẹ a dabi ẹni wi pe gbogbo ọgbọn ti o ni wi pe o ti sọ wọn nu a dabi ẹni ti n sinwin a dabi ẹni ti n sọrọ radarada a dàbí ẹni tí ń sọ nǹkan tí kò mú ọgbọ́n lọ́wọ́ a dàbí àsínwín kí a má jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ fún wa ṣé ìwọ náà máa ń rí àwọn ẹlòmíràn ó ṣeéṣe bóyá àwọn gbọ́ wípé ọkọ̀ ní jàǹbá wípé ọkọ̀ wọn sì wà nínú mọ́tò yìí wọn ò tí ì mọ kí ló ṣẹlẹ̀ won ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die aso iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwi tabi o sese ki o je wi pe oko ati yawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbo mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti n bo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti n gbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti n dabi eni ti o logbon o ti n dabi eni ti ki se eni ti a mo tele tele so ni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ki a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun ṣe gáfà fún mi kí a wo ẹsẹ ìkọkàndínlógójì ẹwẹ wọn bùkù wọn sì fà sẹyìn nípa ìnira ìpọnjú àti ìkàánú ohun tí wọn jẹ kí ó yé wa níyìn ni wípé àwọn ẹlòmíràn ẹwẹ wọn máa bùkù wọn máa fà sẹyìn nítorí ìnira àwọn ẹlòmíràn ohun tí a máa rí ni wípé wọn kì í rìn déédéé mọ nínú ìjọ bí wọn bá ní wàhálà díẹ èyí tí wọn bá fi àkókò yìí dúró de olúwa kí wọn kí ó dúró ti olúwa kí wọn kí ó gbàdúrà kí wọn kí ó rọ mọ àgbélébu jésù kristi kí wọn kí ó sọ bí jákọbù wípé èmi kì yóò jẹ kí o lọ àfi bí ìwọ bá bùkún mi èyí tí wọn bá fi ṣe bẹẹ wọn máa rìn ségesège bí a bá ti sọ wípé lágbájá kí ló dé wọn pe orúkọ yín ní ilé ẹkọ ọjọ ìsinmi wa tàbí wa inú ìwé mímọ́ wípé kí ẹ ka àkósórí tàbí wípé kí ẹ dáhùn ìbéèrè kan àmàrí yìn ṣé kìí ṣe pé ẹ wá sílé ìsìn ọ̀nà mi pọ̀ wàhálà tó dé bá mi nísìn mi ò mọ bí màá ṣe yanjú ẹ ọlọ́run ló ń bá wa yanjú wàhálà jésù ló ń bá wa ru wàhálà wa lọ òun ló wá kó ẹ̀ṣẹ̀ àti àwọn nǹkan tó wá sí ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ègún nítorí ẹ̀ṣẹ̀ òun ló wá kó wọn lọ a ò ṣe wá sẹ́sẹ̀ àgbélébò a ṣe ń rìn káàkiri a fẹ́ di ọmọ onínàkúnà a ń fà sẹ́yìn nítorí ìnira àti ìpọ́njú àti nítorí àwọn àjálù tó ń dé bá wa nínú ayé èyí ni ìṣe àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ṣe bẹ́ni tí kò nírètí wọ́n máa ṣe bẹ́ni tí kò lọ́lọ́run wọ́n máa ṣe bí ẹni tí kò lè gbàdúrà wọ́n máa ṣe bí ẹni tí kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ṣùgbọ́n jẹ́ kí ó dá olójú bí a bá ní olúwa bí a bá sì wà nínú olúwa kò sí ìṣòro tí ó lè dé bá wa tí agbára ọlọ́run ò ká kò sí òkè tí ó lè wà níwájú wa tí agbára ọlọ́run kò lè ṣí nídìí kò sí àìsàn tí ó lè wà nínú àgọ́ ara wa tí ìwòsàn tí a ní láti inú ìnà Jésù Kristì tí ó lè dé bá wa kò sí àwọn nǹkan tí ó lè dé nínú ẹbí níbi iṣẹ́ ládùúgbò lábúlé lọ́dọ̀ àwọn òbí wa tí ọlọ́run kò kápá rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a wà pẹ̀lú olúwa ó yẹ kí a gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu ó yẹ kí a máa gbàdúrà sí i nígbà ìnira àti nígbà ìpọ́njú wa kí a mọ̀ wípé kò sóhun tó ṣẹ̀yìn ọlọ́run ṣé o mọ̀ wípé gbogbo wàhálà tí a ní ọlọ́run mọ̀ nípa wọn ó sì ṣetán láti mú wọn kúrò ohun tí àwọn ẹlòmíràn máa ń rò ni wípé ọlọ́run ò rí wàhálà wọn ọlọ́run ò sì ṣetán láti mú wàhálà wọn kúrò ṣùgbọ́n ẹ̀tàn èṣù ni èyí ó yẹ kí a mọ̀ wípé ọlọ́run mọ wàhálà wa ó sì mọ ìpọ́njú tí a ń là kọjá ó sì mọ bí òun ṣe lè yọ wá kúrò nínú wọn nínú Exodus orí kẹta Exodus oriketa ese ikeje oluwa si wepe ni toto emi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypt mo si gbo igbe won nitori awon akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si sokale wa lati gba won lowo awon ara Egypt ye ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun Abraham wipe Abraham awon omo re ni iran kerin wipe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu ojade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wipe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo Jesu Christi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti a nla koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni an pe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ranti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buru ju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun Job wo Job ori ketalelogun Job ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkan kan laye sugbon Job o je ologbon o je eni ti oyeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wipe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wipe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wipe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wipe a dan won wo bi ki ba se wipe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se japapa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wipe a se idanwo fun won a kì í gbé wọn síwájú àwa náà o mọ̀ wípé ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ dá lọ́lá ẹni tí ọlọ́run bá fẹ́ fi sí ipò gíga ọlọ́run lè fi àyè sílẹ̀ kí àwọn wàhálà kan kí wọ́n dán ìgbàgbọ́ rẹ̀ wò ó ṣeéṣe kí èyí kí ó yà ọ́ lẹ́nu ṣùgbọ́n yẹ kí n sọ fún ọ àwọn ènìyàn wa wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ìkòkò tí ó sebẹ̀ tó dùn ìdí rẹ̀ á gbóná èyí ni wípé bí ìkòkò lè sebẹ̀ tó dùn tàbí kí ó wá oúnjẹ tí ó lè bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn bí kì í bá ṣe wípé a dáná sí ìdí rẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ìkòkò tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí kí ó tó di wípé a gbé wá sọ́jà láti tà fún ẹnikẹ́ni àti kọ́kọ́ fi sínú iná kí iná yìí kí ó lè sèé jiná àwa náà ò mọ̀ wípé a dàbí àwọn jagunjagun kí àwọn jagunjagun kí ó tó wá sójú ogun a ó ti múra wọn sílẹ̀ a ó ti pèsè wọn sílẹ̀ a ó ti yiri wọn wò dáradára a ó ti dán wọn wò dáradára àwa náà
0: ki a to jade bi wura ki a to je owo elo bi ola si ni owo olorun awon nkan miran wa ti ani lati la koja bi a ba nso nipa idariji idariji o le mo boya o le dariji enikeni bi olorun o ba fi aye sile fun awon kan lati se o bi a ba nso nipa igbagbo ninu olorun o le mo boya oni igbagbo ninu olorun o sa san ri o ni wahala ri bawo ni igbagbo re yo se gbona bawo ni igbagbo re yo se dagba bawo ni adura re yo se munodoko nigbati o tile ni wahala kan to ngbadura lori re ri eyi ni olorun ma se nfi aye sile we pe awon nkan wonyi won le yire wa wo won le dan igbagbo wa wo we pe nigbati awon nkan wonyi ba parito a o jade bi wura sugbon o ye ki o ye wa ohun ti an so ni wo pe olorun mo isoro wa Olorun mo awon ohun ti an la koja o si daju wi pe Olorun le gba wa wo orin Dafidi le kan si orin Dafidi ori kejila ese ikarun nitori inira awon talaka nitori imi edun awon alaini Oluwa wi pe nigba yi emi o dide emi o si yo yo si ibi ailewu kuro lowo eniti nfesi nihi ni olorun so fun wa we pe bi talaka ba je eniti anilara bi awon alaini ba mi imi edun si oluwa we pe oluwa yo dide lati gba won ati lati yo won kuro ninu awon nkan ti o rogba yi won ka ati awon ti o ngberaga lori won we pe owo gba won o ye ki a mo we pe bi awon ota wa bi won ti le lagbara ju wa lo bi awon ota wa bi won ti le ni ohun ija oloro ju ti wa lo bi awon ota wa bi o ba da bi eni we pe won le ni ipa won si gbon pupo pupo ju wa lo ki a mo we pe olorun to bi ju awon ota wa lo o si le gba wa lowo awon ota wa bi won ti le je alagbara ninu ori Dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun ori Dafidi ori kejidinlogun ese iketadinlogun o gba mi lowo ota mi alagbara ati lowo awon ti o korira mi nitori won le agbara ju mi lo bi awon ota tile lagbara ju wa lo o daju pe olorun yo gba wa olorun yo to wa sile olorun yo da wa need ki o je ki awon ota ki won ki o gbe wa mi sugbon kini a le se ti o fi ni idande pipe idande kikun kini a si le se leyin igba ti a ba ti ni idande pipe yi lati pa idande na mo ye ki a wo ikini ani lati je eni ti o mo Oluwa ati eni ti Oluwa mo gege bi eni ti re ani lati di atunbi ani lati di omo Olorun nitori eyi ni a fi le ni isegun wo iwe Isaiah ori ikerin le ni aadota ori ikerin le ni aadota ese ti o gbeyin ko si ohun ija ti a se si o ti o le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa le Oluwa wi nihi o so wi pe eyi le ogun awon iranse Oluwa e ni wi pe bi a ba fe ni idande ti a si fe wa ni ipo ti o je pe ko si ohun ija ti a le se si wa ti o le se wa ni nkan ani lati je iranse Oluwa ani lati je eni ti o mo Olorun ani lati je eni ti o ti ba Olorun laja nipa kiko ese wa sile a si ti gba ise ori igi agbelebo ti Jesu se ati gba gbo oni bi o ba ri be ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo da lebi mo fe ki o di imo fun o wi pe ki Isaiah ki o tun ma so oro yi fun awon omo Israeli awon ohun popo ni o ti sele lara awon isele ti o ti sele ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji. Isaiah ori keta dini ogoji. Se kia kia ki o si bibeli re ki ka si o leti lati ese ikini o si se nigbati Hezekiah oba gbo o pa aso re ya o si fi aso opo bora o si lo sinu ile oluwa ohun kan ni o sele nihin oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah oba Assyria sin so fun wi pe ko si bi o se le gbadura to ko si bi o se le gbekele olorun to wi pe owo segun re owo segun awon eniyan re owo ko won lo gege bi eru owo si se ipalara pupo si won o si be si ni gbadura ni waju oluwa nihin ni olorun ti fun ni isegun bi o ti le je wi pe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba sugbon a so fun wa wi pe bi a ba je eni bi tinu olorun eni ti o gbekele olorun wi pe bi a ti le dide ogun si wa bi a ti le koju ija si wa bi awon alai gbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi wi pe olorun ni owo da wa sile olorun ni owo gbeja wa wo ese iketa le logbon ese iketa le logbon nitori na bayi ni oluwa wi ni ti oba Assyria on ki yo wa si ilu yi be ni ki yo ta opa kan sibe ki yo si mu asa wa asa wa si waju re be ni ki yo si wo ki yo si wa odi odi ti nihi ni olorun so fun Hezekiah wi pe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ki o le se o ni nkan nitori wi pe olorun ti se tan lati daabo bo ilu yi o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi o da mi loju wi pe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun awon alagba okunkun won ki yo wa si ile re won ki yo wa si odo awon omo re o ni ki yo si ta ofa sibe ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu pada si Isaiah ori kerin le ni adota ki o wo ese iketadinlogun ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan Isaiah o ran awon omo Israeli leti ki won ki o ranti obi oba Egypt bi o ti lagbara to sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won ko si bi o le o se le se won ni nkan o ni ki won ki o ranti agbara Goliath o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun David ati fun Israeli o ni kan ko si ranti ti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan o ni be gege ni fun iranse oluwa kokan be gege fun eni kokan wa ti o mo oruko oluwa be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele oluwa wi pe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun awon ti o ni emi emere ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisa tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule o ni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se o ni nkan o ni gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dalebi eyi ni ogun awon iranse oluwa lati odo oluwa ni ododo won ti wa ni oluwa wi nitori be je ki a ri wepe ati di atunbi aje ni olorun ati pe ati ko ise sile ati wi pe amo oluwa ni toto ki se be nikan ani lati je ni ti o kun fun adura eni ti o kun fun adura bi abaje eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara kuro ninu iponju kuro ninu aisan kuro ninu ajalu ti o n jalu awon ti o wa ninu aye o ye ki a je eni ti o kun fun adura ko ye ki a je asoro magbesi ko ye ki a je eni ti n soro boto boto kaakiri aarin ile ti ki ile ka bibeli ti ki ile gbadura a ri awon elomiran bi o tile je wipe won ni wahala ninu ebi bi o tile je pe won ni aesan ni ago ara won bi won wa sinu ile esin won ki gbadura bi won lo si idapo ju le won mo bi ati gbadura bi won wa ni le ti ara won won mo bi ati gbadura o mo eni to wa ninu aye yi ninu iwaya ogun ninu ija ogun ninu aye o mo wi pe ani lati je eni to madura agba eni to nke pe olowa laaro losan ati lale ni igba gbogbo eni ti iru eni be ari wi pe ohun ti olorun ti le man se ni pe a je ki emi re ki o ji wa ni ogonjo oru ni ogonjo oru yi emi olorun a so fun pe ki abe si ni gbadura ki awon ise ti o nse awon ti o wa ninu aye ki o ma ba se wa nitori be awa ti abamo wi pe a fe ni isegun a fe bori ese a fe bori eso a fe bori awon ajalu ti o nde ba awon eyan ninu aye ani lati kun fun adura je ki a wo orin David 100:7 orin David 100:7 ki a wo ese 19 ati ese 20 nigba naa ni won ki gbe pe olowa ninu ikanju won o si gba won ninu ise won o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won nitori be o ye ki a kun fun adura bi mo ti so tele ki a se bi Jacob ti o ro mo olowa ti o be si ni jajakadi ninu adura ninu ifi omije bere lowo olorun wi pe emi ki yo je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi ki se be nikan o ye ki a ni igbagbo ninu olowa nitori igbagbo ninu olowa ni yo fun wa ni isegun ninu efesu ori kefa ese ikerin dilogun leke gbogbo re emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni emu apata igbagbo nipa eyi ti eyin o le ma fi pana gbogbo ofa eni ibi ni igba miran a ma n gbo ti awon eniyan wa ni orile ede wa ti won so ede e kaaro ojire won ma so pe lagbaja won ta lofa ni lagbaja ofa aye lo wa lara e lagbaja omo gbati won ti se nkan beyen fun ko gbadun sugbon o ye ki a ni igbagbo ninu olowa bi awon ti o wa ninu aye ti le ntafa igba miran elomiran ma so wipe igba ti o nsun le oru ni enikan ri ohun lo yin ibon fun lo tafa fun ohun bi ohun ti ji si oju aye ni ori pe ibi ti a ti tafa fun ohun yi be ni o be si ni irora ibe ni nkan kan ti o rin lati ibe lo ti bere ibe ni o fi ti o fi dabi eni wi pe ojojumo lo n wa nlo si ile iwosan ti awon oloyinbo o ni bi a ba ni igbagbo ninu olowa o ni ofa ti a le ta lati odo awon ti o wa ninu aye wi pe igbagbo wa ni o dabi apata ti a o le fi pana ofa eni bi ni kini a n pe ni apata eyi ki se apata yato sugbon nkan ti a n pe ni apata ni pe bi enikan ba n so oko se ori awon olopa bi ijangbon rogbodiyan bi o ba be sile ni ibi kan awon olopa lo sibe awon olopa yi ti mo wi pe awon ti o n se ijangbon won le ma ju oko si won le ma tafa si won ni awon nkan kan ton ma gbe lowo bi ata yi tabi bi ota bi o ba ti n bo won a fi nkan yi won a fi gba eyi ni a n pe ni apata nitori wipe ko ni je ki ota tabi okota ki o ba awon olopa ti won wa fi oju si awon nkan ti won se nibe oni leke gbogbo re ki e mu awon apata igbagbo bi a ba ti n so ofa si onigbagbo igbagbo yi ni ko ni je ki ofa yi ki o dodo re bi a ba mu oruko re lo si ile awon elebologun igbagbo ti o ni ninu oluwa ni ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re bi o ba dabi eni pe awon kan fe se o ni ibi won fe ran awon emi okunkun si o apata igbagbo yi lo fi ma pana ofa eni ibi ni ti ko ni je ki awon nkan wonyi ki o de odo re ki se be nikan oni lati sa ti abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi se ori eje Jesu Kristi o fun wa ni abo pupo abo wa ninu eje Jesu Kristi ninu iwe ifihan ori 12:11. ori kejila ese kokanla won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko se feran emi won ami titi de iku oni won segun won segun dragoni nitori wipe won ni igbekele ninu eje odo agutan je ki atun wo iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa iwe owe ori kejidinlogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re o sila bi abati ngbadura ti an gbadura ni oruko jesu eje wupe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba te wa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun eti a o fi segun esu se o mo we pe nigba ti esu wa ti o na jesu christi wo oro yi ni jesu christi ni o fi segun esu ki a si ri we pe a ni ifami ororoyin oluwa eje pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo o ti a pe ni ora popo nihi bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororoyan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o ti mo nisinsiyi we pe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo we pe o ti ba olorun do re o ti di e bi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu jesu christi o lati je ni tin gbadura eni tin gbadura se oran to we ti jesu pa fun awon omo ehin nipa obirin opo kan ti o so wi pe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wi pe awa na ti a je onigbagbo a o mo wi pe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai sare ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a be lowo re ki o ba le se fun wa dijoduro lori ese re ki o so fun olorun wi pe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbesi aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun o daju wipe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wipe o ti di atunbi ri wipe o je omo olorun ri wipe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wipe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo wipe o je eni ti gbadura gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ki o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu christi je ki a fi eje jesu christi ki a fi wo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawonu re o si ye olododo sawonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun esu bi o ba ti ni igbala ki o je ki emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun wepe ewosan pepe yo je ti re wepe idandikipun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo olowa

pe woro alukama ba bo sinu ile ti o si ko o wa li oun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Christi eti anso nihi to tobi julo si aye ati si ijo olorun o ro mo agbelebo ati irobo re iku Jesu lo mu igbalaba ara aye irubo Christi lo mu isodimi mo ba ijo iye ati Christi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si nka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se we pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ko yo wa li oun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ko yo so eso opolopo bi atin so nipa Jesu be na ni o ye ki a ma so nipa ti ara wa nitori wi pe ohun ti o sele si ori oni lati sele si awon eya ara bi awa na bi e ba fe se sense ti yo le so agbodo gbe agbodo se agbeyewo ogangan ibi ti agbelebo wa ninu ise isin wa awon ti won ba nko agbelebo ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini ati ti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba olorun eje wi pe agbelebo ati ise isin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wi pe ise isin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro Jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eni ti o ba fe mi re yo so nu ini eni ti o ba nse akeba je ara eni ti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eni ti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eni ti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye aini pekan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a n to leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun oluwa bi a o ba si se ise fun oluwa a ki yo le dade lojo ikehin o wa ye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise isin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise isin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise isin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta
ninu iwa soni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete tawon yi lori wipe ohun ti a n pe ni agbelebo o ro mo ikookan ninu won a n so nipa igboran a n so nipa gbigbe agbelebo a n so nipa ifara eni robo a si n so nipa sise apon ki a wo ni ikookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni ikookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inunibini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba niwaju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara tesalonika ni an ka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara tesalonika ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe a ko orisa sile gbogbo awon orisa to wa lowo wa ni ile wa ni idile wa bi ki ba se pe a ko won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisa lekan na o ye ki a mo we pe olorun ni oba ki a se ko gbogbo orisa sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin olorun pelu mamoni ninu luko ori kerin din logun luko ori kerin din logun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin olowa meji ayasebi yo korira okan yóò sì fẹ́ èkejì tàbí yóò fi ara mọ́ ọ̀kan yóò sì yan èkejì ní ìpọ̀sí ẹ̀yin kò lè sin ọlọ́run pẹ̀lú mamoni ẹ̀ṣẹ̀ ní láti kúrò lọ́wọ́ wa a ní láti di ẹni ọ̀tún ẹni ìgbàlà kí a kọ àwọn ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run lòdì sí kí a kọ wọ́n sílẹ̀ kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe iṣẹ́ ìsìn sí olúwa nínú Joshua orí ìkẹrìnlélógún Joshua orí ìkẹrìnlélógún ẹsẹ ìkẹrìnlá ǹjẹ́ nítorí náà ẹbẹ̀rù olúwa kí ẹ sì máa sìn lé òdodo àti lé òtítọ́ kí ẹ sì mú òrìṣà wọn ní kúrò tí àwọn baba yín sìn ní ìhà kejì odò ni àti ní Egypti kí ẹ sì máa sin olúwa bí a ti ń sọ nínú májẹ̀mú láéláé bẹ́ẹ̀ náà ni a ń tẹnu mọ́ nínú májẹ̀mú titun wípé
bi aba fe sin oluwa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketa lelogun nje nitori na emu olorun ajiji tin be laarin yin koro ki eyin si yi okan yin si oluwa olorun israeli awon eniyan na si wi fun joshua pe oluwa olorun wa li awa o ma sin ohun re li awa o si ma gbo bi ati ri awon kan won yi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyi pada okan ti o daju ko sese lati sin olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti olorun bere ki o to di we pe o gbo wole ise ese oluwa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisin yi israeli kini oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru oluwa olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti olorun ba fe ki a fe ohun ti olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun awe pe ati lati ma sin oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ki a to so wi pe a nsin olorun tabi a nse ise si olorun oni lakoko ki a beru re lekeji ki a rin ninu gbogbo ona re iketa ki a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin oran wa leti we pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon nkan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fifun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nsoju abere niko ki o to so fun wa wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun wa wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti a n gbaradi ti a mura sile ti a n so wipe a o sin oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona oluwa sise igboran si oro olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo ma n je ki ise isin wa ki o je ojulowo ati itewogba niwaju olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati huwa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo olorun eni ti o ba ti ni igbala to to ki se ti ara re mo
o je ti olorun ninu Corinthi kini ori kefa ese ikokan de logun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo olorun eyin ki si se ti ara yin bi abati di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe yi lorun bi abani emi olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti olorun o ye ki amo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse olorun ninu samueli keji ori kedogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun on ti anka nihin o je apere fun wa bi eni kokan o je apere on ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi oluwa ati olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji orike dogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide eje ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalomu eyara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni a nri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ki a mo wi pe bi a ba nba olowa soro ki a mo wi pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ki a si mo wi pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ki a so fun wi pe gege bi gbogbo eyi ti olowa wa oba nfe nitori o le oba awon oba olowa awon olowa ki a si so fun wi pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi oluso agutan lori wa o ye ki a le mo wi pe bi oluso agutan bi o ba ti nlana sile wi pe ise esin ti a o se niyi ki se wi pe ki a ma jiyan ki a ma so wi pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so wi pe ohun gbogbo ti olowa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amuratan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israeli si da o si dahun o si we pe olowa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa wi pe olorun wa olowa wa oba lori wa oba lori ijo wi pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti
ani nigbati yi ba ye wa yeke yeke a fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijowo ara eni ati iru igboran ati iru ise ese be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o senu ni bi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbianju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu ni bi ni won yi ni an pe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tese waju ninu ise isin olorun nisisin yi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun je ki oye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala sarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronicle keji ori ikarun din logoji chronicle keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo israeli ti se mimo si Oluwa o nso nihin awon iranse awon ti won se ise esin ni ile Israeli o pe won ni awon omo Levi awon yi ni ati ya soto fun ise esin Oluwa o nso fun won wi pe e gbe apoti eri mimo ni lo sinu ile na ti Solomon omo David oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomon ti o ti ko oni esin Oluwa Olorun yin nisisin yi ati Israeli awon eniyan re oni esin Oluwa bi e ba si tin sin Oluwa ki e ranti wi pe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wi pe ohunkohun ti a ba se si eniyan Olorun Olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan Olorun Olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan Olorun Olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo Olorun o nse ka si Olorun bi o ba se ka si eni to n tele Jesu iranse Jesu iranse Olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si Oluwa fun rara re bi o ba si sore bi o ba se ise anu bi o ba se ise esin bi o ba toju omo Olorun kan Olorun lo n toju Olorun lo n fi ife han fun nitori wi pe ohun ti a ba se fun omo Olorun Olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo Olorun a se si Olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na
ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin ni won bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikupa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo Olorun Olorun fun ara re Oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se Olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon aposteli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bini si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bini si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si oni Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bini si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bini si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti aba fe iya re ni omo re wo ni nitori be o ti aba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti ori ewo re ni ti o na lopa ilewo re ni onitan korira nitori be ohun to ba se somo Olorun ohun to ba se si ijo Olorun Olorun funra re lo nse si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin Olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo Olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo Olorun eyi pin si meji ikoni wi pe a nsin ijo Olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wi pe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikokandinlogun bi mo ti n fi irele okan gbogbo sin Oluwa ati omije pupo pelu idanwo ti o ba mi nipa idena awon Jew bi emi ko ti fa seyin lati so ohunkohun ti o sanfani fun yin ati lati ma ko yin ni gbangba lati ma ko yin ni gbangba e je bi ati n wa suni nisisiyi o je we pe a nse ise iranse fun ijo lapapo lati ma ko yin ni gbangba sugbon tun wa so fun wa wi pe lati ma ko yin lati ile de ile e je we pe a nse ise esin fun enikokan tabi si enikokan ninu ijo ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese iketala nitori ati pe yin si ominira ara kiki pe ki e ma se lo ominira yin fun aye sipa ti ara sugbon e ma fi ife sin omo ni keji yin ni kokan o ye ki a mo we pe ani lati sin eni kokan ninu ijo ani lati se ise iranse ise esin fun eni kokan ninu ijo ani awon ojuse kan ninu ise iranse gbangba si ijo lapapo o sese ki a wa ninu egbe awon akorin o sese ki a wa ninu egbe awon tin sona o sese ki a wa ninu egbe awon tin fadura jagun
o se se ki a ma dari idapo oju ile o si se se ko je wepe adari ekun la fi wa se o se se ki a je oniwaasu awon iru ise ti an so won yi won je ise ise ti an se si ijo lapapo sugbon ise olorun ko pari sibe bi ati ni ojuse ti an se fun ara lapapo be ni ani ti an se si enikokan fun enikokan ni inu ise isin wa bi Jesu Kristi bi o se ni ise isin si gbogbo agbaye be lo ni si ijo be lo si ni si enikokan eyi je apere tabi apejuwe fun wa ani ise isin ti ani lati se si gbogbo agbaye e lo ki e wa su irere fun gbogbo aye ani eyi ti ani lati se ninu ijo nitori o fi awon kan se bi aposteli bi woli bi ajihinrere bi olokoni ati bi oluso agutan ki a le se ara Jesu ni pepe sugbon bi ati ni ise iranse si aye ise iranse si ijo ati ise iranse si enikokan o ye ki a mo we pe irele ni lati gbe wa wo abi ani lati gbe irele wo ki a le se ise yi apere yi ni Jesu fun wa ninu Johanu ori ketala Johanu ori ketala lati ese ikejila oni Johanu ori ketala ese ikejila nitori na leyin ti o ti we ese won tan ti o si mu agbada re ti o si tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin e je pe e ha mo ohun ti mo se si yin se e ti ri ohun ti mo se si yin eyin pe mi ni oluwa olukoni ati oluwa eyin wi rere be ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati olukoni yin ba we ese yin o to ki eyin pelu o si ma we ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le ma se gege bi mo ti se si yin o ye ki o ye gbogbo enikokan wa we pe a ko le duro gangan bi opo ina oju titi ki a so we pe a n we ese fun elomiran nitori be ise esin wa o gba wi pe ki a rele o gba wi pe ki a bere o gba wi pe ki a teriba ki a to le se ise esin to pe ise esin to peye ati ise esin to je itewogba we pe bi a ba se iru ise be gbogbo emi tinu mi ni o se agbodo ko sile gbogbo emi tin gberaga ani lati ko sile lati mo we pe ise olorun lowo wa ninu ijo tabi si aye si elese tabi si awon omo olorun o gba we pe ki a rele o gba we pe ki a teriba o gba we pe ki a je oloto si olorun ki a si se ise na gege bi Jesu oluwa wa ati olugbala wa bi ohun ti se ise na nisisiyi a n lo si ipa keta sisapon lati gba awon ti o nula lona kona bi a ti n wo nkan yi a wo apere Jesu Kristi funrara re nitori wepe o so fun wa o ni ohun ti fi apere lele ki a wa na ki a ma se gege bi ohun ti se ninu Matthew ori ogun ese ikeji din logbon ani gege bi omo eniyan ko ti wa ki a se iranse fun bi ko se lati se iranse fun ni ati lati fi emi re se irapada opolopo eniyan o ni omo eniyan yin so nipa Jesu ko wa pe ki a ma se iranse fun ohun sugbon ohun fe ohun gba lati se iranse fun wa iranse ti o se fun wa ni o je ki a ni igbala iranse ti o se fun wa lo je ko wa lori ige agbelebu fun enikokan wa iranse to se fun wa lo je ko ta eje re sile ki a ba le ni igbala isodotun isodi mimo iyipada to peye ninu Corinthi keji ni iwe mimo tun ran wa leti ohun ti Jesu je tele tele ati ohun ti o se
ki a ba le ni oro iye aini pe kan Corinthi keji ori kejo ese ikesan nitori eyin mo ore ofe oluwa wa Jesu Christi pe bi on ti le je oloro ri sugbon nitori yin o di talaka ki e ki ele ki a le so yin di oloro la nipa aini re eyi ni ise esin ti Jesu Christi to se bi o ba ka itan Jesu papa nigbati afihan nigbati amu ati nigbati petero yo ida ti o be enikan leti bi Jesu ti so wi pe oun lagbara fun rara oun lati koya bi oun ba fe koya sugbon bi oun ba ko iya na o je wi pe igbala koni le je ti wa nitori be Jesu ko ko iya gbogbo iya to je nigbati a bi o mo wi pe iya aboje an gbe kaakiri o mo wi pe iya ile je pelu nitori wi pe o ni omo eniyan koni ibi ti yo fi ori re le iya aso je iya gbogbo nkan lo je Jesu ati wi pe nigbati a fi han nigbati a mu nigbati a kan mo agbelebo o ni o se se fun ohun lati pe awon legioni angeli ki won ki o le je ranwo fun ohun bi on ba fe se be sugbon Jesu ko fe ko iya ki o ba le se iranse fun enikokan wa o ma n gbo ti awon eyan ma n so wi pe awon koya onigbagbo ki se be eyi ni a fi n gbo wi pe elomiran a so wi pe ohun ore koya tabi ogun koya tabi olu koya tabi ade koya sugbon a so fun wa pe bi o se ti Jesu ni ohun o koya o gba iya je oruko Jesu ni ore jiya ki se ore koya nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori igbala wa ni Jesu sese iru nkan wonyi awa na ko ye ki a je omo koya omo jiya lo ye ki a ma je nitori igbala awon elomiran nitori idande awon elomiran nitori wipe ki awon elomiran ki won ki o ba le kuro ninu ipo osi ti won wa ki won ki o le lo si orun rere ki won ki o le wa si apa ati oluwa o ye ki a setan ki a le saapon ki a le se ohunkohun ti o gba wa ti o na wa lona kona lati gba awon ti o nu lati gba won opolopo lo kawo gbera nipa ti emi ti won se awawi we pe a ori sese fọlọrun ni sugbon o ye ki a mo we pe enikokan wa bi o ba kawo gbera owo to dile ni isuma nri lo Jesu si so fun wa o ni e se ti o fi duro lati oni moni lai rise ninu Matthew ori ogun lati ese ikefa lo ti je ki oye wa oni o si jade lo lakoko wakati kokanla ojo oni awon ori awon alairise miran ti o nduro o si wi fun won pe ese ti eyin fi duro lati oni moni lairise won si wi fun pe nitori ko si eni ti o po wa li agbase e je wipe bi iwo na bi o ba nse ro awawi bayi o ti la oju re lati ri oko ti o pon fun ikore o si ti se ti re lati gbo ohun ti emi olorun so eyi ni o fi so fun won ni ese ikeje yi o wi fun won pe e lo pelu sinu ogba ajara eyi ti o ba to li emi ni eyin o si ri gba oke aimoye awon elese ni ayika wa ni o nduro fun oro igbala won fe gbo bi a o se gba won la won fe gbo oro ihirere Jesu wa nso fun awe pe ki a lo lati waasu fun won ninu Matthew ori kewa lati ese ikefa sugbon
ekukuto awon agutan ile israeli ti onu lo bi eyin si tin lo e ma waasu wepe ijoba olorun ku si dede oni bi a o ti tuka nihi bi a o ti ma lo si ile wa bi a o ti kuro ni ipago ki a ma lo ki a ma waasu iriri ki a ma so fun wepe ijoba olorun ku si dede ese kejo e ma se dida ara awon olokun eso awon adete di mimo esi ji awon okudide ki esi ma le awon emi esu jade o wa so fun awe pe ki se to lowo ki se we pe bi a ba tin se ton ki a ma toro owo lowo awon ti an sise iranse fun ofe le eyin gba ofe le ki e fi fun ni so se se be mo ni so se se be ninu luko orikewa luko orikewa ese ikeji ati ese iketa o si we fun won pe ikore po awon elese won pojo awon eni ti o ti di eni igbala nitori be ikore po awon ti won duro lati gbo oro yin rere oro ti yo gba won la oro irunupo ada oro igbagbo ikore po awon ti won lo si ilesin sugbon ti o je wu pe oro irere eko irere bi won se ni igbala ko ti iye won won po ikore po sugbon awon alagbase ko to nkan nitori na ebe oluwa ikore ki o le ran awon alagbase sinu ikore re mo gbadura we pe o je ikan ninu won lara awon ti o lo wa awon ti o sonu awon ti o wa ninu ese awon to npapo ninu ese lara awon ti o lo wa won ti o mu wa sile si odo Jesu ninu luko orike edogun luko orike edogun lati ese ikerin okunrin wo ninu yin ti o ni 100 agutan bi o ba so okanu ninu won ti ki yo fi mokandinlogorun iyoku sile ninu iju ki ti ki yo si tose eyi ti o nu lo titi yo fi ri titi yo fi ri on ti olorun so fun ani we pe ki a to awon ti o nu lo ki a wa won ki a wa so si won ki a gbadura fun won ki a se gbogbo ni ipa wa ti a le se titi a o fi ri won titi a o fi jere won sinu ijoba olorun nigba ti o si ti ri tan o gbe eleji kare o nyo ayo kan ti a ni ni we pe awon elese won ri igbala bi o ba si iru igbala be fun awon tin segbe ko si ayo kan ti o le ni gege bi omo olorun nigba ti o si de ile o pe awon ore ati aladugbo re jo o nwi fun won pe e ba mi yo nitori ti mo ri agutan mi ti o ti sonu mo wi fun yin gege be li ayo yo wa ni orun lori elese kan ti oronuko ada ju lori olooto mokandinlogorun lo ti ko se aini ironupo ada eyi ni ise to je wa logun ise jere okan ise to se pataki julo ise to sumo okan olorun julo oluwa nfe ki a gbagbe irora wa oluwa nfe ki a fi ilepa ti aye ki a fi sile ki a farada iponju ki a farada iya ki a pinu ki a jeje we pe ati setan lati nawo lati nora fun igbala awon elomiran aba ati setan oluwa nfe ki a tara sasa lati fi ona igbala han awon elese tin segbe gege bi paulu gege bi esteri bi won ti pa idiwo gbogbo ti sapa kan ti won si ba olorun damaje mo we pe won o je ohun elo igbala fun igbala ohun elo igbala fun igbala okan awon elese be na ni olorun so we pe ki a pa gbogbo idiwo ki a pa won ti sapa kan ki a ba le je ohun elo igbala fun okan awon elese olorun be lowo re we pe ki o dide we pe ki o se ki o se kia ki o lo so fun awon elese ki a je ile ti omo olorun je ki a je ile ti omo ki a ma je agbo magba bi o ba je ile ti omo gbo bi olowa ti nbebe ise wa fun gbogbo wa gbo bi emi ti nwi pelu we pe je ipe na bayi mo se tan lati sise fun o Jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pepe won lo sibi to ba ran mi mo se tan lati sise fun o Jesu
emi de ran mi bon na ti le sokun ero ko ba mi mo setan fun ise olowa ohun kan pe o nisisiyi feti si ohun na on so si o leti jeje je ipin na bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi okan popo won ku ninu ose yara lati se iranwo nitori akoko nko ja lo dide nisisiyi ki o so fun jesu bayi pe mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi mo fe lati se ife re ni pipe won lo sibi ti o ba ran mi mo setan lati sise fun o jesu emi de ran mi bona ti le sokun eru ko ba mi mo setan lati sise fun o jesu emi olorun pe o on so fo wi pe ki o dide lati sise fun olorun nitori ikorepo alagbase o to nkan o wa nso fun o wi pe ki o mura sile ki o setan lati jiya ki o setan lati farada iponju ki o setan lati na ohunkohun ti o gba o ti o na ki o setan lati nawo lati nora lati gba awon elese awon to nku ninu ese lati gba awon elese awon to wa ninu okokun lati gba awon elese awon ti won o mo nipa Jesu olugbala oluwa wa ki o setan ki o mura sile lati se ohunkohun ti o gba lati na ohunkohun ti o na lati so fun awon elese wi pe igbalawa lese agbelebo pe won wa mu won wa je ki won ki o gbo oro igbala lati enu re Olowa ran o nise se o fe ko ise fun Olorun Olowa ran o nise n pe o wi pe ki o jeje ki o so fun Olorun wi pe mo setan lati sise fun Jesu mo de o ran mi

Jesu ati isiku Jesu ati ajinde Jesu fun igbala wa wo ni idani loju wi pe Jesu Christ ni kan soso o ni olugbala iru awon be bi won ba tile n wa su onko ti won ba nso aka won si eleri eke wo iwe owe ninu iwe owe ori ikejila ese iketadinlogun eni ti o so otito o fi ododo han jade sugbon eleri eke etan eleri eke ma nfi etan han jade o sese ki a ri awon to je wi pe won wa bi won se le di atun bi won wa bi won se le ni iye ni pekun enikan gbe ara re kale gege bi eleri a so wi pe a ti fi ami oroyin ohun lati ma waasu lati ma waasu fun awon ti won wa ona otito o sese ki iru eni be ki o ma so fun wi pe bi won ba fe ni alaafia bi won ba fe mo olorun bi won ba fe ki inu olorun ki o dun si won bi won ba nfe idariji ese o sese ki o so fun wi pe ki won ki o lo peran ki won ki o lo se sahara tabi ki won ki o be si ni fun alagbe lowo tabi ki won ki o lo ma jewo fun afa kan alufa kan ni ojojo satide iru awon be ele tan ni won won je awon eleri eke won o mo ise irapada ti a se lori igi agbelebo nipasẹ Jesu Christi awon elomiran won so wi pe bi abari eni ti o fe ni igbala bi abari eni ti o fe bo lowo ese wi pe ko ma tiraka ninu agbara ti ara re lati doju ija ko ese lati doju ija ko esu won o so nipa ore ofe atoke wa won o so nipa alaafia atodo olorun wa won o so nipa idariji ti a ni lofe lati odo olorun won o so nipa iyebiye etutu ti Jesu Christi ti o fa ara re se fun wa won o so nipa eje Jesu Christi ki wenimo laulau fun fuju slow lo iru awon eniyan be won je awon eleri eke igba miran a ma nri boya ninu oko ero tabi ni to si wa awon elomiran won gbe won gbe agogo sita won ma lago won ma ni won wa su wo pe awon jeri Jesu sugbon eri ti won je yi igba miran a dabe ni pe won se pe fa awon eyan igba miran a dabe ni pe won fi awon eyan gegun eyi ki se wo pe won jeri awon wonyi ki se awon ajeri otito fun Jesu awon elomiran won ma pe ra won ni ajeri paapa won ma lo kaakiri won ma so pe baba se ti baba se tohun wo pe a o ri igbala epe baba se be a o le ba Jesu joba ni kehin sugbon o mo nipa atun bi won mo nipa iye ni pekun won mo nipa bi a se le jewo ise wa ki ako sile ki a di atun bi ki a di eni ki a ti yi pada won mo bi a se le wa sinu Jesu ki a di eda titun ki awon atijo ki o koja lo ati ki ohun gbogbo ki o di otun awon wonyi won je awon eleri eke awon wo ni a le pe ni awon eleri olooto je ki a wo iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon iwe owe ori kerinla ese ikeedogbon olooto eleri gba okan sile ki a kankan so wi pe olooto eleri gba okan la nitori pe gba ti eniyan ba ti wa ninu ese ti o je wi pe idajo olorun ro dede lori re a si ti sami sile fun wi pe eni yi bo ba ku ninu ese wi pe yo lo si orun apadi idajo ayeraye iya ayeraye o n bo lori iru eni be eleri olooto lo ma n gba iru okan be la kuro ninu idajo olorun eleri olooto ni o ma n fi ona imole ona ihinrere ona idariji ona idande ona igbala ni o ma n fi han eni ni o ma so wipe eese te fe ku ninu ese yin sebi Jesu Kristi ti ku fun wa sebi Jesu Kristi ni alarinan wa sebi Jesu Kristi ni eni to n gba eri wa je niwaju olorun òun ni alagbawi wa ti o je wipe bi a ba jewo ese wa bi a ba ko sile nitori ti Jesu Kristi a o dariji wa a o gba wa la a o fun wa ni igbe aye otun irin otun a o yi okan wa pada eyi je wipe a o di omo olorun iru eni bee.
ti o nso fun wa bi a se le ni igbala iru eni be nipase eni ti Jesu Christi ti o le gba okan elese kokan la iru eni be ni a npe ni eleri ololo tun wo ese ile kan si ninu iwe owe yi ori kerinla ese ikedogbon eleri ololo gba okan sile o gba okan la sugbon eleri esan so soro ike awon ti o je wi pe won je oli eke tabi eleri eke o sese o le ma lo si ile isin won odun kan odun meji o je gbo lenu won bi a se le bo kuro lowo ese o je gbo lenu won bi a se le di atunbi o le gbo lenu won bi Jesu Christi ti o tin so aye wa di rere ti o ye aye wa pada ti o gba oti kuro lenu wa ti o gba siga kuro lenu wa ti o so wa di eniyan oto ti o so wa di ayanfe ni waju Olorun sugbon eleri otito oni ma so otito fun wa ni o ma so pe Jesu Christi li ona oni iyi ati wi pe ohun nikan soso le ati fi fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo ise wa ko si enikeni ti o le wa sodo baba bi ki se nipase re eleri ololo lo ma so fun wa be nitori be awa papa bi a ba di omo Olorun o ye ki a le mo wi pe a le di eleri ololo ni waju Oluwa ki a ma so Jesu Christi ki a ma so fun awon eniyan ni agbegbe wa ni adugbo wa ifan agbelebo ati wi pe bi a se le ra okan won pada ninu Johanu iwe ihirere ti Johanu ese ori ikedogun ese ikerindinlogbon ti ese iketadinlogbon sugbon nigbati olusunu na ba de eni ti emi o ran si yin lati odo baba wa ani emi o ti to ni tin ti odo baba wa ohun na ni yo jeri mi eyin pelu yo si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipilese wa nihin ni Jesu Christi ni o je ki a da awon eleri ololo o je ki a da won mo oni eyin o si jeri mi nitori ti eyin ti wa pelu mi lati ipilese e je wi pe awon wonyi won ti ko ise sile won ti wa sodo Jesu Christi eleri ololo ni eni ti o gbo ipe Jesu wi pe wa sodo mi gbogbo eyin ti nsise ki a si di eru wu ole lori eyin o si ri isinmi fun okan yin eleri ololo ni eni ti o ti gbo ipe yi ti o ti ko ise ati ise re sile ti o wa sodo Jesu eleri ololo ni eni ti o ko ise okunkun sile ti o wa sinu imole eleri ololo ni eni ti o ko ese sile ti o wa sodo olugbala eleri ololo ni eni ti o ko iborisa sile ti o gba Jesu Christi omo Olorun si igbesi aye re lati di eni otun lati di eni oto oni eyin ti wa pelu mi iru eni be o je eni ti wa pelu Jesu Christi oro Jesu gbe inu re o rin irin ti o ye irin fun awon omo ijoba orun iru eni be ni a so pe eyin yo si je eleri mi nitori pe eyin wa pelu mi lati ipilese je ki a wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kejile logun ese ikedogun ise awon aposteli ori kejile logun ese ikedogun ki iwo ki o le se eleri re fun gbogbo eniyan ni ohun ti iwo ti ri ti iwo si ti gbo bi a ba n pe eniyan ni eleri o je wipe o ti ri nkan kan o si n se eleri ohun ti o ti ri bi eniyan ba lo si ile ejo bi won ba so wipe se eleri ni o si nkan ti a n so to ba so pe bee ni won ni se o wa nbe ewo lo ri ewo lo gbo ewo lo sele bi o ba so wipe mi o ri nkan kan mi o si gbo nkan kan mo kan n lo loju titi ni ọkùnrin yìí ló wá pè mí ó pé mo ní ẹjọ́ nílé ẹjọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ wá ṣe ẹlẹ́rìí mi àwọn ni ẹlẹ́rìí èké ló fẹ́ ṣe ojú ẹ ò rí nǹkan etí ẹ ò gbọ́ nǹkan
ki o si nbe nigba ti nkan won isele o se le se eleri se owo ti won so pe ogbeni ni se o fun o ninu e rara se o je onile eri rara se o ba agberi rara se o ti ni nkan kan to pa ewo ati epo rara o le se eleri nigba na gba to o ti ba Jesu Kristi pade alaafia to ni o ti ninu e ore ofe ti Jesu Kristi mu wa o gba ninu e idariji ti Jesu Kristi fun ni lofe o ba pade ati ayo orun ti Jesu Kristi ma fun ni nigba ti a ba di eni igbala o ti itowo o ba Jesu je o ba Jesu mu o ba Jesu gbe o lalaafia pelu Jesu oruko re o ti wo inu iwe eye nibi ti oruko awon omo Olorun nibi ti o wa orun o mo ti a te si omo leyin Jesu Kristi Jesu Kristi ko mo gege bi omo leyin ohun iwo papa o ti alejo o ti ajiji ti Olorun ewo lo fe je ri eni ti a ba so pe o je eleri o je wi pe oju re ti ri nkan oni mo ti so ebonrun wo mo ti ri idariji iye Olorun gbe inu mi igbese aye mi ti yi pada ojo ologo kan ti mo ba Jesu Kristi pade mo gbo oro Olorun ni bi mo ti n gbo oro Olorun be ni an da mi lebi ese mi be ni emi Olorun lo ran mi leti pe owo soji nko eni to n bu tele tele nko iwo to je pe eleke ebu ni o wi pe ko si bo je oba bo je ejoye o bu ni iwo to je pe ija nko o le nko aran kan nko iwo to je wi pe ibinu okuro ni gbese aye e tele tele bi mo ti gbo oro Olorun be ni mo lo sori ekun mi mo si be si ni gbadura adura yi ni mo gba ti emi Olorun fi ba emi mi jere wi pe mo ti di omo Olorun kia ni ayo igbala so ninu okan mi kia ni erin bu jade lenu mi kia ni awon ikorira ti mo ti lokan tele tele gbogbo opora awon ti mo ti ba ja tele tele mo ti lo ba won laja wi pe e ma binu o ise etuni o nisisin mo ti di omo Olorun o emi to je pe mi o ni ayo lati aro sule ri ni ayo Olorun lo gbe inu mi bi mo nlo mo nko ni bi mo ka bibeli be ni mo ni ayo ju be lo mo ti ba Jesu pade iru awon be ti won ba Jesu pade ti oju won ti ri nkan nipa etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo ti eti won ti gbo nkan nipa ayo atorunwa to dabi eni pe orin orun o n so jade lati inu okan won awon ni a n so wi pe won je eleri nitori be bi o ba ri wi pe a so pe a fe lo se ijiri okan a fe jeri ohun ti Jesu Kristi ti se a fe lo so fun awon eyan wi pe Jesu Kristi n gbala Jesu n dani nidi Jesu n tuni sile kuro ninu idi ese Jesu n pese eni fun orun rere awon ti won ti ba Jesu Kristi pade awon nikan soso ni awon ti o le je enu won Olorun awon wonyi nikan soso ni o le je eleri otito bi abako pe a je eleri otito kini iwaasu ati ogbon awon eleri olooto kini iwaasu ati ogbon awon eleri otito eni o mu wa si apa keji ninu iwaasu ti oni lakoko ki a koko wo iwaasu awa ti a so wi pe a je eleri ati ba Jesu pade a si lo n so fun awon elomiran wi pe awon paapa won le ni igbala won le ni idande a le pese won sile fun orun kini iwaasu wa je ki a lo si iwe ihinrere ti Luku ori ikerinlelogun Luku ori ikerinleniogun lati ese ikerin di laadota ese aadota di merin o si we fun won pe be le a ti kowe re ki Kristi ki o jiya ati ki o si jinde ni ijo keta kuro ninu oku ati ki a waasu ironu pewada ati idariji ese ni oruko re ni orile ede gbogbo bere lati Jerusalem lo eyin si ni eleri nkan wonyi bi aba nso wi pe eleri bi aba nso wi pe eni ti waasu ihinrere e je wi pe ati mo ti Jesu Kristi se ori ninu efe ikerin dini efe ikerin dini adota o ni o si we fun won pe
bẹ́ẹ̀ni àti kọ̀wé rẹ̀ pé kí Kristi kí ó jìyà kí ó sì jíǹde ní ìjọ kẹta kúrò nínú òkú jẹ́ kí á dúró níbẹ̀ náà. Sórí ohun tí a ń pè ní ìhìn rere, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láti inú Bíbélì, ṣùgbọ́n àwọn ẹlòmíràn òye òye wọn nípa ìhìn rere. Ó ṣeéṣe kí a máa sọ ìtàn inú Bíbélì. Bí a bá sọ ìtàn inú Bíbélì, bí a kò bá mú ìtàn yìí wá sí iṣẹ́ tí Jésù Kristì ṣe fún ìgbàlà wa, a ò tí ì wàásù ìhìn rere. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ yìí fún ọ. Ó ṣeéṣe kí a ka Bíbélì, kí a sọ wípé Ọlọ́run dá ènìyàn, wípé agbára Ọlọ́run tóbi púpọ̀. Agbára Ọlọ́run yìí ó sì dá ènìyàn. Ó ṣeéṣe kí oníwàásù kí ó sọ láti ibẹ̀ wípé agbára Ọlọ́run kì í bàá tì, wípé bí Ọlọ́run bá ní agbára láti lè dá ènìyàn, jẹ́ ò rí wípé Ọlọ́run ní agbára tó jẹ́ wípé kò sí ohun tó ṣòro fún Ọlọ́run láti ṣe. Lóòótọ́ ni, ṣùgbọ́n kò tí ì wàásù ìhìn rere. Kò tí ì sọ fún wa wípé Jésù Kristì kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa àti wípé ó lè yí wa padà. Ṣóru ohun tá ń pè ní ìhìn rere ni wípé a ti jẹ́ ọ̀daràn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, oníkúpani ènìyàn. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì wá, a sì fi agbára fún, a fi àṣẹ fún wípé nípa ìtùtù ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kí ó bá lè gbà wá là kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa. Bí a bá sọ wípé Ọlọ́run dá ènìyàn, òótọ́ ni. Ṣùgbọ́n bí a bá sọ wípé ṣùgbọ́n ènìyàn ṣubú ní ọgbà Ídẹ́nì, láti ìgbà yìí ni gbogbo ènìyàn ti ṣẹ̀ tí a ti kùnà ògo Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ní àkókò tí ó yẹ, Ọlọ́run nínú ìfẹ́ rẹ̀, ó rán Jésù Kristì sí wa sínú ayé yìí kí ó ba lè kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí ó ba lè kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ, kí ó ba tún lè tún wa dá, kí ó ba tún lè tún wa ṣe, kí ó ba lè yí ìgbésí ayé wa padà, kí èyí tí a ti sọnù ní ìgbà ìṣubú ti Ádámù kí a ba lè rí gbà padà nípasẹ̀ Jésù Kristì. Èyí jẹ́ pé à ń wàásù ìhìn rere. À ń sọ nípa ikú àti àjínde Jésù Kristì, kí a ba lè ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ìgbàlà ọkàn wa. Ẹlòmíràn wọn kì í mọ̀ wípé a ní láti wàásù ìhìn rere kí a ba lè ní ìgbàlà. Ó ṣeéṣe ẹlòmíràn lè wàásù wípé Dáfídì ó dẹ́ṣẹ̀ àgbèrè. Èyí kì í ṣe wàásù ìhìn rere. Bí a bá sọ wípé ṣùgbọ́n ó wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run, ó tọrọ ìdáríjì, ó sọ fún Ọlọ́run wípé lóòótọ́ ni mo ti dẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n nínú àánú rẹ, nu ìrékọjá mi nù kúrò, dá àyà tuntun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sí inú mi, jẹ́ kí n rí ayọ̀ ìgbàlà rẹ, kí ayọ̀ ìgbàlà rẹ kí ó padà tọ̀ mí wá. Bí a bá wàásù bẹ́ẹ̀, tí a sì wá sọ wípé àwa náà tí a ti dẹ́ṣẹ̀, gẹ́gẹ́ bí Dáfídì bí ó ti dẹ́ṣẹ̀. Bí a bá wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run nísinsìnyí, Ọlọ́run di aláàánú, kò ní tawánù bí ó ti wù kí ó rí, wípé yóò darí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá. Gbà tí a bá ti ń wàásù ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ nípasẹ̀ Jésù Kristì, nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì tí ó ta sílẹ̀ fún wa, wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé lọ. Èyí jẹ́ wípé à ń wàásù ìhìn rere. Òní ó sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínníàádọ́ta, ó ní àti kí a wàásù ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lé orúkọ rẹ̀. Kí a wàásù ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lé orúkọ rẹ̀, kì í ṣe ní orúkọ ìjọ o, kì í ṣe ní orúkọ àlùfáà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa ń ṣe àṣìṣe. Ó yà mí lẹ́nu wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń dárúkọ àlùfáà ju orúkọ Jésù Kristì lọ. Àwọn ẹlòmíràn wá rò wípé wọ́n mọ àlùfáà ju bọ́n ṣe mọ Jésù. Bí a bá sọ wípé a jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù, orúkọ Jésù ò gbọ́dọ̀ kúrò lẹ́nu wa. Ẹlòmíràn olùṣọ́àgùntàn ò gbọ́ nǹkan tí Pọ́ọ̀lù àpọ́stélì sọ. Ó ní ṣé èmi ni a kàn máa gbélébo fún yín, tàbí Àpólò ni a kàn máa gbélébo fún yín? Ó ní Jésù Kristì ni a wàásù rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń dáni láre, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń dáni sílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń fún ní orí ọ̀fẹ́ láti òkè wá kí a ba lè bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Bí a bá ń sọ wípé a jẹ́ ajíhìn rere, a jẹ́ ẹlẹ́rìí Jésù, a jẹ́ agbẹnusọ fún Ọlọ́run wípé a ti fún wa ní olùgbàlà, èyí jẹ́ wípé kíyèsí dáadáa, a ń wàásù ìrònúpìwàdà àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lé orúkọ rẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn nínú àwọn ìjọ káàkiri
won ma lo ba awon alufa won awon baba asale ninu ijo won lati dari ese won di won won so wi pe awon ti lo ni ojo Saturday lati jewo ese won fun lagbaja tabi lakasogbe sugbon awa ki jewo ese fun eniyan sugbon je ki o yi o bi o ba se mi o sese ki o wa soro mi pe arakunrin e ma binu ki n to mo Jesu tabi nigba ti mo di apeyinda tabi nigba ti mi o kiye sara ti mo ja para ninu irin igbagbo mi mo soro bayi mo se bayi si yin e dariji mi ati so fun awe pe bi aba bi enikeni ba se wa ta ba je ya awa la se eniyan ki a so fun pe dariji mi o a si dariji wa yi la n pe ni atunse sugbon o se mi gege bi oluso agutan o se mi gege bi arakunrin o wa n ba mi lati jewo ese re fun mi olorun la n jewo ese fun nitori pe idariji ese o wa ninu oruko Jesu bi e ba kepe oluwa bi e ba so fun wi pe an fe igbala an fe ki o dariji wa nipasẹ Jesu Christi ni ati le ni igbala gba ti o ba wa so be gba ti o ba so fun awon eniyan be wi pe nipasẹ Jesu Christi ni ati le dari ese won di won e je wi pe o je eleri olooto sugbon bi a ba wa so be emi olorun lati inu iwaasu wa a mu iwaasu yi a je ki o fun elese ni idalebi okan eni to n kaakiri ti o n se agbere ti o n se pasaga eni to n kaakiri gege bi eni tinja gege bi eni tinjale gege bi eni tinja ile onile boti re leyin eni tin kaakiri to je pe oporo ni omuti ni o n je bo kaakiri gba ti a ba soro olorun oro olorun yi a fun iru eni be ni idalebi okan a fun iru eni be ni idalebi fun awon ese ti o tin da yo si ronu pada yo si bere idariji nipa oruko Jesu Christi ati nitori etutu ti Jesu Christi ti o se fun wa sugbon iru ogbon wo ni eleri otito ni o ye ki o lo bi a ba n so nipa ogbon eyi n so bi a se n gbe oro kale se o mo wi pe elomiran ko mo bi a se gbe oro kale o seese boya o ti di atunbi o seese o ti bo lowo ese o seese o di omo olorun sugbon bi o ba fe waasu fun awon elomiran ko mo bi a ti gbe oro kale o seese ki o kan ri iya re ki o ri wo pe iya n toju o n tomu o n leti iro o n da ikana si o seese ki o ri wo pe iya o ko gbo awon oso aye yi o ko kora ko si mo bi a ti waasu oro olorun a n so pe mama gbogbo nkan te nse ise esu patapata gba orun apade ojina si yin iwaasu ko yin eni to n di adajo yen ki se eni to fe dani lare yen ki se eni ti o fe ki mama ki o ri oju oluwa o fe mu mama binu ni gba to ba n so be o sese elomiran boya baba lojoko kale lo gbe oti tira o be si ni mu oti o si ni omo lokawe o ni ọmọ bá sọ pé ìwé kíkà ọtí ẹ tí ìtàsìkò bàbá mo fẹ́ wàásù nítorí mo fẹ́ ṣe ẹlẹ́rìí nínú ilé yìí ọlọ́run ti gbé mi dìde gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí ọtí tẹ mu yìí ìgò kan ṣoṣo yóò mú lọ sí ọ̀run àpáàdì títí ayérayé irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ẹlẹ́rìí olóòótọ́ nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò fẹ́ sọ nípa Jésù irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń lé àwọn ènìyàn jìnà sí ìhìn rere tàbí ó ṣeéṣe bóyá ṣe la ń lọ lójú títì a sì rí ẹnìkan ó jẹ́ lára àwọn obìnrin wọ̀nyí tí wọ́n ń fẹ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ ta ara wọn fún owó wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n máa ń ṣe àgbèrè tí wọ́n máa ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ọkùnrin ìwọ́ tó sọ pé o ti mọ Jésù o ní ìtara ṣùgbọ́n ìtara òdì ni ò bá dúró ló sọ pé ìwọ ọmọbìnrin kí ló ń wálẹ̀gbẹ̀ títì ló sọ pé tí o bá fẹ́ pè mí kí n bá ọ lọ ilé mo lè bá ọ lọ ó wá sọ pé èmi ọmọ ọlọ́run lèmi bífà lèmi ń lọ ọmọ ọ̀run àpáàdì nìwọ nítorí èyí tó ń ṣe yìí ọ̀run àpáàdì ni bó bá kúrò ńbẹ a sọ pé mo wàásù rẹ lónìí pẹ̀lú ìgboyà mo wàásù fún ọ̀dọ́mọbìnrin yẹn ó dá mi lójú pé tó wá jẹ́ tó máa nígbàlà ni ó yẹ kó nígbàlà lónìí ó wàásù ìhìn rere ó fi ọgbọ́n ó fi gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ jẹ́ kí a wò ó nínú bíbélì àwọn tí ó jẹ́ wípé wọ́n dẹ́sẹ̀ tí ọlọ́run sì lo àwọn kọ̀ọ̀kan láti jẹ́ kí wọn kí ó ní ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ wọn
akoko si fun wa lati wo bibeli lati wo awon ese won yi sugbon wo ma daruko won ni kokan bi o ba je oluka bibeli yo ye o dara dara soran ti wo pe awon arakunrin josefu won da ese to je wo pe o buru lopo lopo nitori pe won ta aburo won won ta si egypt won ta fun awon ara ismaeli nipase be o wa tun lo si egypt iya popo ni o je josefu gbaso ya awon arakunrin re won yi won wa si egypt lati ra onje won ti gbagbe ese ti won da tele tele o ri nigba ti won de be josefu mo won o fe ki awon won yi ki won ki oronu po ada o fe ki won ki o ni ore ofe olorun ni igbese aye won sugbon ko gbe ka won ko gbe ka won laya ko gbe ku won loju ni kia kia wi pe elese ni yin o eyan buburu ni yin nitori wi pe eniti ko laanu eri aburo yin ti eta soko eru ero wi pe e fe ba temi je ni e wo bi mo se wa nsin ko so be o sugbon o sori fun won o fun won lo nje gbogbo nkan ti won fe ra o fun won o tun fi owo won o tun fi pada sinu apo won bi won se nlo loju titi legbe ona ti won de ibo so kan ni won duro wi pe ki won ki o simi die won fe fun awon ibakasi e awon eranko won fe fun olonje ni won onikaluku ri owo re ninu apo re won a ti se won wi pe ah kini a ti ri eyi si gba ti won tun pada lekeji o tun fi oro wa won lenu wo aburo yin ko benjamin nko bayi nko baba nko e bawo lele se ri ibi to tin ba won soro ni awon funra won ni okan won gbogbe wi pe ah o dabi eni wi pe a o se daada ni ti aburo wa ti ata si oko eru won mo wi pe joseph n gbo ni gbo se bi o ba ka itan yi daada ni genesis ari wi pe awon won yi won se ri ba won jewo ese won ori ogbon ti joseph lo nibe ko gbe ka won laya lese kese pe elese ni yo e lo sorun apadi rara bi a ba fe wa su yin rere o ye ki a mo wi pe ogbon olorun ni a fi n gbe oro olorun kale je ki n bi o ni ibere kan iwo to n wo si lesi to je wi pe boya o ti se asise kan nile boya ona e ogun daada nile bo ba wo si lesi ojo kan ti oluso agutan wa si ekun re ti o yowo si o wi pe iwo eyan buruku ni o orun apadi o jina si o nje wa wa church mo ti n ba so be fun o o soro lati wa si church bi n ba le o kaakiri pe lagbaja o elese ni o lagbaja o elese bi n ba n daruko re ni gbangba pe elese ni o ti mo doju ti e se wa le ronu po ada rara sugbon bi a ba fe wa so ye ki a ni ogbon olorun se mo ti so ti joseph fun o nisinsin soran ti natani Dafidi o ti da ese agbere. Natani wa si odo Dafidi o so itan kan o so o pa ni bi owe. Sugbon Dafidi o mo. Dafidi ti be si ni dajo sugbon pelu ogbon Olorun. Ni Dafidi wa so ni Natani wa so fun pe iwo ni eni na. Lese kese ni Dafidi lo be si ni gbadura lo tun ba ni waju Olowa lo teri ba wi pe emi ni elese na. Olorun dariji mi pelu ogbon ni a fi n gbe oro Olorun kale. Bi o ba wo Paul ni waju oba Agrippa o nsoro o wa so fun pe oba Agrippa mo mo ko gba nkan won yi gbo nitori pe awon nkan ko sele ni ikoko gba ti o soro ti o le yi ni lokan pada ni oba Agrippa wa so we pe die loko ki o so mi di onigbagbo awon nkan won yi won wo lokan awa na o ye ki a ko fun ogbon Olorun soran ti Jesu Kristi nigbati o ri obinrin ni eti kanga obinrin ara samaria ti o fi oro jomi to oro pelu re ti o nso fun lese gba to ya oni lo pe oko re wa eti iba so wi pe iwo to je wi pe o nti ile okunrin kan de ile okunrin miran iwo to je wi pe agbere okuro ni igbese aye re iwo to je wi pe irinkunrin lori kaakiri jesu o je so be oni lo pe oko re wa ni obinrin so pe báwo lo ṣe mọ̀ mi ò sí nílé ọkọ ni jésù wa tún sọ ju bẹ́ẹ̀ lọ fún ni ó wá fi ládùúgbò rẹ̀ sílẹ̀ ni ó lọ sí ìgbòho wípé ẹ wá wo ọkùnrin kan o tí ó sọ fún mi gbogbo nǹkan tí mo ti ṣe ní ìgbésí ayé mi ǹjẹ́ èyí kọ́ ha ni kristi náà ọgbọ́n ọlọ́run ni a fi ń gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run kalẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ní ọgbọ́n ọlọ́run pẹ̀lú ọgbọ́n ọlọ́run a lè sọ ẹ̀rí wa a lè sọ wípé a jẹ́ ọmọ títẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀
aje omo siga tele tele aje oni ku pani eniyan tele tele aje eni tin se fayawo tele tele aje eni tin ja tele tele sugbon ati ba jesu pade jesu ti yi wa pada ke a si so fun a ke a so fun awon eniyan wo pe jesu to se be fun mi o le se ti re na o le yi o pada o le so di eda titun di eniyan rere o le fi iye olorun si igbese aye re a le mu awon eniyan wa sodo jesu nipa sesu eri wa eri igbala tabi a le si bibeli ki a so fun awon eniyan wo pe jesu kristi ku fun wa lati ku ese wa lo ke a si je ki won ki o wo odo agutan olorun ki o ku ese araye lo tabi awon iwe ipolongo ihirere ti a ma ra ni ile itaja wa ni gbagada a le fun awon eniyan atabi awon iwe tabi awon kaseti ti a ti waasu si a le fun awon eniyan pelu ogbon olorun pelu emi irele ki a si ma gbadura fun won wi pe ki olorun ki o se oju emi won ki won ki o ba de bo lowo ese ki won ki o le wa si odo olorun iketa ki ni agbara ki nti waasu eleri olooto ki nti leyin ki si ni eredi ti a fin waasu agbara ki nti waasu wa leyin je ki a wo Yohanu ori ketadinlogun ese ikokanlelogun ki gbogbo won ki o le je okan gege bi iwo baba ti je ninu mi ati emi ninu re ki awon pelu ki o le je okan ninu wa ki aye ki o le gbagbo pe iwo le o ran mi agbara tin ti iwo su wa leyin ni wo pe a je okan bi iwo ti on dari idapo oju ole bi o ba ti di duro ti o nsoro gba ti o ba dide duro ti o ntako alufa ti o ntako oluṣagutan ti o nso pe emi ni adari idapoju leyi nitori be mo fe ki o ye yin enje wa ni idapoju le pe e ti oluṣagutan wa so ni ojo isinmi mi o faramo e ti won so ni ojo aje okan mi o si nbe e ti won so ni ojo bo mi o gba be e ti mo gba niyi gba ton ba ti ri pe oni daru dapo ni o ko si okan ti o ni gbala o nigba ti a ba je okan o nigba yi gan ni awon eniyan yo gba Jesu Kristi bo wipe baba bi o ran mi nitori be bi a ba je eni ti o ni emi isokan pelu awon ara emi isokan ninu ijo ti o je wipe bi oluso agutan ti nso be la nti leyin bi adari ekun bi o ti nso be ni a nkin leyin bi awon ti a jo je ara ninu oluwa bi won ti n gbe soke be la jo n gbe soke bi won ti n gbe sile be ni a jo n gbe sile eko kan iwoso kan irin kan ti o je pe amoran kan na ni a n gba awon ti a n gba ni imoran gba ti awon eniyan ti won ba ri isokan wa ti won ba ri pe a jo ni idapo a si ni irepo igbesi aye wa ti o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo yo ma je ki won ki o le gbagbo bi a ba n waasu si won èyí ni agbára tí ń ti ìwàásù wa lẹ́yìn ìṣe bẹ́ẹ̀ nìkan jẹ́ kí a wo ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín ẹ̀yin ò sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní jerúsálẹ́mù àti ní gbogbo judea àti ní samaria àti títí dé òpin ilẹ̀ ayé tí a bá gba ẹ̀mí ọlọ́run láàyè ní ìgbésí ayé wa tí a fi ẹ̀mí ọlọ́run kún wa tí a ti ní ẹ̀mí ọlọ́run nínú àti lóde tí ó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ èrò tí a ń rò láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run wá ni tí ó jẹ́ pé agbára ẹ̀mí ọ̀run agbára iná ti jó àwọn nǹkan tí kò dára ní ìgbésí ayé ènìyàn ẹ̀mí ọlọ́run iná ọlọ́run ti ń jorun ó ti wà ní ìgbésí ayé wa bí a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀mí ọlọ́run yóò máa fi nǹkan wọ̀nyí lẹ́yìn yóò jẹ́ agbára fún ọ̀rọ̀ tí a ń sọ nínú ìwé ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí kẹrin ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n nígbà tí wọ́n gbàdúrà tán ibi tí wọ́n gbé péjọ sí mìtìtì gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́ wọ́n ń fi ìgboyà sọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹni tí ó bá fẹ́ kí ìwàásù òun kí ó ní agbára agbára tí yí ọkàn padà agbára tó ń ṣí tún ìgbésí ayé ẹni ṣe
agbara ti si awon elese loju lati je ki won ki ori olugbala odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo agbara ti fun yin ni igbagbo ninu Jesu Kristi agbara ti je ki a le seriba ki a de wole lese agbelebu Jesu Kristi eni ti o ba nfe iru agbara be fun iwasu re o ye ki o ku fun adura o ni nigba ti won gbadura tan e ki se awon ti o sun lori adura e ki se awon ti o je pe bi a ba ni e je ki a gbadura iseju marun won ti da ki adura e ki se awon ti o je wi pe bi a ba ti se esitan ki a so wi pe e je ki a dide e je ki a gbadura won ba ti wi wuye wuye won iseju kan won o mo kini won o so mo awon wonyi won gbadura kikan kikan won gbadura pelu igbagbo bi won ti gbadura a so fun a wi pe ibi ti won ti n gbadura o mi titi ti o ba je pe adura adake je ni adura ki a ma le so sita adura ki a ma tire le mo ki awon ti o n lo nitosi ki won ma mo wi pe a n gbadura ile ibi ti won wa ko le mi titi sugbon won gbadura ibi ti won pejo si o mi titi yeyi ni adura ti a n gba ti a n lagun adura ti a n gba ti a n soro soke adura ti a n gba ti a n mi owo olorun o wa so fun awu pe won kun fun emi mimo won kun fun emi mo agbara olorun o so kale si igbesi aye won o wa ni won fi igboya soro olorun won so iketalelogbon agbara nla agbara nla ni awon aposteli si fi n jeri ajinde Jesu Olowa ore ofe pupo si wa lori won kini eredi ti a fi n waasu ohun ti a fi n waasu ni pe ki awon okan ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le gba Jesu Kristi gbo ki se ki won ki o le ma wa si ile isinmi kan soso sugbon ki a ba le gba okan won la ki won ki o le gbe igbesi aye ti o bori ese wo Yohanu ori ogun Yohanu ori ogun ese ogbon ati ese ikokanlelogbon opolopo ise ami miran ni Jesu se niwaju awon omo ehin re ti a ko ko sinu iwe yi sugbon wonyi le a ko ki eyin ki o le gbagbo pe Jesu ni se Kristi na omo Olorun ati ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye ti oruko re ni gbigbagbo ki eyin ki o le ni iye le oruko re nitori be eredi iwasu wa ni we pe ki se pe ki a je alatako awon eniyan ki se pe ki a ma le won sa fun Olorun ki se wi pe ki a ma so wi pe lagbaja iyan buburu ni lagbaja iwasu ko yen eredi iwasu wa ni wi pe ki won ki o le wa sodo Jesu ki won ki o le ni igbala ki won ki o le kunle fun Jesu ki won ki o si le ni igbala okan won ki won ki o ba le ni iye aini pekun loni ni Jesu Kristi ni o n pe o gege bi eni kookan gege bi eni ti o mo Olorun gege bi eni ti o ti ni ore ofe wi pe o ye ki o je eleri eleri otito eleri ti o mo wi pe a le ni igbala ti ewo fun ara re ti o ti ni igbala bi o ba ti ni igbala o ti je eleri o ti di agbenuso fun Olorun ijeduro lori ese re ki o gbadura ki agbara Olorun ki o sokale si igbesi aye re ki iboya ki o sokale si igbesi aye re ki ogbon bi a ti gbe iwasu irere kale ki o sokale si igbesi aye re ki itara fun ise Olorun ki o sokale si igbesi aye re dide ki o gbadura soke so fun Olorun wipe o fe je eleri olooto eleri ti gba okan la eleri ti so fun awon eniyan wipe Jesu Kristi o ni ona Jesu Kristi o ni iye ati wipe Jesu Kristi ni eni naa ti a fi fun wa ki o ba le gba wa la kuro ninu ese wa dede ki o so fun Olorun Jesu Kristi ni otito o ni ona ati iye enikeni ti o ba to baba wa o ni lati wa nipasẹ re sọ fun Olorun wipe nipa eri re nipa kika oro Olorun fun awon eniyan nipa wiwa atun fun awon eniyan nipa pinpin awon iwe kekeke ipologo irere nipa awon iwe nipa kafeti nipa opolopo ogbon Olorun wipe o wa si irere o wa si irere o je eni ti mu awon eniyan wa si odo Jesu Kristi gbadura titi agbara Olorun ogbon Olorun iye Olorun ore ofe Olorun itara Olorun ina ti
ti fun ni itara ti gbogbo irewesi yo kuro ni igbesi aye re gbadu ati ti awon kan won ni yo ti sele ni igbesi aye re to fi je eleri ojo.

0: rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀, ó sì wí fún wọn pé àánú ìjọ ènìyàn ń ṣe mí, nítorí tí ó di ìjọ mẹ́ta nísinsìnyí tí wọ́n wà lọ́dọ̀ mi, wọn kò sì lí ohun tí wọ́n ó jẹ. Èyí tí mo fi ń ka ibi tí a kà yìí ni wípé kí ó lè yé wa wípé àwa kọ́ ni ẹni àkọ́kọ́ láti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn jọ ní ọjọ́ mẹ́ta tàbí ọjọ́ mẹ́rin. Kí ó jẹ́ wípé láti àárọ̀ ṣúlẹ̀ kò sí ẹni tí yóò lọ síbi okòwò, kò sí ẹni tí yóò lọ sílé, kò sí ẹni tí yóò lọ sùn nílé ara rẹ̀. Tí ó jẹ́ wípé a ó jọ wà lójú kan náà láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti máa kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti máa gbàdúrà, láti máa sin Ọlọ́run, àti láti pèsè ara wa sílẹ̀ fún ìjọba ọ̀run tí ń bọ̀. Níhìn-ín ni a rí wípé ọ̀pọ̀ ènìyàn wọ́n pọ̀ jọjọ, tí wọ́n gbárajọ, tí wọ́n sì ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa Jésù, ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ Jésù. Jẹ́ kí a kọ́kọ́ bi ara wa léèrè, báwo ni àwọn ènìyàn wọ̀nyí, báwo ni wọ́n ṣe kóra wọn jọ? Kí ló fà wọ́n jọ sójú kan? Òǹfàwo ló fà wọ́n jáde láti inú ilé wọn, láti ibi iṣẹ́ wọn, láti oko wọn, láti ẹbí wọn, tí ó fà wọ́n jọ papọ̀. Àwọn oríṣiríṣi ènìyàn púpọ̀, ọmọdé wà níbẹ̀, àgbà wà níbẹ̀, ọkùnrin wà níbẹ̀, obìnrin wà níbẹ̀. Kí ni òǹfà tí ó fà wọ́n láti wá sí ojú kan? Jẹ́ kí a wo oríkeje ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn, oríkeje Máàkù yìí ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Ẹnu sì yà wọ́n gidigidi rékọjá. Wọ́n wí pé ó ṣe ohun gbogbo dáradára, ó mú adití gbọ́ran, ó sì mú odi fọ́hùn. Ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn kan mọ̀ nípa Jésù. Àwọn tí ó mọ̀ nípa Jésù wọ̀nyí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ròyìn rẹ̀ kalẹ̀ wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Wọ́n ti wo àwọn tí àwọn Farisi ń ṣe, kò sí ohun tó dára nínú ẹ̀. Wọ́n wo èyí tí àwọn Sadusi ń ṣe, kò sí ohun tó dára nínú rẹ̀. Wọ́n wo ohun tí Herodu ń ṣe àti ohun tí Pilato ń ṣe, kò sí ohun kan tó dára nínú ẹ̀. Wọ́n wo ohun tí àwọn tí wọ́n jẹ gàba lórí wọn láti Róòmù, wọ́n wo èyí tí wọ́n ń ṣe, kò sí ohun tí ó dára. Wọ́n wo èyí tí àwọn ìdílé wọn, èyí tí wọ́n ń ṣe àti ìsìn tí wọ́n ń sìn, wọ́n rí wípé kò sí ohun tó dára. Wọ́n rí ìjákulẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́, láti ọ̀dọ̀ àwọn ojúlùmọ̀, láti ọ̀dọ̀ àwọn alábàágbé. Wọ́n rí wípé kò sí ohun tí ó dára. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé, wọ́n rí wípé ohun gbogbo tí ó ṣe láti ìgbà tí wọ́n ti mọ Jésù, ó jẹ́ ohun tí ó dára. Ǹjẹ́ ìwọ náà ò lè gbẹnu sọ? Ǹjẹ́ ìwọ náà ò lè jẹ́rìí wípé láti ìgbà tó ti mọ Jésù wípé kò ṣe ibi ní ìgbà kan rí? Ó gba ọkàn rẹ là, ó fún ọ lálàáfíà. Ìwọ tó rò oorun sùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìwọ tí ilé tí ọ̀nà ń nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó di ẹni tó ní ìsinmi, ó di ẹni tó ní ìfọkànbalẹ̀. Ìwọ tí ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ìwọ tí ó jẹ́ pé nígbà gbogbo ni èṣù àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ wọ́n máa ń gbé ẹ̀mí rẹ̀ gbóná. Ìwọ tí ó jẹ́ wípé ilé ńlé ọ̀nà nà àti sùn nílé ó di ẹtì, àti wà ní ìgboro ó di ọ̀ràn. Kò síbi tí ó wà tí ó ní ìsinmi, ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́ tí ọmọ Jésù, gẹ́rẹ́ tí Jésù dé sí ìgbésí ayé rẹ̀, ó rí wípé gbogbo ìdí tí ó dì ọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tú. Ó rí pé gbogbo ẹ̀wọ̀n tí a fi dì ọ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní já. Ó rí pé gbogbo tí ó ti kó ẹlẹ́mìí sókè ó lọ sílẹ̀. Ó rí wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Àìsàn kọ́ ó jẹ́ kí ó lọ, inú ìbàjẹ́ inú kọ́ ó jẹ́ kí ó lọ, ìbànújẹ́ ẹ̀kún àsunrìn nígbà gbogbo ó jẹ́ kí ó dẹ́kun ní ìgbésí ayé rẹ̀. Ó yẹ kí ìwọ náà kí ó lè sọ wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Bí wọ́n sì ti ń rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sì ń sun ẹ̀kún àsunrìn, wọ́n rí àwọn ẹlòmíràn tí wọn kò mọ ọ̀nà àbáyọ, wọ́n rí àwọn ẹlòmíràn tí wọn kò ní àlàáfíà, ni wọ́n sọ pé mo bá Jésù pàdé o, mo ti rí Jésù, ó ṣe ohun gbogbo dáradára. O ṣe ó rántí òṣì tó wà ní ìgbésí ayé mi, ṣe ó rántí àjàkálẹ̀ àrùn tó wà nínú ẹbí wa, ṣe ó rántí àwọn ohun tí ó wà èpè tí wọ́n ti ṣẹ́ fún mi láti ayé àtijọ́. Bí mo ṣe bá Jésù Kristì pàdé, ó ká gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá. Ṣe ó rántí bí mo ṣe máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìgbésẹ̀ kúrò lọ́rùn mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Èmi ni wọ́n ń pè ní ayáwó má san tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ti bá Jésù Kristì pàdé, gbogbo nǹkan ló ti yí padà ní ìgbésí ayé mi. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde rẹ̀ wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. bi won tin so nkan won yi ni awon eyan bere wuke bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan won yi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyanjo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wi pe lati igba ti mo ti ba Jesu Christ pade o se ohun gbogbo daadara o se se ki o ma wi pe ah won ti mo nipa Jesu se oro wi pe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wi pe ni asiko Kérésìmesì idi oti ni won ma joko si o mo wi pe awon ti won ro wi pe won se ajodun won yo ayo Kérésìmesì opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kérésìmesì nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni man lo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo so ni we pe igba miran iru awon eniyan ti aroko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo we pe nipa gbigbe egun Eko nipa be ni won fi ro we pe won se ajodun Jesu se awa ti aro se awon ti aro po mo Jesu niyan ni opo igba miran bi mo ba nlo laarin Eko nihin ni asiko Kérésìmesì ma ri wi pe won ti pa titi re patapata ma ri wi pe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wi pe won mo nipa Jesu wi pe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atobi won ko nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Christi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa ni tosi wa wi pe abi Jesu fun wa ki a ba le ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokanlelogun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wi pe ran mi leti o a ki ba mo ti ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokanlelogun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede Gẹ̀ẹ́sì awon elede Yorùbá awon elede Ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti Jesu Kristi ti o mu wa wo ese ikesan lori Marku ninu Marku ori kejo Marku ori kejo ese ikesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eyi ni pe awon ti o je ounje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi a ba nso nipa egbaji o seese ki o ma ye elomiran je ki n se apejowe o dabi ki a so wipe 100 / 30 tabi ki a so wipe 100 / 20 tabi 400 / 10 mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je egbaji eniyan 100 / 30 ki a wo daradara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli 12 a le fi awon omo ehin bi 70 ti a ran lo ni meji ni igbesi aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o ton imole si igbesi aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won pon awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan won ijo won pe won jo titi won fi to irinwo lona lona mewa ti mo so fun wa egbaji eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe kora wajo lati je ki imole Jesu Christi ki o ton ni okan wa ni igbesi aye wa je ki a wo Romu ori kedogun an so nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Romu ori kedogun lati ese ogun titi de ese ikokan lilogun bo duro lati ma wasu irere na ki se ni bi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ku ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ko ti soro re fun tele won o ri awon ti ko ti imo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Christi awon ti ko ti imo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro wi pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo wi pe Christi wa lati odo Olorun opolopo osimo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wi pe won mo wi pe Christi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be ankura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wi pe abi Jesu Christi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oluso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sawo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Christi oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti a bi Jesu Christi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Olorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi bawo ni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kiakia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi oro wi pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo wi pe a bi olugbala fun wa ni ilu Dafidi eni ti se Christi oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo Olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo Christi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowoto re wi pe ati bi Christi fun wa eredi ti a se fi bi Christi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo Olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba olorun o nigbati awon angeli won yi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon won yi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo tara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti Oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo won na o dubule ninu ibujeran nigbati abi Jesu Christi olugbala araye ni angeli ni won se ifilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa o ki awa ti ati nsunkun asun dekun tele tele awa ti ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awa ti o je wi pe ese de agbewo bi ewo ti o si je gaba lori wa awa ti o je pe ansi esu awa ni abe isinro esu wi pe ki a tujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Christi olurapada ati olugbalawa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo tara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo papa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu bawo ni won se mo nipa igbala Jesu Christi a fi bi o ba so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo tara eje ki a pa ise ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mo emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo tara si ibi ti a o ti mo ohun ti Oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon papa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun olorun wi pe ati bi Jesu Christi ohun ti awon papa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu to fi han awon ti won ba pade o ye ki awa papa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa Christi ti a si mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omuleyin Christi ni tooto kini o miran ti o se pataki fun o ni akoko Kérésìmesì yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa Jesu Christi eyi ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago na ipolongo ipago na se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba lo legbe titi o ri awon ti o je wi pe boya ose iposo ni o se pataki fun won nitori ibi ti won tin sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o nso nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni bi ifowopamosi ni won ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ifowopamosi bi kan o si se se nigbati enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o se se igba miran o le ri nigbati Mandela ti o fe wa si orile ede wa nihin o ri ni gbogbo opopona nibi kibi ti o ba nlo pataki lati ibi oko ofurufu de Eko o ri ti a o to aworan Mandela ti a o si to aworan olori orile ede wa olori orile ede wa ti a o so pe o n bo aa bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Christi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Christi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki e ma le so nipa Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti o se ipolongo ohun ti o nbo wa se ipolongo ohun ti Jesu Christi ti o wa lati se fun wa ti ti ipago na yo fi kun fun awon ero mo gberin yin je wi pe gege bi e ti feran Olorun gege bi e ti feran Jesu Christi wi pe e o se ohun ti oro Olorun ti o la sile fun wa yi je ki a wo lati Johanu ori keje Johanu ori keje ese ikerin nitori pe ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si fe ki a mo ohun ni gbangba o ti a so ni ni pe bi a ba se ipago ti nbo yi bi a ba se ni ikoko ni idakonko ti a ko je ki iyawo ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki oko mo wo pe ipago wa a ko je ki awon alabagbe wa mo wo pe ipago wa a ko je ki awon aladugbo mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tin raja lodo wa awon ti an raja lodo re a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tun wa ni ibi oko ero awon tun wa ni ibi ebote a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki awon ti an ba pade ninu oko ero ninu moto a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa oni ko si enikeni ti nse ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba bi a ba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipago yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipa iwe feregede ti a ma nle mo ogiri ati nipa iwe owo bi letter ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan we pe igba ipagode imole de igbalade iwosode anfani batam batam lati oke wa wi pe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipago yi ati bi ti a tin se ipago na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba nse nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah so fun je ki a tun wa Isaiah lekan si Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je ki aye gbo ati ekun re je ki aye ati awon ohun gbogbo ti o tinu re jade je ki won ki o gbo eyin ni ise ti agbele wa lowo nipa ipago yi ipago ki se nipa eniyan ipago ki se nipa alufa ipago ki se nipa ti ara wa o je nipa nkan ti olorun o je nipa Jesu Christi o je ati fi Jesu Christi han fun ara aye bi mo ba le so eri die fun o ni ipago wa ni ati ri ogoro eniyan ti won ti mo nipa Jesu Christi ti ati gba okan won la ju bi lati bi odun 15 seyin ni ati bere ipago yi ti ati man se lododun lati igba na o ye ki o mo we pe ni ibere a se ipago ni Eko gba to ya a lo si Enugu gba to tun ya a lo si Onitsha ni igba miran ati lo si Ilorin ni igba miran ati lo si Kaduna ni igba miran ati lo si Owerri bi o tile je wi pe ona jin nigba na ti o je wi pe awon eniyan ma wo oko lati ihin lo si Onitsha lati ihin lo si Owerri lati ihin lo si Ilorin sibe a ri ogoro awon eniyan ti won tele wa lo bi o ba je eni ti o ti pe ninu ijo Deeper Life o ri boya ewo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipago ti a ti ma nse sugbon wo e ti a fe ni nisisin yi ki se wo pe a ni oya mura ki a lo si Ilorin mura ki a lo si Owerri e ti a fe ni nisisin yi o wa leti odo re ba oni o se je wo pe ipago yo sumo be ipago yo wa leti ile re be sibe sibe o ni ni itara lati le ba wa pejo mo gbagbo wi pe o je okan ninu wa mo gbagbo wi pe anfani ati ore ofe ti olorun fe fun wa ni akoko ipago yi wi pe ki o fu oru wi pe o ni padanu re je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori ikeji din ni adorin efa ejo orin dafidi
1: ori ikeji din ni adorin ese ikewa ati ese ikokanla ijo eniyan re le o tedo sinu re iwo olorun ninu ore re li o ti pese fun awon talaka ese ikokanla oluwa ti soro opolopo li ogun awon eni ti nfi ayorohin re bi o ba wo awon ese meji wonyi papo o ri wipe olorun pese fun awon talaka o mo wipe ngba ti aran jesu kristi wa si aye o je ipese fun awon talaka o je ore ofe fun awon ti ko lolorun o je ore ofe fun awon alaimo kan o je ore ofe fun awon ti o wa ninu okunkun awon ti o wa labe ojiji iku o je ipese olorun ipese igbala fun awon alai lolorun fun awon talaka e ba so nipa talaka awon ti ko ni ohunkohun lati fi se irapada emi won awon la pe ni talaka gbogbo eniyan ni waju olorun ni aje talaka ati asan sugbon jesu kristi ni o wa lati wa so wa di oloro nipa ti emi bi a ba so nipa talaka owo naira ko se nkan kan ni waju olorun bi eniyan ba lowo ti o lolorun bi eniyan ba lowo ti o lalaafia bi eniyan ba lowo ti o ni iye ni pekun bi eniyan ba lowo sugbon ti ko ni agbara lati bori ese ni waju olorun ko ni nkan kan o je talaka sugbon aso fun wa wo pe olorun ninu ore re o pese fun awon talaka o fun ani jesu kristi oni oro oni gbagbo ninu ese ikokan la wa so wi pe oluwa ti soro oro wo ni oluwa nso oro ti oluwa nso ni wi pe wo ipese ti mo fun gbogbo aye wo igbala ti mo fun gbogbo aye wo ipese ti mo fun awon ti ko lolorun awon talaka awon ti ko je nkan kan ni waju oluwa oni oluwa ti soro opolopo se li ogun awon eni ti nfi ayoro hin re mo gbadura we pe o je okan ninu won lati asale yi yo ye ki o ma so fun awon aladugbo re ko ye ki o duro de ola lati asale yi yo ye ki o ma so fun awon aladugbo re we pe ani ipago wepe olorun yo se won lori je ki awo ki kopa ni kikun ni bi ipago na ki kopa ni kikun nipa ipago na ni akoko kerisimesi yi o se pataki fun wa lati wa ni ibi ti olorun fe ki a wa nitori ogunlogo ni o ma nlo si orun airo tele ni akoko kerisimesi nitori opolopo ijamba moto ati iku aitojo ni o ma nwa o ti o ma nfa ni wepe awon eniyan irin korindo o ma npoju fun won ni akoko kerisimesi ati je ati mu imoti para o ma npo fun opolopo ni akoko kerisimesi sugbon bi a ba je ologbon o ti o ye ki a se ni pe ki a se bi awon ologbon awon amoye ti o wa lati ila orun wepe a npe lati ri jesu eni ti a bi gege bi oba eni ti a bi gege bi olugbala lati ko ese ara aye lo nitori be o ye ki a nipa ninu ohun ti olorun fe se ni akoko yi mo so tele we pe mo gbagbo ohun ti mo si nso o duro lori ohun ti mo mo lati odo olorun wi pe mo gbagbo wi pe olorun yo dabira ni igbese aye wa ni akoko ipago yi nipa be o ye ki eyi je ipinu re wo joshua ori kerin le logun joshua ori kerin le logun ese ike dogun bi o ba si se boboro le oju yin lati sin oluwa eyan eni ti eyin o ma sin le oni bi orisa won ni ti awon baba yin ti o wa ni hakeji odo ti sin tabi awon orisa awon amori ni ile eni ti eyin gbe sugbon bi o se ti emi ati ile emi ni oluwa li a o ma sin eyin ni ipinu joshua wepe owo ma sin oluwa pelu ile ohun o ye ki eyi je ipinu re na wepe ipago ti o n bo yi o sin oluwa o sin oluwa wepe bi o se ti iwo ni ati ile re wepe oluwa ni iwo ma sin bi o si je bi o si ti se anfani fun wa lati wa si odo oluwa ki a ba le ni iye ni akoko ipago yi se ipinu ki o si je ki ipinu na ki o le to be ti enikeni ki o fi le yi olokan pada wepe o nipin ni kikun ni ipago ti o nbo yi ranti wipe lati ojo kokanlelogun titi di ojo 24 osu keji la odun ti a wa ni ti a wa yi ni ipago yi yo waye ni ibi ti o wa ni ekun re ibukun alailegbe ni o nduro de o ma se padanu ohun ti oluwa npese fun o je ki a di duro lori ese wa ki a so fun olorun wipe a o ni je aladanu a o ni padanu ohun ti olorun pese fun wa ni akoko ipago ti nbo yi dede duro lori ese re akoko ti to lati lo sile odidi lati gbadura dede lati mu ipinu dede lati kopa ninu ipago na ati ohun gbogbo ti a ma se lati mura sile fun ipago na nipa wipe ise wa lati se nipa wipe ani lati wa oje nibi idana fun awon ti o wa nibi ipago nipa wipe ani lati jo wa akoko wa ohun ni wa ise owo wa ohun gbogbo ti ani lati je ki ipago na ti so nipa Jesu Kristi ki o je ohun ti a o se ti ko ni ni ija kole kankan ki a so fun olorun ki olorun ki o le ran wa lowo so fun olorun wipe o nipa o nipin ninu ipago na omo re yo wa nibe aya re yo wa nibe oko re yo wa nibe ore re yo wa nibe awon ti o ba ogbele won wa nibe awon ti ejo nsise won wa nibe awon aladugo re o so fun won so fun olorun wepe o kopa ninu ipolongo ati ninu ipago na funra re je ki agbadura je ki agbadura ki a mu ipinu ti enikeni lo ti o le yi pada
2: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Olorun Alaanu adupe lowo yin wo pe e tun mu wa se waju yin loni. Adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ Jesu Kristi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo. A n bebe wo pe lojojumo. Bi a ma fi okan imori ati ope han ni waju yin ni oruko Jesu. Ati pe ki igbese aye wa ati o gbogbo ti a nse ki o pion we pe a je eni ti o more bi ati wa loni lati keko oro yin a nbe yin lekan si we pe ki e wa ko wa we pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko Jesu e to wa le ona irere e sanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni ante sowaju ninu eko wa ni epistle ti Paul apostle si awon ara Kolose loni ankeko ninu Kolose ori kini lati ese ikejila titi de ese ikerinla ke ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun ti o si si wa nipo sinu ijoba ayan fe omo re ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese awon ese meta yi ni yo je ipile fun eko ti a fe ko loni bi o ba wo ese kesan si ese kokanla
3: on so nipa adura gbigba nibi adura gbigba ni o tin so nipa bi a se nbebe lowo lodo olorun fun awo ohun ti ani nilo ni igbese aye wa loni ni ese ikeji la se ese ikerin la on so nipa ti idupe ikoko oro wa yo duro lori awon idi ope isepe ati ope ni awon ti o se pataki ninu adura ti Paul gba fun awon ara Kolose bi awa paapa si tin keko nipa adura o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi je ohun meji ti o se koko ninu adura wa ikini o ye ki a mo we pe o ye ki a ni okan ope si Olorun ikeji ki a si tun fi awon ebe adura wa wa siwaju Olorun bi o ba wo iwe mimo daradara ti o ba si ni imo ti o peye nipa adura gbegba yo yi o wi pe ohun meji wonyi se pataki gege bi apere je kin toka si ese bibeli bi meji fun ni Filipi ori kerin ese ikefa e ma se aniyo ohun ko hun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun Olorun o so fun a wi pe ki a je ki adura wa ki o je pelu ebe ati idupe lapa kan a nbebe a nsipe wo pe ki Olorun ki o se ohun kan fun wa ni apa keji a tun dupe lowo Olorun awon ti o ti se fun wa saaju ninu Timothy kini ori keji Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin niyanju saaju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe be le o so nipa ki a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ki a ma fi ope fun Olorun ninu ibani soro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ki a ma fi okan ope han si Olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ki a ma dupe lowo Olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun Olowa e je ki a wo orin Dafidi ori kokandinlaadorin orin Dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko Olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo Olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti Olorin Dafidi nso fun ani we pe ope si Olorun iyin si Olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo Israeli ti won nru ni akoko aye won ninu Heberu ori ketala ese kedogun le ati ngba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a nso lenu si awon aladogbo wa Heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re e je ki a ma ru ebo iyin si Olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mo da wa loju wepe ase Olorun ni wepe o ye ki a ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wepe apere ti a ni ninu bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dupe lowo Olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo Olorun ni gbangba o Danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi Danieli yi bi o se n dupe lowo Olorun ni koko ninu adura re. Danieli ori kefa ese kokanla. Nigbati Danieli si ti mokwe akwa iwe nantan o woyle re lo. O si shi ojio perese yara re sile si ha Jerusalemu okunle li ekunre. Nigba meta lojo ogba dura. O si dupe ni waji olorun re. Gege bi oyin ti se nigba ti jori. Eyi je iwa ati asa ti Daniel fi kora. Wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re. Wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo. Eni o je apere fun awa pelu. Wipe bi a ba so wipe aje eni ti o gba olorun gbo. Bi a ba so wipe aje eni ti o ri ore ofe ni waju olorun. O ye ki awa paapa ki a ma dupe lowo olorun nigba gbogbo. Mo ti si eyi fun o ninu ori ninu Danieli wepe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wepe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ilesin ti a se fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro ni waju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin Dafidi ori 15 ese 18 orin Dafidi ori 15 ese 18 o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan Dafidi so fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a tin so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wi pe o je olooto wi pe o je alaanu wi pe o je eni mimo wi pe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti Kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin Dafidi ori 30 orin Dafidi ori 30 ese 4 korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin Dafidi ori 85 ori 85 ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oroko re somo to si ise iyanu re fi han bi a ti ri wipe bi a ti n pe olorun wipe o n gbo ti wa eyi si fi han wipe ko jina rere si wa wipe o somo to si nitori wipe ani idaniloju wipe olorun somo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o nfi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ke a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini korinti kini ori kedogun ese iketa di ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi nso fun a wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun a ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ẹbọn rẹ ọpẹ ni fun ọlọrun nitori awọn ẹbọn rẹ ti a ko le fẹnu sọtan nitori ailegbe ẹbun ti a ri gba lọdọ ọlọrun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lọwọ ọlọrun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo ṣugbọn ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wipe o je tiwa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timothy kini ori kini lati ese ikejila timotheo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paulo ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu oluwa oluwa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy lekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe oluwa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wipe nitori igbala ti a fun ohun nitori wipe a ti je ki ohun je alabapin ninu ebo orun ninu idariji ninu eje jesu kristi wipe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si oluwa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese iketala tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se n dupe lowo olorun pelu li esimi pe nigba ti eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nitooto bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati paul apostoli ti o ri bi awon wonyi se n tesiwaju ninu igbagbo o wipe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikejidinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun wa nise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wipe nkan ko tora won ni igbesi aye wa
1: o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini e ti an ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o ti le je wi pe ni igba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi nge ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostle ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atigba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni a fe soro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wi pe ohun ti apostle Paul nso fun ani wi pe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Kristi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo Efeso ori keji Efeso ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le aini Kristi e je ajiji si anfani awon oloto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye eyi je wi pe tele tele ki a to mo Jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe a je alaini Kristi a je ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto Israeli a je alejo si awon majemu ileri a si je alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje Jesu Christi bi a se di eni ti o ye ni wi pe Jesu Christi

bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wupe ijo wa nihi ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti an so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wepe bi abati wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be ni kan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa e ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi ayasi foyin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri resile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo olorun ki a konkon so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ketadilogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mofo aye la ma sato leyin a ko si ni ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lolorun eni ti ko ni Jesu o dabi ofo ati asan ninu Johanu ori kedogun ese karun o ni emi ni ajara eyin le eka eni ti o n gbe inu mi ati emi ninu re o ni yo so eso opolopo nitori ni yiya ara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi abafe di je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni wepe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Kristi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironupo ada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun o ni bi a ba se be opolopo anfani ni yo je ti wa nitori wipe a ni isokan pelu Jesu Kristi ninu Efesu ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wajoko pẹ̀lú rẹ̀ nínú àwọn ọ̀run nínú Kristi Jesu àjòkó nípa ti ẹ̀mí nínú àwọn ọ̀run èyí jẹ́ wípé kọjá àwọsánmọ̀ kọjá àwọn ẹ̀mí òkùnkùn kọjá agbára sàtánì àti àwọn áńgẹ́lì búburú àjòkó nínú Kristi nínú àwọn ọ̀run èyí ni àǹfààní wa bí a bá jẹ́ ti Ọlọ́run èyí ni àǹfààní wa bí a bá gba Jesu Kristi gbọ́ èyí ni àǹfààní wa bí a bá rí i dájú wípé a ti gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ a sì ti wọ inú Kristi lọ nítorí bẹ́ẹ̀ bí

o ba ti igba olorun gbo bi o ba ti wa ninu jesu christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wo pe eni ti ko ba si ninu christi o je asan o je opo ninu efesu ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni christi eje ajeji si anfani awon loto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni olorun le aye eni ti o ba wa lai ni christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lolorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti olowa bi a ba ti di christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba jesu christi olowa gbo ti a si mo we pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu christi a si ti fi iye wa pamo ninu christi nin pelu christi ninu olorun wo kolose ori keta kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu christi ninu olorun a fi iye wa pamo pelu christi ninu olorun o je wo pe jesu ni olugbala wa jesu ni abo wa jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu christi ninu olorun je ki a wo kikun ti a ni ninu christi kikun ti a ni ninu christi mo tun ka kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wipe o sofo bi a ba fe pon omi ti a fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wipe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan naa ni ki a to mo christi ki a to wa ninu christi christi je christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu johanu ori kerin johanu ori kerin nigbati jesu christi ti o ba obirin kan ara samaria soro won soro nipa kanga omi ye ke aka lati ese kepa johanu ori kerin kanga jacob si wa nibe nitori na bi o ti re jesu tan nitori irin re bẹẹli o joko leti kanga o si je iwon wakati kefa ojo obirin kan ara samaria si wa lati pa omi jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi bere ohun mimu lowo mi emi eni ti se obirin ara samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara samaria loko Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mimu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin naa wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi be ni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye naa ese ketala jesu dahun o wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orun gbe yo si tun gbe sugbon
ẹnikẹni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orun gbe ki yo gbe mo lai ṣugbọn omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye ainipẹkun nihin ni Jesu Kristi ti ṣe apẹrẹ wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi ẹnikẹni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to ṣofo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti ọrun a ṣofo a ko ni ẹbun ọrun ni igbesi aye wa ṣugbọn bi a ba ti wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pẹlu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada si Kolose ori keji ese ikewa o ye ki o yi o nisisiyi a si ti se yin ni kikun ninu re nigba ti a ti wo inu Kristi nigba ti a ti je pẹlu Kristi a ti gbagbo ninu Kristi a ti se wa lokan pẹlu Kristi nigba ti a ti wo inu Kristi a ni kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi o ni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi a ba gbadura bi a ba gbagbo bi a ba wa pẹlu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbesi aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati olanla re o nso ni iwe pe gege bi agbara Olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi a ba n fe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si idi orisa wepe iwosan wa ninu Kristi bi a ba n fe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi a ba n fe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wipe agbara ti a nilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun bi a ba n fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbesi aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo lekan si bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wipe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro Olorun wonyi
won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu Kristi wi pe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu Kristi ki a konkon so wi pe ohun gbogbo ti anilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan won yi ni ati pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okokan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wo pe ki a ronu pada ki agba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wi pe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso ari wo pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni ati pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawo lawo ninu Efeso ori karun ese iketa di logbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku we pe bi e ba fe iso di mimo we pe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari we pe ninu Kristi ni awon nkan won yi ni won je ti wa we pe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi aso fun a wi pe eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipase Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wi pe nipa ina Kristi ni amuwa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun olorun wi pe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je we pe a nfe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamu ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kerin ese ikokandilogun sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni ninu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi nikan soso lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a o ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa we pe olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa we pe ohun gbogbo ti olorun ri we pe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati fi pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa e ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose lekan si ori keji ese ikewa a se ti se yin ni kikun ninu re a se ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma nlo si ilesi ti won si ti nlo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe a n fi ye wa wipe a ti se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro
ti a si ni imo ti o peye ninu oro Olorun o daju pe awon ti o je ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori a ti se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere li oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere li oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye ani pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere li oruko mi ohun na lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o nso fun a wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma wa sinu okan wa o ma nda bi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma npo jojo ninu okan wa o ni bi a ba be lowo Olorun we pe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere li oruko mi o na le mi yo se bi o ba fe di eni ti o ni so di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wi pe igbese aye re yo dabi ti Kristi ninu ati lode o le bere lowo Olorun ohunkohun ti eyin ba si bere loruko mi ohun na li emi o se bi a ba so pe ohunkohun ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma nbere awon miran idande nikan soso ni won ma nbere won ki bere we pe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo we pe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo we pe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo we pe bi agbara Olorun agbara emi Olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi Olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma nbere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isodi mimo iba se ifi agbara emi Olorun kun ni o ni ohun na lemi o se bi o ba si je ewosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun na lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi Olorun ni igbesi aye re ni ohunkohun ore ofe ju be lo ti o fi le ma gbe igbesi aye asegun lori ese bi eyin ba bere ohunkohun li oruko mi emi o se ni Johanu ori kedogun ese ikeje Johanu ori kedogun ese ikeje bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi ba si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin bi Olorun ba fun wa ni anfani ti o tobi to bayi wipe a le bere ohunkohun ti a ba fe ti a si ri wipe ini Lorun aye Lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ti a ma n bere lo eese ti a ko fi bere lowo Olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri Olorun a fe ri Jesu Kristi lojukoju eese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu Jesu Kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri wipe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o poju eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun ti o se pataki ti a o le fi ri oju Olorun nitori o wipe laisi iwa mimo ko si eni ti yoo ri Olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ini wa ni lati ni isodi mimo eese ti a ko fi bere lowo Olorun bi a ba mo wipe a je alailagbara wipe a fi bi agbara emi Olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi iná mi ki o fi jo gbogbo ohun ti ko ni lari ni igbesi aye wa
ki o fun ni agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu ni bini agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alai lagbara aje eni ti o ni rewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale le wa lori wipe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewosin ni yo po lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo po lo ati wipe gbogbo aile duro ti olorun ni yo sa lo ni igbese aye wa e se ti a ko fi bere wipe anfi agbara olorun anfi agbara olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a nfe agbara ifikuni agbara olorun e se ti a ko fi bere oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o se se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni Jesu Kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu Romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe ni igbala ki se wipe a nfe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe so di mimo ni ofe ni ohun fe agbara emi ni igbesi aye re ofe ni ohun fe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la ngba lowo olorun ohun fe iwosan ni ofe la ngba lowo olorun tabi ohun fe idanisile lowo awon emi okun ti o na olowo ofe la ngba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo n fe ni o ni olorun fun rara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu Kristi lofe o ye ki a mo wipe lofe ni ohun gbogbo ti olorun fe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokanlelogun lati ese ikepa o si we fun mi pe o pari se oran ti awon oro won yi lori igi agbelebo ohun la tun so ni hin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o ngbengbe lati orisun omi iye lofe ranti wi pe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara mi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wi pe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba se segun yo jogun nkan wonyi an so ni pa wepe nigbati a ba di orun opolopo ogun ati eni ni yo je te wa nitori wepe awa ninu Kristi igba yi gan ni o ri ekunrere itumo ohun ti a so fun wa ninu Kolose ori keji ese kewa wepe ati se yin ni kikun ninu re lese kese ti a baba Jesu pade ni o bere si ni to kikun inu Kristi wo bi a ba ti jinle ju be lo ti a ni isori mo a o tun ma to jijin ife ati gbigboro ife olorun ju be lo a o tun ma to kikun ninu Kristi a ma to ju be lo bi a ba ti n fa ni agbara emi olorun a o tun ma to ju be lo nigba ti o ba ya ti a ba gba wa soke ti a ba pa alada ti a ba ri Jesu Kristi loju koju ti a ba mu wa lo si orun ti a se je ki a wa ni orun titi lai pelu olorun nigba yi gan ni a ri ijile gbigboro ati giga ati ibu ohun ti o je wipe ati se wa ni pipe ati ni kikun ninu re nisisiyi a le dide duro lori ese wa lati le to ebonru wo a le dide duro lori ese wa lati le gbadura lati so fun olorun wipe gba ti a ti se wa ni kikun ninu Kristi e se ti a fi se bi talaka ese ti a fi se bi eni ti o lo lorun ese ti a fi se bi eni pe ko si ibukun latoke wa ese ti a fi se bi eni wipe igbala ko si mo tabi isodi mo ko si mo tabi agba olorun ko si mo eje ki a dide eje ki a gbadura eje ki a so fun olorun wipe ohun gbogbo ti a ti pese sile fun wa
nípa ikú Jésù Kristì lórí igi àgbélébùú wípé yóò jẹ́ tiwa. Ó fẹ́ ìgbàlà ni tirẹ́ ni bí o bá lè béèrè. Ó fẹ́ ìsọ̀rí mọ́ ni tirẹ́ ni bí o bá lè gbàdúrà. Ó fẹ́ agbára ẹ̀mí Ọlọ́run láti òkè wá kí ó sọ kalẹ̀ lé olórí ni tirẹ́ ni bí o bá lè dúró ti Ọlọ́run kí o sì gbàdúrà títí agbára yìí yóò fi sọ kalẹ̀. Ó fẹ́ ìbùkún àtọ̀run wá. Ó fẹ́ ìwòsàn ni. Ohunkóhun tí ì bá jẹ́ àti ṣe wá ní kíkún nínú rẹ̀ ti wà ní wípé kí a gbàgbọ́, kí a di ìlérí Ọlọ́run mú, kí a gbàdúrà. Ó dájú wípé yóò gbọ́ tiwa.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin. Lati mu wa wa si yin. Lati gbo oro yin. Lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo. Ke a ba le mo bi ati igbadura. Ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye eni kokan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo be ni nfa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a nbebe wipe bi ati wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro anbebe wepe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wepe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wepe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni adupe lowo Olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife Olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro Olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wi pe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro Olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati ati pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigbati o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigbati adan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosu robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun tin bo bi obaka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo somo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki apa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asima sure ki asima fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ke ama wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki aduro nibe bi abati nba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki akoko wo eyi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun e je wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo o ni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo Olorun ni bomiran o ri wipe opolopo ti o wa si inu ijo won ma wa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesin tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon ye o wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wipe ipo ti ani ninu ijo o ni o se pataki o ni ko se ma ni ti enikokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni a so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko sese lati wo Olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le si igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo o ni ohun ti won fi ma nsogo wipe igbagbo ye mi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo o n kun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wipe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wipe awon ore ati awon ojulumo won po si o ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a n so fun a wipe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wipe enikokan wa bi ati wa si inu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun wo ni igbesi aye wa ni wipe ki a ni igbagbo bi a ba n so nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a nso nipa re won ma nso wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawo le nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma nsogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti a nso nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le tugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo ti nja igbagbo ti nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese ki won ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keji we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo je lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni a nso nipa re a nso nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe laaye wepe o je alagbara wepe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wi be ti se be e ni igbagbo ti a nso nipa re ati wepe ohun ni olusesan fun awon ti o ba farabale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wepe ki a farabale lati wa olorun wepe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu suru won ki le farabale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be ba si tin pari isin awon eni ti o kokko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wipe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbo be lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo ti nso nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a npe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o jeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re psc daradara ibi ti o lo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe si lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul tun se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ko ti ri iru eni keni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaac li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wipe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idani loju ohun ti an reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o se pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o nfi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma jemu lailai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wipe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se je ki a wo ti noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni noah nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni an so fun wa ni ti noah ye ki o yi o wi pe nigbati a kilo fun noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noah rara kilo ti o ga julo asopun ani ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noah o kan oko fun igbala ile re noah di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ini an so fun awe pe abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ile gbe ade eni ti o nrale ade eni ti o so wi pe lati gba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati gba ti mo ti gba jesu kristi gbo mo ti nra irin ise ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisisin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni di won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o se se ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun moni ninu popo nigba ti a ba ri obinrin gege bi sarah ti o je wipe tele tele ko bimo so mo wipe gba ti a ti mo sarah

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe woli Ezekieli, ori ikerni dinlogoji, ati iwo ome eniyan. So tele se anwo ke Israeli, si wipe, enye oke Israeli, egbo oro oluwa. Pa yini oluwa olorun wi, nitori ti ota ti wisi yipe, aha, ani bigiga egba ni jeti wani ini, nitori na. So tele, kyo si wipe, pa yini oluwa olorun wi, pe nito oto, nitori wanti so odi ahoro,
2: ti wansi biomi ni hagbubu,
1: ki enyi ba le jay ni fwa wanki feri yoku, ti amu yin si enu, ti enyi si jasi egna wwe niyan. Nitori na, enye oke Israeli, egbo oro oluwa olorun, pa yini oluwa olorun wi, fwa wanki nla, ati fun awon okekekeke fun awon odo ati fun awon afonifoji fun ibi idahoro ati fun awon ilu ti a kosile ti o di ije ati iyosuti si fun awon keferi yoku ti o yi kakiri bayi ni oluwa olorun wi ni toto ninu ina owu mi ni emi ti soro si awon keferi yoku ati si gbogbo idumia ti o ti fi ayo inu won gbogbo yan ile mi ni ini won pelu aran kan inu lati taanu fun ije nitori na so tele ni ti ile Israeli ki o si wi fun awon oke nla ati fun awon okekekeke fun awon odo ati fun awon afonifoji pe bayi ni oluwa olorun wi wo emi ti soro ninu owu mi ati ninu irunu mi nitori ti eyin ti ru itiju awon keferi nitori na bayi ni oluwa olorun wi emi ti gbe owo mi soke nitooto awon keferi ti o yiyin ka awon ni yo ru itiju won sugbon eyin oke Israeli eyin o yo eka jade e o si so eso yin fun Israeli eniyan mi nitori won fere ede si kiyesi emi wa fun yin emi o si yi pada si yin a o si ro yin a o si gbe yin emi o si mu eniyan bi si lori yin gbogbo ile Israeli ani gbogbo re awon ilu yo si ni olugbe a o si po ibi ti o di ahoro emi o si mu eniyan ati aranko bi si lori yin won si po si won si re emi o si mu yin joko ni gbogbo yin bi ti atijo emi o si se si yin ju igba ibere yin lo eyin o si mo pe emi ni oluwa ni tooto emi o mu ki eniyan rin lori yin ani Israeli eniyan mi won si ni o iwo o si je ini won iwo ki yo si gba won le omo mo lati isisin yi lo bayi ni oluwa olorun wi nitori won wi fun yin pe iwo je eniyan run o si ti gba awon orilede le omo nitori na iwo ki yo je eniyan run mo be ni iwo ki yo gba awon orilede re le omo mo ni oluwa wi bẹẹni emi ki yo mu ki eniyan gbọ itiju awọn keferi ninu rẹ mọ bẹẹni iwọ ki yo ru ẹgan awọn orilẹede mọ bẹẹni iwọ ki yo mu ki orilẹede rẹ ṣubu mọ ni oluwa ọlọrun wi ọrọ oluwa si tọ mi wa wipe ọmọ eniyan nigbati ile Israeli n gbe ilẹ ti wọn wọn ba jẹ nipa ọna wọn ati nipa iṣe wọn ọna wọn loju mi dabi aimọ obinrin ti a mu kuro nitori naa emi fi irunu mi si ori wọn nitori ẹjẹ ti wọn ti ta sori ilẹ naa ati nitori ere wọn ti wọn ti fi ba jẹ emi si ti tu wọn ka saarin awọn keferi a si fun wọn ka si gbogbo ilẹ emi da wọn lẹjọ gẹgẹ bi ọna wọn ati gẹgẹ bi iṣe wọn nigba ti wọn si wọ inu awọn keferi nibi ti wọn lọ wọn ba orukọ mimọ mi jẹ nigba ti wọn wi fun wọn pe awọn wọnyi le eniyan oluwa wọn si ti jade kuro ni ilẹ rẹ ṣugbọn aanu orukọ mimọ mi ṣe mi ti ile Israeli ti bajẹ laarin awọn keferi nibi ti wọn lọ nitori naa sọ fún ilé Israeli pé báyìí ni olúwa ọlọ́run wí ilé Israeli èmi kò ṣe èyí nítorí tiyín ṣùgbọ́n fún orúkọ mímọ̀ mi tí ẹ̀yin ti bàjẹ́ láàrin àwọn kẹfẹ̀rí níbi tí ẹ̀yin lọ èmi ó sì sọ orúkọ ńlá mi di mímọ́ tí a bàjẹ́ láàrin àwọn kẹfẹ̀rí tí ẹ̀yin ti bàjẹ́ láàrin wọn àwọn kẹfẹ̀rí yóò sì mọ̀ pé èmi ni olúwa nígbà tí a ó sọ mí di mímọ́ nínú yín níwájú wọn ni olúwa ọlọ́run wí nítorí èmi ó mú yín kúrò láàrin àwọn kẹfẹ̀rí èmi ó sì ṣàyínjọ kúrò ní gbogbo ilẹ̀ èmi ó sì mú yín padà sí ilẹ̀ tiyín nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín ẹ̀yin ó sì mọ́ èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín èmi ó fi ọkàn titun fún yín pẹ̀lú ẹ̀mí titun ni èmi ó fi sínú yín èmi ó sì mú ọkàn òkúta kúrò lára yín èmi ó sì fi ọkàn ẹran fún yín èmi ó sì fi ẹ̀mí mi sínú yín èmi ó sì mú kí ẹ máa rìn nínú àṣẹ mi ẹ̀yin ó pa ìdájọ́ mi mọ́ ẹ ó sì máa ṣe wọ́n ẹ̀yin ó sì máa gbé ilẹ̀ tí èmi fi fún àwọn bàbá yín ẹ̀yin ó sì máa jẹ́ ènìyàn mi èmi ó sì máa jẹ́ ọlọ́run yín èmi ó sì gbà yín là kúrò nínú àìmọ́ yín gbogbo èmi ó sì pe ọkà wá èmi ó sì mú un pọ̀ sí i èmi kì yóò sì mú ìyàn wá bá yín èmi ó sì sọ èso igi di púpọ̀ àti ìbísí oko kí ẹ má bàa gba ẹ̀gàn èèyàn mọ́ láàrin àwọn kẹfẹ̀rí nígbà náà ni ẹ̀yin ó rántí ọ̀nà búburú yín àti ìṣe yín tí kò dára e o si su ara yin loju ara yin fun aisedede yin ati fun irira yin ki se nitori ti yin ni emi se yi ni oluwa olorun wi eme yi ki oju ki o ti yin ki e si damu nitori ona ara yin ile israeli bayi ni oluwa olorun wi bi ojo ti emi o ti we yin mo kuro ninu aisedede yin gbogbo emi o mu ki a tun gbe ilu a o si po ibi aporo won ni ile aporo le a o si ro ti o ti di aporo le oju gbogbo awon ti o ti koja won si wi pe ile yi ti o ti di aporo ti dabi ogba edeni ati ilu ti o tu ti o di aporo ti o si parun di ilu olodi o si ni olugbe nigba na ni awon keferi yoku yika yin yo mo pe emi oluwa ti ko ilu ti o parun emi si ti gbin eyi ti o ti di aporo emi oluwa ti so emi o si se bayi ni oluwa olorun wi ile israeli yo bere eyi lowo mi lati se fun won emi o mu eniyan bi si fun won bi owo eran gege bi owo eran mimo bi owo eran jerusalemu ni ase won ti o ni ironu be ni ilu ti o di aporo yo kun fun eniyan won si mo pe emi ni oluwa iwe woli ezekieli ori iketadinlogoji owo oluwa wa le ara mi o si mu mi jade ninu emi oluwa o si gbe mi kale le arin afonifoji ti o kun fun egungun o si mu mi rin yi won ka si wo opolopo ni nbe ni gbangba afonifoji si kiyesi won gbe pupo pupo o si wi fun mi pe omo eniyan egungun won yi le ye emi si wi pe oluwa olorun iwo ni o le mo o tun wi fun mi pe so tele sori egungun won yi si wi fun won pe eyin egungun gbigbe egbo oro oluwa bayi ni oluwa olorun wi fun egungun won yi kiyesi emi o mu ki emi wo inu yin eyin o si ye emi o si fi isan sara yin emi o si mu eran wa sara yin emi o si fi awo bo yin emi o si fi emi sinu yin eyin o si ye eyin o si mo pe emi ni oluwa be ni mo so tele gege bi ati pase fun mi bi mo si ti so tele ariwo ta si wo mimi kan wa awon egungun na si wa odo ara won egungun si egungun re nigba ti mo si wo kiyesi isan ati eran ara wa si won awo si bo won loke ṣugbọn emi ko si ninu won nigba na ni o so fun mi pe omo eniyan so tele si emi so tele si wi fun emi pe bayi ni oluwa olorun wi iwo emi wa lati igun mererin si mi si oku won yi ki won ba le ye be ni mo so tele gege bi ati pase fun mi emi na si wa sinu won won si ye won si dide duro le ese won ogun lanla nigba na ni o so fun mi pe omo eniyan egungun won yi ni gbogbo ile israeli wo won wi pe egungun wa gbe ireti wa si pin ni ti awa ati ke wa kuro nitori na so tele ki o si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi kiyesi eyin eniyan mi emi o si ibodi yin emi o si mu ki e dide kuro ninu ibodi yin emi o si mu yin wa si ile israeli eyin o si mo pe emi ni oluwa nigba ti emi ba ti si ibodi yin eyin eniyan mi ti emi ba si mu yin dide kuro ninu ibodi yin emi o si fi emi mi sinu yin eyin o si ye emi o si mu yin joko ni ile ti yin nigba na ni eyin o mo pe emi oluwa le o ti so ti o si ti se yo oluwa wi oro oluwa tun to mi wa wi pe ati iwo omo eniyan mu igi kan si kowe si lara fun juda ati fun awon omo israeli egbe re si mu igi miran si kowe si lara fun josefu igi efraimu ati fun gbogbo ile israeli egbe re si dawon po sokan si igi kan won si de okan le owo re nigba ti awon eniyan re ba ba o soro wi pe iwo ki yo fi idi nkan won yi han wa wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi kiyesi emi o mu igi josefu ti o wa le owo efraimu ati awon eya israeli egbe re emi o si mu won pelu re pelu igi juda emi o si so won di igi kan won si de okan le owo mi igi ti iwo kowe si lara yo wa le owo re niwaju won si wi fun won pe bayi ni oluwa olorun wi kiyesi emi o mu awon omo israeli kuro laarin awon keferi nibi ti won lo emi o si sa won jo ni ha gbogbo emi o si mu won wa si ile ti won emi o si so won di orilede kan ni ile lori oke nla israeli oba kan ni yo si je lori gbogbo won won ki yo si je orilede meji mo be ni a ki yo so won di ijoba meji mo rara be ni won ki yo fi orisa won ba ara won je mo tabi ohun irira won tabi ohun ire koja won ṣugbọn emi o gba won la kuro ninu gbogbo ibugbe won nibi ti won ti dẹṣẹ emi o si wẹ won mọ bẹẹ ni won jẹ eniyan mi emi o si jẹ ọlọrun won dafidi iranṣẹ mi yo si jẹ ọba lori won gbogbo won ni yo si ni oluṣọ aguntan kan won rin ninu idajọ mi pẹlu won si kiyesi aṣẹ mi won si ṣe won won si ma gbe ile ti emi ti fi fun Jakobu iranse mi nibi ti awon baba yin ti gbe won si ma gbe inu re awon ati awon omo won ati awon omo omo won lai lai Dafidi iranse mi yo si ma je omo alade won lai lai pelu pelu emi o ba won da majemu alaafia yo si je majemu ayeraye pelu won emi o si gbe won kale emi o si mu won re emi o si gbe ibi mimo mi si arin won titi aye ago mi yo wa pelu won ni tooto emi o si je olorun won won si je eniyan mi awon keferi yo si mo pe emi oluwa yo ti so israeli di mimo nigbati ibi mimo mi yo wa le arin won titi aye
0: DCLM Radio. The spiritual warfare is our concern.
3: Eje ki agbadura. Olorun alagbara julo. Awa siwaju yin nisinsin lati tete si e lati gbo oro yin. An bebe wepe e o ba wa soro. Ati wepe ohun gbogbo ti o je idiwo tabi idena. Lati gbo oro Olorun. Lati ni oyi oro Olorun. Ati lati je ki e kankan won si okan wa. Eba wa mu awon idiwo won yi kuro ni oruko Jesu. Anbe yin wi pe gbogbo okan ti rin kiri. Gbogbo okan ti ki le duro ti ki le parabale lati ni oyi oro yin. Eba won wi e mu o kuro ninu wa loruko Jesu. E shanu fun wa. Be o ti ma si iwe mimo e la wa loju e se wa ni iye ki oye ki o le ye wa. Ki a le mo bi ati gbadura. Ki a le mo bi ati wa oju Olorun. Ki a si le ni awon ohun amuye lati le wa ni irepo ati idapo pelu yin ni aye yi ati ni aye tin bo. Adupe pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eje ki a wo iwe owe. Ori kerin ese iketa lilogun ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo nitori pe lati inu re ni orisun iye ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo ikan na ni bi a ba so wi pe pa okan re mo nitori pe lati inu re lati inu aya tabi lati inu okan ni orisun iye loni an soro lori ise iyanu ninu okan eniyan ise iyanu ninu okan eniyan iwe owe ori ketalelogun iwe owe ori ketalelogun ese ikerin dinlogbon omo mi fi aya re fun mi ki o si je ki oju re ki o ni inu didun si ona mi awon ese meji ti mo ka fun o yi won so nipa aya tabi nipa okan eniyan tabi nipa inu eniyan awon opolopo eniyan ni ko mo we pe okan wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo we pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro we pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro we pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran se bi a ba si ti fi awon igbe aye wa ti a nri loju koju bi a ba ti fun won seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi ti won ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyipada okan iyipada aya sugbon ohun ti olorun je ko di mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe a ti ni ise iyanu ti iyipada okan ti iyipada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ohun ti a n se ko ni le je itewogba ni waju Oluwa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye eje wi pe gbogbo ti an se ninu wa gbogbo ati an se ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le okan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni okan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ikeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa je ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de popo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Oluwa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iru okan buburu ibi ti o wa ninu re o seese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o seese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o seese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi man so fun awon ipere fun awon omode o se se ki o je wipe won fe se igbeyawo a man so fun wipe ki won ki o gbadura dara dara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin olorun o sese bi a tin wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obirin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi aba tin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi aba tin ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro wepe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wipe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wipe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wipe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won ma ro wipe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wipe o je olu eni to nsowo eni to nrin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni ohun ti a n so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la n so nipa re wipe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wipe iro inu won kiki bini lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a n se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o n tenumo fun wa wipe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wipe igo kun fun omi o je wipe o ti kun to be ti a ko le fi o miran sinu ego yi bi a ba so wipe abo okun fun omi tabi okun fun epo e je wipe a ko le fi nkan miran sinu re oni aya omo eniyan okun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wipe ibi nikan sosho ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan okun fun ibi o wa so fun a wipe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won ni igba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wipe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wipe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re e ni a fi man je ki o ye ni wipe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wipe ki a so wipe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wipe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju oluwa ki se wipe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju oluwa ki a so fun olorun wipe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si n fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o sese ki o je wipe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wipe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ana ti ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile nwa si ilesi bi atile nka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile nlo si idapo oju ile bi atile nka akiri lati se ijere okan bi ki ba se wipe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jere wipe ati di omo olorun wipe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wipe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wepe awon ohun ti a n se bi wepe anfun awon alagbe lowo tabi a n se awon nkan miran bi iwa omoluabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi ipada ohun ti a ni lati se ni wepe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wepe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwe numo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wepe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wepe o dara loju eniyan a ma n ro wepe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa wepe bi ki ba se wepe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a n lepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wepe okan omo eniyan o je okan ti o buru ja e ko se eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju on gbogbo lo o si buru jai tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejowe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wepe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan wonyi ki o gbe won yewo dara dara wepe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero boboru ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero boboru ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun ti nso ti o ti nse alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ike dogmo igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihin ni a ti ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki orin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan won yi won kun fun agabagebe nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wipe won je eni tin rin dede o dabi eni wipe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wese iketa din logbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wu pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode a je eni ti o ma woso bi onigbagbo lode a je eni ti n soro bi onigbagbo lode a je eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji din logbon ni o ti so wipe gege be li eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyin ni a fi ma nso wipe bi a ba de inu ijo ke ma fi ise isin pa wa lori ke ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon won yi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wipe ah e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu wepe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so wepe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Kristi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan ni toto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa naa ki a le se die bi awon onige si tin se die ki awa naa ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wipe tori ati so di adari e je wipe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wipe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wipe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi aba ti shitan en mo fe lo wo awon ara idapo ju ile mi en mo fe lo ben wo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo ju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo we pe o ti ni iyi pada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowo kan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin gba ti a tin ka aka sori bibeli gba ti a tin ka bibeli lararo gba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o tin tele jesu wo jacobo wo johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati nu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te jesu so fun won pe ah eyin omo ehin bawo ni ru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon ero ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tebi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o sese ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti n gbadura ti o ti n ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o se se pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigbati a n ba wa soro be gbati a ba ti pari iwaasu oun papa akunle abe si ni gbadura abe si o se se pelu omije o se se ki o ma gbadura soke o se se ki o ma so fun olorun olorun sa se ise iyipada patapata olorun sa saanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je eni ti o je ete o gba niwaju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di enikeni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade idakankankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wipe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nígbà tí ó yí ẹ̀yìn rẹ̀ padà láti lọ kúrò lọ́dọ̀ Samueli, Ọlọ́run sì fún un ní ọkàn mìíràn. Gbogbo àmì wọn ni sì ṣe lé ọjọ́ náà. À ń sọ nípa Saulu. Ó jẹ́ ẹni tí ó ga tó sígbọnlẹ̀. Ó jẹ́ ẹni tí ó dàbí ẹni pé ní gbogbo Israeli ó tayọ gbogbo wọn, ṣùgbọ́n kò ní ìyípadà ọkàn. Nítòótọ́ ó jẹ́ ọmọ Israeli pàápàá, ó mọ òfin gẹ́gẹ́ bí ọmọ Israeli, ẹni tí a kọ́ni, ẹni tí a tilẹ̀ lè sọ wípé ó ń ṣe ìgbọràn sí àwọn òbí rẹ̀, ṣùgbọ́n pẹ̀lú ohun rere tí a lè sọ nípa ti Saulu, ó ṣì ń fẹ́ ìyípadà ọkàn. Nígbà tí ó bá Samueli pàdé, Samueli pàápàá tí ó jẹ́ ẹni tí ó mọ Ọlọ́run, Samueli pàápàá tí ó jẹ́ ẹni tí ó ti ń bá Ọlọ́run rìn fún ìgbà pípẹ́, nígbà yìí gan ni a rí pé bí ẹni yìí ti yí padà, ìgbà tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ tán, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fún lí ọkàn mìíràn. Èyí ni à ń sọ. Ó ṣeéṣe níbi tí o ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ kí o ti jẹ́ ọmọlúàbí. Ó ṣeéṣe níbi tí o ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ kí o ti jẹ́ ẹni tí ó ní ẹ̀kọ́ díẹ̀ díẹ̀. Ó ṣeéṣe níbi tí o ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ o ti ń ka Bíbélì. Ìwọ pàápàá o ti ń bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ nínú Bíbélì, ṣùgbọ́n nísinsìnyí o wá síhìn-ín. Ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere ó tún mọ́lẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ sí ojú rẹ. O rí wípé ìwà rẹ, ìlépa rẹ, èrò inú rẹ, àwọn ìpinnu rẹ, àwọn nǹkan tí ó ń jẹ ọ láti inú ọkàn rẹ, àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ láti ẹnu, ó rí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n wá láti inú ọkàn tí kò tí ní ìyípadà pátápátá. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó wá sí ọjọ́ Ọlọ́run wípé ọkàn mìíràn, irú èyí tí ó fún ọ̀gbẹ́ni yìí, ọkàn mìíràn, irú èyí tí ó fún àwọn tí ó wà nínú Bíbélì, ọkàn mìíràn, irú èyí tí ó fi máa ń ta àwọn ẹlòmíràn lọ́rẹ ní ayé ìsinsìnyìí, wá fi fún mi. Àdúrà tí a ní láti gbà nìyí. Jẹ́ kí a wo orin Dáfídì. Orin Dáfídì orí kọkànléláàádọ́ta. Orin Dáfídì orí kọkànléláàádọ́ta. Láti ẹsẹ̀ ìkeje, fi ewé ìsòpù fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ. Mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀, pa ojú rẹ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. Dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Níhìn-ín ni a rí pé ọkùnrin yìí ó ń gbàdúrà bí Dáfídì, bí ó bá jẹ́ àwọn ẹlòmíràn lónìí, a ó rí wípé wọn a máa bo ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ́lẹ̀, nítorí àwọn gbajúmọ̀ kìí fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní gbangba. Nítorí àwọn ọ̀mọ̀wé wọn kìí fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní gbangba. Nítorí àwọn olówó, àwọn ọba, àwọn bọ̀rọ̀kìní wọn kìí fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní gbangba. Nítorí àwọn tí ó dàbí ẹni pé wọ́n jẹ́ ìgbà ojúmọ̀, wọn kìí fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní gbangba. Ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹ̀mí Ọlọ́run ni ó ń lu Dáfídì, ni ó kan àyà. Jẹ́ kí a rántí wípé ẹ̀ṣẹ̀ yìí pàápàá ó pẹ́ díẹ̀ tí ó ti da. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè, bí ó bá jẹ́ ẹni tó ń ka Bíbélì dáradára, ó sì ti dá ẹ̀ṣẹ̀ yìí, ó ti bò ó mọ́lẹ̀, nítorí ó ti pa ọkọ obìnrin yìí ní ogun. Àwọn ènìyàn kò sì mọ̀ pé nǹkan kan ti ṣe tàbí nǹkan kan lọ. Bí ọkùnrin bí Dáfídì, bí ó ti ṣe nǹkan tí ó bò ó mọ́lẹ̀, ìgbà tí ó ju bí oṣù mẹ́sàn-án ni Nátánì ni ó wá bá Dáfídì. Gẹ́gẹ́ bí ọba, ó sọ̀rọ̀ fún Dáfídì. Kò lo wákàtí kan tàbí wákàtí méjì, ó pa òwe kékeré kan, ó pa á fún Dáfídì. Dáfídì gẹ́gẹ́ bí ọba, gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́, ó ṣe ìdájọ́ wípé ẹni tí ó ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀, báyìí ni nǹkan tó ń láti ṣẹlẹ̀ sí. Ni Nátánì wá sọ wípé ìwọ náà gan ni ọba. Kò sì gbà á ní ìṣẹ́jú púpọ̀, ó sọ wípé ní tòótọ́, mo ti dẹ́ṣẹ̀, ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Ẹlòmíràn a ní láti wàásù oṣù mẹ́ta kí ó tó yí padà. Ẹlòmíràn a ní láti wàásù ọdún kan gbáko kí ó tó ronúpọ̀ àdá. Ṣùgbọ́n ọba yìí, gẹ́gẹ́ bí Nátánì ti wá, tí ó sọ fún mi pé ọba, ìwọ ni ẹlẹ́ṣẹ̀ náà, ìwọ ni apẹ̀yìndà náà, ìwọ ni ẹni tí ó ṣe àṣemáṣe náà, tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́. Gẹ́rẹ́ tí ó ti gbọ́ ìwàásù yìí tán, kò sọ wípé mo ti jẹ́wọ́ fún Nátánì. Nátánì pàápàá ti jẹ́ kí ó yé mi, ó ti jẹ́ kí ó dá mi lójú wípé ìdáríjì wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, kí ó sì bẹ̀rẹ̀ ní ṣe bí ìṣe ọba kí ó máa ṣe é lọ. Bí Nátánì bí ó ti lọ tán, bẹ́ẹ̀ ni Dáfídì ló kúrò lórí oyè, bẹ́ẹ̀ ló kúrò lórí àga. Ẹlòmíràn bí ó bá dẹ́ ṣe àgbèrè, a máa dúró kí àlùfáà kí ó wá yọ òun kúrò lórí oyè. a ma duro ki alufa ki wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun david wi pe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o nwa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe yi wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ke a padanu ire wa ni waju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lai lai david oro be david so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni david oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an ri loni iso awon alufa miran won ko ni le je wo ese gba ton ba ti ri pe won subu sinu ese adari miran ko ni le je wo ese re ni waju olorun ki o gbadura pelu omije kikoro ki o so fun olorun wi pe ohun fe ni iyi pada okan tooto sugbon wo dafidi o be si ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin olorun koja o mo wi pe ohun ti se asemase o mo wi pe ohun ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wi pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba n soro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba n se idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi wepe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se wepe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re laje pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro se sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohun ko ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti parisin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyi pada okan yi o n fe ni toto dede duro tabi ki o kunle

0: púpọ̀ àti yìnyín ńlá, iná àti imí ọjọ́ sí i lórí, àti sórí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀, àti sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ó wà pẹ̀lú rẹ̀. Èmi ó sì gbé ara mi lékè, èmi ó sì ya ara mi sí mímọ́, èmi ó sì di mímọ̀ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè, wọ́n sì mọ̀ pé èmi ni Olúwa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba, awa lati gbọ oro yin nisisiyi, ebe wa ni pe ke ba wa soro, ke se wa loju emi, ke awon ibokun ti emi, ti e ti pese sile fun wa, ki o le je ti wa, e fun wa ni emi igboran, ati igbagbo, lati gba awon ipese yin fun wa, ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni ati keko ninu wa inu iwe mimo nipa awon eso ti emi. Mo si ro we pe o ye ki a tun wo iwe mimo, ki a wo ohun ti iwe mimo so fun wa nipa gbigba emi mimo. Nitori na ohun ti a soro le lori nisisiyi ni gbigba emi mimo. Je ki n se alaye die fun o nipa wepe a n gba emi mimo. Ọpọlọpọ ni ohun ti a n gba lọwọ Ọlọrun. Bi a ba n so nipa igbala, eyi je nipa idariji ese. Bi a ba n so nipa ti iwenumọ tabi nipa eso di mimo, eyi je iriri kan ti a ma ni lẹyin igba ti a ba ti ni igbala. Bi a ba n so nipa wipe a gba iwosan tabi a gba awọn ẹbun miran, awọn nkan wọnyi je awọn ẹbun lati ọdọ Ọlọrun. Iba se iwosan, iba se igbala, iba se isodi mimo, iba se itusile tabi idande. Sugbon nigba ti a ba n so wipe ki a gba emi mimo, o je ohun ti o tayo, eyi ti a ti n so tele tele. Iru apejuwe ti mo le se fun o ni wipe bi enikan ti o je oga ile ise ti won ti n ta moto, bi o ba fun wa ni moto ayokele kan, o se se ki a gba moto ayokele yi, e je wipe a gba ebun. Sugbon bi eni ti o je oga ile ise yi gan, bi o ba wa wa ti o so fun wa wipe o je efe Ọlọrun, wipe ki ohun ki o je oko obirin yi ti o ti gba ebun moto tele tele, bi obirin yi bi o ba gba ti o si gba okunrin yi lati je bi oko re, o gba sinu ile, a o ri wipe ebun o ko to olufuni ni ebun. E je wipe eni ti obirin yi ti o gba si ile nisisi gege bi oko, o je eniyan, o je oga ibi ise, o je eni ti o ju ohunkohun ti a le gba gege bi ebun lo. Èyí ni àpẹẹrẹ tí a lè ṣe fún wa wípé ìwòsàn, ìdáǹdè àti àwọn nǹkan mìíràn wọ́n jẹ́ ẹ̀bùn nítòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ ìkẹta nínú mẹ́ta lọ́kan. Ó jẹ́ ẹni tí ó tóbi, ẹni tí ó lágbára, ẹni tí ó ti wà láti ayérayé, tí yóò sì máa wà títí ayérayé, ẹni tí ó jẹ́ wípé bí a ṣe ń kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì, a rí wípé dọ́gba dọ́gba ni ẹ̀mí mímọ́ yìí pẹ̀lú bàbá àti ọmọ. Òun ni ó máa fún wa ní agbára fún iṣẹ́ ìsìn nínú ìjọ, òun ni ó sì máa fún wa ní agbára láti ṣe àwọn ohun tí Ọlọ́run lànà sílẹ̀ fún wa nínú ayé. Bí a ti ń gba Kristi gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kí a tún mọ bí a ti gba ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò fún wa ní agbára àti okun láti ṣe àwọn ti Ọlọ́run lànà sílẹ̀ fún wa. Kí a wo Yohánù orí keje ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì. Yohánù orí keje ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógójì, ṣùgbọ́n ó sọ èyí ní ti ẹ̀mí tí a ó gbà. Ó sọ èyí ní ti ẹ̀mí tí àwọn tí ó gbà á gbọ́ ń bọ̀ wá gbà. nitori a ko ti fi emi mimo fun ni nitori a ko ti se Jesu logo nihi ni atin so nipa emi mimo wi pe o se dandan o je ohun ti o se pataki ni iriri igbagbo wa wi pe ki a gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin oro ti mo fe ki o se ayewo re ni wi pe ki a gba nkan lowo olorun awon elomiran bi won ba ngbadura won ma so wi pe olorun fun mi ni emi re fun mi ni emi re fun mi ni emi re ohun ti olorun so ni wi pe ohun ti fi emi ohun fun ijo o wa ku si owo enikokan wa lati gbe awon isise ti o ye lati se awon ti ohun ti lana sile ki emi mimo ti ohun ti tujade sara ijo ki o ba le je ti enikokan ninu wa e ni ki a wa paapa pelu igbagbo ki a ba le gba emi mimo ninu ise awon aposteli ori keji ese ikeji dini ogoji Peteru si we fun won pe eronu pe oada ki a se baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Kristi fun idariji ese yin eyin o se gba ebun emi mimo ije wi pe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ki a si ki a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe ah ah ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi ah o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo ah o ni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo we pe bi a ba ndaruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo we pe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa inu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiyesi ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si tetilele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi e ba nso nipa ijo emi awon ijo ti an toka si won yi won ko mo nipa emi mimo toto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se ngunwa bo se njoba ni igbese aye enikokan awon ma nfi aye sile fun emi esu won ma nfi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba nso nipa ijo emi toto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni ari pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se an topa won lati owo emi mimo bi won si tin ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan beni emi mimo dari won ma jemu lai lai papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba nso nipa ijo emi o je ijo majemu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi won yi won ko mo nipa emi mimo ni toto nitori be ye ke a farabale ke a wo lese lese ke a wo ni ikoko de ikoko ke a mo ohun ti olorun fe ke a se ke a ba le ri emi mimo gba se o mo we pe bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je we pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atun ni eti ogun oke ju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni kokan bi ati n gbe ese ni kokan a o lo si oke nibi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ki a gba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ki a gba emi mimo gbati a se ayewo bibeli ari wipe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba a baptisi won pelu emi mimo ye ke a bere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo an so nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu po ada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun awi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon a wa nsogo ninu olorun nipa oluwa wa Jesu Christi nipa se eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti an so nihin ni we pe elese kokan o je ota olorun tele eni an so fun wa ninu oro olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Christi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Christi ku fun awa alaiwa bi olorun ni ese kejo sugbon olorun fi ife un paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese Christi ku fun wa eni o wa nso we pe nisisiyi ti ati gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti ati gba Jesu gege bi eni ti a firubo fun wa e je wi pe ati gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe ati ba olorun laja e je wi pe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to olorun wa gege bi eni ti ko mo ojubo olorun tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni we pe ki o ko ese sile ki o kepe oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o si ba olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be lowo wa wipe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti an so lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti an se awon ti a ri wipe ojo mo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki ani ki olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi we wa ki o yi wa pada ki a si mo wi pe ati ba olorun laja ninu kolose ori keji ese ikefa kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Christi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisisiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jakobo ori kini lati ese ikokanlelogun nitori na e fi gbogbo eri ati buburu ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun oni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o tin so we pe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro olorun sugbon ki fe se ko ni agbara lati se ko ni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro olorun iru eni be bi o tin gbo oro olorun nipa atunse kia kia o nfe se bi o tin gbo oro olorun nipa oko kan aya kan kia kia o nfe se bi o tin gbo ti oro olorun tako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomojade bi aye ti man se be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni an jewo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ki a je oluse oro na ki a ma je awon ti o je we pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo olorun wa bi o ti le je we pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo won gbo nipa alaafia won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ma nfa ya ran kan won gbo nipa wi pe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon won yi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wi pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri we pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Christi ki a tesi waju lati gba oro olorun bi a ba si tin gba oro olorun a o ri we pe an so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han we pe a ti gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi a ba gbin eso o ye ki a le ri we pe eso yi hu o si mu awon eso miran jade ni toto bi a ba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye iwa olorun awon eso ti a fi da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ki a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihi ni ati ri we pe bi abati ni igbala o je dandan fun wa we pe ki a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti a gbagbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Christi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ki a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun we pe ni toto a nfe so ni mo yi ti a si gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni ari we pe olorun yo ma so wa di mimo ye ki a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Christi si ti feran ijo ti o si fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni o ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri we pe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wi pe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu we pe ani lati pa nkan won yi tu o ri wi pe ani lati ko okan ni ila ki a se je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wi pe o tun fe ki jesu christi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wipe ki se ise ti ode ara nikan le ati yi pada wipe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wipe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo jesu christi to ba won mu leyin igba ti aba ti ni igbala ti ati ni isodi mimo ti a se ti ni dani loju wipe ati so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni a ri wipe ani lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba ba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin awon mo eyin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi olorun gba awa papa leyin igba ti ati mo we pe ati so wa di mimo o ye ki agbadura o ye ki a ba olorun soro ki a le ri we pe agba agbara emi mo ni igbesi aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun enikokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe oni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo wi pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si nfe lati bokun wa olorun nfe lati fi emi mo re o nfe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a nfe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o nfe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati mo gba awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isodi mo so fun wi pe ki o fi agbara emi mo olorun ko

kan si bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wi pe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje tin be ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun wonyi won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu kristi wi pe anito ati aniseku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu kristi ki a kun kun so wi pe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wi pe ki a ronu pada ki a gba jesu kristi lo agbo a o si gba wa la nitori be je ki o ye o wi pe igbala wa ninu kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba jesu kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo isodi mimo ni a ti pese sile fun wa ninu kristi jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lawulawu ninu efesu ori karun ese iketadinlogbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o li ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wepe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi aso fun a wepe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipase jesu kristi bi o ba je wepe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wepe nipa ina kristi ni a mu wa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a si so fun olorun wipe a n fe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o mu wa larada bi o si je wipe a n fe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamo ninu kristi fun olukuluko wa ninu filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikokandinlogun sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu kristi jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni inu kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipase kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase kristi nikan soso lati le ri tabi a n fe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko jesu a o ri tabi a n fe ipese ni igbesi aye wa wepe olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase kristi tabi ninu kristi o ye ki o ye wa wepe ohun gbogbo ti olorun ri wepe a nilo ninu aye ati ni ayeraye ni a ti fi pamo fun wa ninu kristi báwo ni kíkún yìí báwo ni ó ṣe lè jẹ́ tiwa èyí ni ó mú wa lọ sí àkòrí kẹta kí a wo Kólósè lẹ́ẹ̀kan sí orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹwàá a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀